0: atrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
1: Kundi wa kong takabot problema. Anytime, day ag night, may bagyo man ruwa ding dong, makatabok at burakay. Inyong mga kahawag, o mga senior citizen, PWD nga nagatabok sa Boracay, nga gusto man magpaligos sa manami nga Boracay, hay, hindi man pinakuba samtang nagasaka sa pambord, nga nagalikya-likya, ha? Nagalikya-likya kung mahumbak, nagaagi sa hagdan ikaw, nga nahadlo ka nga base kung mataga ka ito sa ilagom. Kundi rin nga mga concern, wagon kung taron, kung may emergency, kundi ba dali magtabok sa Boracay? Galing hindi man nga ni kamo, kapingid, rodagag ko ng mga hotel, hindi gid rodagag ko ng mga resort sa Boracay at tulay ni San Miguel. Ham and ding dong. Hararo mi na tuod, haman hindi sanda. Sanda man lang doon ang number one kara nga nagapamagabag. Ah, rin nga mga Hinans Group of Resort nga ra, rin mga Shangri-La nga ra. Dahil sa kamahay-mahay, pilar runga overnight sa mga first class karang nga mga hotel una. Pilang libo rung overnight una. Kung may tulay rung Boracay, ag may hotel gon si San Miguel, aga riba pa nga mga dagag ko, nga mga kumpanya, nga mga bakag, ag mga patindog, it hotel, sorry, 500 hectares yung nga property ni San Miguel sa Navas. Ding dong, Roana, nga diferensya at pamasahe. Haywa nga na, libre. Oh, Ro Hotel, 50% dong diferensya. Pag maurong ka, maurong diferensya, ako man turista. Raymo nga, 10,000, 5,000 lang bayaran mo kay San Miguel. Libre man transportation, back and forth. Kapaligos ka man lang sa Boracay. Mawarang ka man lang sa Boracay, back and forth. Libre transportation. Ronga mga pambut operator, may ban. O libre, tao ni San Miguel. Saan daman dumahatod sundo sa mga pasayro? Igoon do mga hotel nga dagag ko sa Boracay. Base manirado. Wala ko man, 10,000, mangin 5,000. Libre transportation. Iyan lang ako sa mainland, mainland Katiklan. Iyan lang ako sa Union. Sandararo number one gate nga nagabagabag actually sa ring tulay-tulay nga rin ni San Miguel. Tiring mga inconveniences ka ra, nga ginahinambang ninyo, pero sabat ka ra, tulay!
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
1: Balikan tagaling dong tulay. Balikan tayo na rubanga. Ay ko nagtaliwan nga sabado na beating kita bangod kong mahina nga signal. Kapin pa nga mga enchempo. Iya sa ato niya studio makaroon. Kara ka sir. Si Mr. Ronnie Escaluna ita libas. Banga. Libas, no? Humarap. Asa humarap ka ting? Pero doon na reklamo mo taga libas. Ah, okay. So ito gali nung kaso sa libas dahil nung respondent taga libas. Sige, sige. Aga, salamat gid sa pagbisita, Mr. Ronnie Escaluna. Daya banwa na tuhoy ko agin pagawa nga desisyon ni Kapitan GC Morales. Ngayon mo man nung Liga President, ita Liga ng mga Barangay Banga, Butabaon. Exhibition member day mao. Membre mo't sanggunay ang bayan. Actually, kinaga ko man si Mr. GC Morales nga na kabuhay yun. Ludiway RJ, pakatudingdong, ito pa sa may clipboard nga budiga. Ah, ito rong parkingan ni Banga. Mabuhay kitang kilaga si Kap GC Morales. So galing ay nakibot kita kung anong arangin ng desisyon sa reklamo ni Mr. Ronnie Escaluna versus Mrs. Rafaelina Remenises nga gin-dismiss ni Kapitan. Gin-dismiss ni Kapitan. Pero ako itong concern dahil nga nga dismissal ay kuno wrong complainant nga transaction ay illegal kuno. Agdong complaint ay what probable cause? What merit? Ha, dong reklamo. Nga pagdumdum tat barangay, korte ta imaw, piskal. Well, in total, in fact, dong barangay, mediator, conciliator, hindi siya totoong judge para magsabi kang illegal. lack of probable cause or lack of merit dong sang ka reklamong binaranggay. Pero pa istorya tanay kay Mr. Ronis kaluna kun ano natabo parte ko ren kiluhan nga ra gamat umabot gid sa reklamo sa barangay. Thank you gid sa pagbisita Mr. Nalaun Iskaluna sa Radyo Todo ha. Oo. An pakistorya bi ano natabo gid? Si nagugat ng reklamo mo kontra kay Mrs. Rafaelina Rimanises.
2: Last May 6. Kay nagkuan ako na ginrintahan ko do stall ni na panag-iyahan ni Mrs. Rafaelina Rimanises.
1: Mm.
2: Ay nakasugot man kami nga monthly high to 5 do akong renta.
1: Sindi mo na sa Banga Public Market?
2: Karsada ron nga nakakuha sa guwait ng...
1: Ah, sa Libas ba mismo?
2: Hindi, sa Kwangita, sa Banwa.
1: Ah, sa Banwa, okay.
2: May ging guba do
1: public sa market. Sa temporary nga kuhan relocation. Okay, sige.
2: Hey, samtang nagabaligya ako na may ako yung tanga mga baligya. Bukong ko ako at mga June 8 sa ako niya stall nga ginarintahan. May nagpalapit ako niya bayi nga si Erna Castro.
1: Mm-hmm.
2: Gin-approach na ako nga kung pila kunoy ako niya rinta kung kuha niya ron stall.
1: Okay.
2: Kailangan ba ako nga 2-5? Nag-offer tayo mo kakon 8. Kung naila ka man ay akong manaki mo nga rin tahat 5,000 per month.
1: Mm-hmm.
2: Naghambaw ko na kung sigurado imaw ay sigurado ko na imaw. Ay naghambaw din ako na nga do pisto makunyara ay may barian kapatid nga 3-5 sa installation at mga wiring.
1: Okay.
2: Mga pag-install at pirtahan ag mga kwan, mga lamisa ag bangko. Mami na una takakon na karon.
1: Mm.
2: Ay gin bilang gin bayaran ko man 3-5.
1: Nagsugot dahil imo rag install it linya ag ana man do mga labis ag bangko na sa sugod install.
2: Yes sir.
1: So do dati nga nagarinta kay Rimanises.
2: Oo.
1: Hay ginbuslan mo.
2: Yes sir.
1: Ag nagbayad ka na saan ang ginastos?
2: Yes sir.
1: Okay. So ikaw nag-okupa si Erna Ngara Castro. Naga-offer 5,000 rintahan na kimo man.
2: Yes sir.
1: Nga ginarintahan mo man kay Rimanises.
2: Oh, ito 5.
1: Okay, ito 5. Pero bayad mo 3,500 dahil nga nagbayad ka ba 3,500 sa dati nga nagkuha pa nag-iya eh.
2: Yes sir.
1: So balik ka na rin mong 3,500.
2: Oh, yes sir.
1: Okay, so nagkasugot yun ka mo. Ano na tabo?
2: Anang hambay nga bilang 8,500 yun ang anak ako niya tagawaan.
1: Okay.
2: Oh, nang hambay matay mo nga balikan ko galing man na aga.
1: Mm.
2: Gin pagkaaga ka on gin close ko tay ako nya kwan gin hambay na nga hakuton ko kuno ako mga baligya ay imaw ko no mabuos pagkaaga nag gin lock ko tay kwan no nang stall nag text imaw ka ako magtoy mo sa bagay.
1: Okay.
2: Ay naghambaw ka na wa man mo katuto bi among bagay nag reply o ka na nga ina kami magkita sa crossing Torres Road o sa may Motolite.
1: Okay.
2: Nakita kami tagahon niya ron. Ay nag-down ni Mau Kakon it 5,000. O ay makon ay kuwang tara. Ay mana balikan galing na aga wa mo ko anay mana duyabi ay limpyuhan no do stall.
1: Do stall.
2: Kinta ko mataka na pro makon na aga ay balik mo tay abi. O mana ay balik naman ag dagahon ko no do 3,500 nga anang remaining. Pagkaaga yung text ko yung mga hapon anahan ba sa ruhas ko na imaw ay pag abot na galing ewa man imaw lang abot pag aga pagid yung text ko man imaw hamba na sa delivery imaw ay hagos adlaw yung text ko abot imaw at bangdanan nga abutan yung tasang Domingo wa at imaw gid nakabayad.
1: So ano yung pizza ka umpisa ka mo transaction June 8. Okay.
2: Ay naghamba o ka na kung hindi ating makon ma...
1: Pero habuksan na ginman, agin limpyuhan ng stalls?
2: Uwa. Ganang... Ngin buksan na ginman ko do yung June 9.
1: Mm.
2: Pag huwag nakakot yabi.
1: Okay.
2: ay anang limpihan ko puro ibalik na kakondo yabi pag nagkasugot kami nga hindi gid anay mo na magstack it anang nga baligya ag magpisto ag magbaligya kun bukon imapulipid sa 8,500
1: okay. Sa 3,500 laman kurang eh
2: oo napasugot mataimaw pero sa pagbalik o tayo na it June 16 bukas yun tayo ako niya stall.
1: Okay.
2: Agudo yabi, wa naman ka akong pag-iuli. Ay, nakita ko nga may mga baligya o timaw, may ana o tangin stock ina nga anang produkto, ag may mga istante o tayo magipamutang sa sugod it stall.
1: Nagdugang imaw?
2: Oo, wa imaw naka...
1: Nagdugang mo't mga istante na?
2: Oo, may ana, tangko galingon istante.
1: Okay.
2: Agin ko tana una, anang unga, unang ko tana ko hamat, nagbukas ka mo nga, wa pagani, makon ako nag... Wa pa kami nagkasugot niya magbukas ima, ay sugutuin mo ni mama na. Agin, hugam ko duyabi, makon ay anay, makon diya duyabi, ay ipadla ko. Ay wa man makong kamuit, wa man makong kamit kasugot, kaya nga mag, wa ni mama, magbaligya.
1: May ginpirmahan mata ka mo sa ratong 5 mil? Wa man.
2: Sir, nang kwa niya ta.
1: Verbal?
2: Verbal niya ta.
1: Okay.
2: Verbal niya ta. Ay, gintao na makakon niya, be. Ag nahambay man imong ano unga nga ipasuod na tanan ana nga mga baligya ga una sa liwan.
1: Mm-hmm.
2: Tapos pagpasuod gin padla ko. Ag umuli. Pag 18 nagpanindahan ako nakita ko mata nga bukas yung batay ako niya na ang kwan.
1: Okay.
2: Nga stall nga ginarintahan. Ingko tanan ako unga naman hamat bukas ra ay nakapadlak. Ay ginsugo ko no sanda at tag-anang si Miss Rafaelina
1: Remanises.
2: Nga bring kahon do. Do kandado.
1: Pero Mr. Escalona, bago ka nagparinta kay Castro, nagaong ka man kay Remanises?
2: Wa gid sir.
1: Dahil imaw tabi rong original nga tagana eh.
2: Yes sir, yes sir.
1: It's told si actually hindi ni pwedeng parintahan mo ron.
2: Mm-hmm.
1: Di ba una sa kontrata nanda?
2: Yes,
1: nga rustols nga hay hindi mo ma-i-transfer doon, hindi nga mo dapat gid parintahan eh. Dapat kung wa mo ginagamit, ginabalik mo tanga ni sa munisipyo ron eh.
2: Yes, sir.
1: Okay.
2: Pero wa matambay ka ako nabi karon pagrinta o kana wa man ka ako tambay si Mrs. Remanises nga hindi pwede nga ako nga parintahan wa kita ako kamay abi karon sir naka
1: wa ka mo ni istorya pero wa, sa minatood eh hindi kita nga di pwede kunta
2: hindi kita
1: okay
2: por sa kamaturan man kanon sir
1: that's why siguro ginhambay ni Kapitan Morales in fairness kay Kapitan ha nga ro transaction illegal dahil nga si Pedro Stolls nga ron hay ana tabit munisipyo ron eh nga gin parintahan bukod tabit Air Menises doon ay
2: yes sir.
1: Anat munisipyo nga ginrintahan naman sa munisipyo.
2: Yes sir.
1: Ah, nga gin parintahan yes, naman kimo nga hindi ko da pwede, yes, agin parintahan mo man sa iba.
2: Yes sir.
1: That's why siguro ginhambay ni Kapitan Morales, illegal do transaction. Yes, may punto man imaw.
2: Yes,
1: may punto man imaw. Okay, so padayon ano natabo?
2: Pero do transaction man ni Mrs. Rafaela Remanises illegal.
1: Tama.
2: Mm.
1: Tama.
2: May municipal ordinance nga ginpirmahan imo to nga
1: hindi pwedeng parintahan eh
2: once nga imaw do tag-ana hay dapat imaw git an mo ma
1: gapusto
2: bisto
1: kung wao ni mo na naila nga maggamit ibalik na sa munisipyo ron
2: yes sir
1: hindi
2: yes,
1: man
2: sir.
1: Pwedeng ibaligya mo taron
2: yes sir
1: non transferable don eh
2: oh, yes sir
1: okay
2: hay do yon man nagsugod mata si isip ko nga medyo pwede man
1: mm-hmm.
2: Ag sa akon man ina nga pagkasayod hayaban-yaban manabi doon mga tag-ana stall ina nga
1: nagaparintaman.
2: Nagaparintaman sa ibang tao.
1: Bukon niya sa banga nagkakatabo ron actually.
2: Yes sir.
1: Sa iba man yaban wa sa kalibo kakatabo man doon.
2: Oh, yes sir.
1: Okay.
2: Ito yung masaisip ko nga pwede man. Ag wa ko mataron gid gin sumbil gin agtulan ako ag upiran.
1: Mhm.
2: Ito yon yon na nabo nga gin bring ka.
1: Ag yapitay sa mic kapit. Ah.
2: Ag ingkutan ako si ingkutan ako anang unga. Nga kunsin do kandado hey, sa madyot ana rang ka din hay iya pa matamana
1: okay.
2: Rumakon rang kwan rang digital nga kiluhan
1: kunsin
2: hay mana uwa ot amana iya do yon hay gin pablater ko sa bakan ma taga bakan abi si
1: uwa ot ako no igto
2: uwa ot ako no
1: pero igto ka sigurado rin mong kiluhan
2: yes,
1: sa sugod
2: yes ayban ang abo parang gamit na nga ayban may mga galon pa ko mga container
1: okay.
2: Mga toothbrush
1: ano baro baligya mo dati
2: bawang sibuyas kamatis
1: ang mga panakot
2: mga asin
1: tapos ano rogin bailo man ni kwan ni Castro
2: kwan, mga sisiriya iba, may mga corn nano na ng
1: grocery.
2: Mais nga kwan ho.
1: Ah, sari-sari man.
2: Oh, may saging.
1: Okay.
2: Ano nga mabaligya.
1: So nagpa-blatter ka sa Banga PNP.
2: Oh, may blatter na ko ito.
1: Ano rumising ito sa pagpa-blatter mo maliban sa digital nga kiluhan?
2: Nga doon abi nga sa una ko nga una kong pa-blatter sa June 16 nga nag may trespassing si Irna.
1: Then may kasugot ka mo verbal.
2: Oo,
1: eh.
2: Nga hindi ana imo magpisto ina, hindi man mo magbaligya kon hindi matpulipid.
1: Okay.
2: Ag ana tangin plastaran ag hindi mo mag hindi ginana pag stakanit anang baligya. Andong hindi ginkuan ko gin padlak. Eh pag abot yung matat di city,
1: ginbuksan yung man.
2: Ginbringkat araw.
1: Dahil nga rong tag-anat stall, doon nagsugo si Rimanises.
2: Ginagto na nabi mo ni Irna, Irna Castro sa eskwilahan sa Daha. So, maestra abi doon.
1: Maestra mo sa Daha. So, okay.
2: Ay, nagsugo, matakunoy. Mau nga, bringkahalang manan nyo. Ay, sa ako na nga pag-isip, may rabiri nga natabo. Ay, tungod nga ginpirsar ang stall nga ginarintahan, ang may naduwa akong digital.
1: Oh, rabire, siyempre ginpwersa eh.
2: Rabire.
1: Oh.
2: Ay, doyon. Ay, ginpablatter ko man si Ma'am Rimanise sa kwan, sa Libas, Barangay. Mm. Sa Libas, Barangay Hall, o kay Cap.
1: Oh, so, dahil wablatter mo, may sa pulis dahil ko pagbring ka, agro pangaywa, dahil sa sugo ni Rimanises, nga bring kahon, ikto ka nagpa-blatter sa Barangay Libas.
2: Oo, oh, ay taga-Libas si
1: okay.
2: Juan, Ma'am Rimanises.
1: Okay.
2: At sa isip ko, nga mas mabaho-baho ako sa labto ni Ma'am Rimanises. Bilang imaw do mastermind. Ay, imaw nagsugo.
1: O galing, ano problema? Ana Rostols eh. Wa, ta sa imo ngagan.
2: Yes, yes, sir. Yes, sir.
1: So, hindi yes, pwede yes. May mga makakasuhan ni Travere eh, dahil wakat legal nga ba siyan? Ana Rostols eh.
2: Yes, sir. Pero ginparintahan
1: na. Pero may principle na kasugot ka mo.
2: Oh.
1: Verbal man ninyong verbal. Kasugot. Bata yes. Ka mo kasugatan eh.
2: Yes, sir.
1: Okay.
2: Ag, may pamatukod ako nga ako garinta. May resibo ako nga.
1: Resibo.
2: Oo, oh, ginabayan.
1: Oh, gani. Yagson mo at munisipyo dapat. Mat din parintahan mo taron nga.
2: Oh, yeah.
1: Hindi tapo
2: oh,
1: hindi ron. Yeah. Okay.
2: Oh. Ay, doon yun na nabuking schedule kami eh. Gin-schedule kami eh June 26.
1: Okay.
2: Sa pablatter ako June 22, gin-schedule kami June 26 for mediation.
1: Sa barangay ron, sa barangay?
2: Na, sa barangay Libas.
1: Okay. Sabi yung in-reaper sa barangay
2: eh. Oh, pag una kami sa kuan, sa una kami ginahusay yung kami ni Cap, ay hagos din ako pagpambawon ni Cap. Ako pa'y, ako ay kumplinan, pero hindi tao kambal.
1: Sabi ko ng katagalibas eh.
2: Ang ginambat, ana, do, si Irna nga...
1: Castro.
2: Oh, si Irna Castro, mo tayo pinambaw, mga tuwa ta sa oras ay, ga, arsa ako talima, hindi, gina ako pagpambagon.
1: Okay.
2: Nagpresentar ako at ako nga mga papers o mga resibo kay Cap, ang hambat, imaw nga, hindi natakinanganon lang
1: resibo.
2: Mga resibo. Ay anang hamba kita i-dismiss na ta.
1: Araro matabo lang karon. Kung yeah, gusto kita nimo nga mag-file triklamo, ay ma-file ka triklamo sa korte.
2: Yes, sir.
1: Rabire.
2: Yes, sir.
1: Pero, ay, i-file mo lang sa kwan. Sa, file mo lang kung disidido ka nga mag-file triklamo.
2: Yes, sir.
1: Oo. Oh. Kay kwan. So sinori mong plano nga pilot kaso? Si Castro si, o si Rimanises?
2: Si Castro ag si Ma'am Rimanises dahil wasan da.
1: Dahil imo nagsugo, oh. Nga bringkahon, ag do nagbringka si Castro.
2: Si Castro ang naduwa rang digital nga kiluhan.
1: Okay, so mangayo ka lang sa barangay certificate to file action in court dahil wata ka mo nagkasugot ito eh. Ag dinismiss na ni Kapitan bangod anang hambay lack of probable cause ag lack of merit ko no. Di karamin ako nagka-problema sa lack of probable cause nga lack of merit eh.
2: Pero paano makahambal si Barangay Captain GC Morales nga lack of proof?
1: Bukong manimot korte, abi.
2: Ay, si Ma'am Rimanesis at si Irna Castro, ginaako na.
1: Nga ginbring ka.
2: O, imaw nagbring ka, pero ginsugo imaw ni Ma'am Rimanesis. Paano imaw makahambal sa nga lack of probable cause?
1: Okay. Pero sa kamatoran, hey, mediator na dapat, conciliator at barangay. Hindi ka ting pwedeng maghambay nga illegal or lack of merit or lack of probable cause ng reklamo. Korte at makahambay karon.
2: Yes, sir.
1: So ano rin mong plano makaroon na, sir?
2: Sa barangay baka, nitawan nyo tako certification to file action.
1: Ay, sigurado hindi ka pagtawan ni Kapitan sa Libas.
2: Sa kay Kapitan, ay, nagambay tayo mo nga hindi kita.
1: Hindi, hindi.
2: Pero inaskinidule na ako, Last July 25, una ako sa barangay hall at humarap pa nga. May amon man abing amigisyon. Ina, samtang gauli una ako, gabaktas ako pagto it, pagwaon kong tait ng highway. Ginyambangan ta ako ni barangay Captain GC Morales.
1: Mm-hmm.
2: Kay bahana na nga, bodyguard or tanod na tong baho nga tao. Inambangan na ako, tawaan ako sumon. Ay, naghamba ako nga, ginbasa ako, hey, do schedule, una ito sa barangay Libas. Naghamba ako makunkap, hindi ako na mag-agto sa barangay Libas nga mag-panit ng...
1: Ikaw rin na reklamo?
2: Ako.
1: Hay, dapat ito sa humarap. Ikaw respondente.
2: Hey, doon ganun nga gischedule na kami sa akong reklamo sa kuan sa nang Libas.
1: Okay.
2: Imaw kita nagkuan ka kon is nang sumon. Imaw kita.
1: Imaw mismo ro nagareklamo kimo.
2: Bukon, bilang amo schedule sa Lupon, ginkuan nyo kami sa Lupon.
1: Ah, so dapat magto ka gid sa Libas matuod. Dapat gid magto sa Libas.
2: Ay, naghambak ako nga hindi ako nakap ay ginamonopolize man yung makondo sitwasyon.
1: Ngani,
2: hindi ako kambal.
1: Ngani, gaagto ka gin sa korte para mangin patas o pagtratar.
2: Ay, naghamba ako maaka.
1: Dahil gapati ka tayo mga kunigto ka sa Libas, wakagin pagdaog ito.
2: Wakagin.
1: Wakagin na reklamo mo wakagin, taga Libas eh.
2: Wakagin. Nihamba kita mga, ag hindi kita ako pagpahamba yun.
1: Ako
2: okay. Na-una ka ron, gischedule gali kami sa kuan. Gischedule kami ni Kap sa Lupon. Ina sa Libas. July 8. Ayan, samtang pag-abot pa...
1: Pero ang nangawahan ha, kan o barokwan? Do dismissal ho, June 26 pa eh.
2: Yes, sir.
1: So haman may schedule pa kamuit kwan? 8 July.
2: Ay, nag-complain ako sa DILJ kay Ma'am... Ma'am Junaline Dilan.
1: Ah, okay, so, okay.
2: Gintawagan ni Mao.
1: Si.
2: Gintawagan
1: okay.
2: Ni Mao.
1: So after ko dismissal, umagto ka sa MLGOO ba nga?
2: Yes, sir.
1: Okay.
2: Ay, do yun nga, gischedule kami na sa Libas. Pag abot it alas 9, wa ta do respondent. Akong hangawahan nga, wa na do respondent, pero gin pa tayo ta remediation. Nagtindog ta nga respondent si Kapitan. Imaw tayo nag-represent it, side it ng respondent. Nag-alsa umanawat alima, nagkukutan na kung ako, ham at ginapadayon do mediation nga uwa it responden ay sa bagay hindi talaga kunta pwede.
1: Aoron, siyempre.
2: Ay, mga tunga sa oras nga pag hilinambang ni Cap sa tatlo kalupon, nag-decide sanda nga makuanta kung saan naman ng conference. Pagtapos, mahamba sa pag-conference, una, dagak magani ang asawa. Gapungkor ang asawa sa likod. Ay, ginpatindog ako ang man na iskaluna, guwa anay ka mo, pati imong asawa. Pangawa ako, mat pagwaon ako, ay pagwaon kami, ay una gani kami nag-agto para nga maghusay o mag-bidget.
1: Ay, siyempre, gamiting-meeting sa dako, ano ang desisyon eh.
2: Ba, siguro.
1: Oo, asa na nila ka makabati ka.
2: Yes, sir.
1: Okay.
2: Pero ako nga, punto kunta, nga before kami magkita na mga apre magkaroon kami kakita, kahapon ng meeting takunta agagis na, una conference, kung ano dapat anang ubrahon. Ay, ito pata kami gindaga sa likod opisina ni Cap, nga mo makara siguro at bahuman, nga uwa mat bangko, uwa mat lamisa, agpuro kita tapo. Tapo, ito nakibuta. Ay, makon, paano ma kung yung ginabastos na kita ma kung yan eh, dali maulila ta kita.
1: Okay.
2: Inanawag na kong miyag umuli. Nag-agtuman ako sa DLG, ana itong hambag, yung tawagan yung manimaw ni Ma'am De La Cruz, ana ta itong hambag, nga pag uli ko kuno, nag-abot do respondent. Nagbilang nag-walk out ulo ako.
1: Ay, paano ka pa maka, ni dipinsay, nakauli-uli ko nga ni. Oh,
2: pero, nagkita kami it respondent na sa opisina at DILJ, gikutan ako imaw kon hamato ka imaw kaagto do yung July 8. Anang sabat ka kon sa Manila at imaw.
1: Ah.
2: Ay, kundi, sa ako nga pamatag, kapinurel ta siya. Kapitan, ang bawa na nga nag-abot ko, no?
1: Okay.
2: Pero ito ta sa Manila. Ay, doon yung mga tudo, dipinsa kita imaw sa ano.
1: So, ano lahat, ano rin mong plano makaroon? After ko na kinatabo nga ra?
2: Ay, mapail kita ako at kaso.
1: Okay.
2: Maagto din ako kara DILG.
1: DILG.
2: Province. Eh, ginapabalik yung mata ko DILG province makaroon.
1: Okay.
2: Agod sa pag-file ko at reklamo. Agun,
1: administrative.
2: Doon ay dapat yan i-file ko tayo kaso kung nga kontra kay Irna pero gusto nga pinsanon.
1: Okay. O galing kung na gina-reklamo mo si Kapitan sa administrative, separate mataron eh.
2: Ayang, oo, separate.
1: Iba mataron kaya Irna, criminal matator, rabire eh.
2: Do, kwan lang, dahil LG lang gidya na karon ma...
1: Bahalaw taro ni LG sa imong complaint kay Kapitan Morales.
2: Yes, sir. Yes, sir.
1: Ag siyempre, imong criminal nga complaint kay Remanises, ag kay Castro, i-file mo separate.
2: Yes, sir.
1: Okay,
2: yes,
1: dahil yes, criminal taro ni.
2: Yes, sir.
1: Iya, ta sa fiscal mo i-file doon.
2: Yes, sir.
1: So, rin na tama ko imong plano.
2: Yes, sir.
1: Okay, sige. May doon, naklaruhan kita. Salamat sa pagbisita gid sa Sir Escalona.
2: Thank you, man.
1: Thank you, gid. Salamat. So rin galerong istorya kung nagkinatabo wagi dita ibang mahimo si Mr. Escalona kundi mapail kayo reklamo against Kapitan Morales sa DILG bangod ko anang ginubra separate matari mong kasong criminal against Remanises ag Castro dahil criminal mato iya kating sa fiscal katanong mapail it complaint
3: harapang niya sir dito pag nagkita kami nasa kuan pag ginin yung mga anak ko nasa barangay road pa gapagwaon ako ay naghambagan ako kana nga makon kap kun indi ta makon ma husayan makon amo nga ra nga problema ay daya makong imo nga ra nga gin pagwa makon nya dismissal letter na nga ra ay ipaabot ko sa taga Manila
1: ay agdagho nimo ikwa nimo man sa ipangutan naman nimo sa DLG.
2: Yes, sir.
1: Siyempre, mo nga, ano matunda? Eksakto ra?
2: Ginpakita ko nito, ginpabasa kong cry kwan kay Mrs.
1: De La Cruz.
2: Junaline De La Cruz. Ay, hindi, ano, paano man mag-illegal ra? Paano man
1: no probable cause.
2: Ay, ginaako man ito. Ang niya ginakomplain. Ay, doon nga, doon, paghamba ko, anang hambag ka ako, sige man na ipaabot man na sa media, agpasikaton, magasikat man na kita, tapuson ta.
1: Si actually, sikat matagay si Juan. Pilang beses yung matay mo nagsikat doon. Di ba?
2: Ay, si, doon pa ako nga, nang ipa-blatter ko ron sa pulis, nga ginpagag na ako nga tapuson ako na ako.
1: Ay.
2: Ipaabot ko sa media.
1: Ay, ginpa-blatter mo?
2: Oo, na, sa pulis.
1: May record mataron?
2: Yes,
1: okay, may doon ay may mga record mato na kinatabo. Importante naka-record. So, dahil matay mong desisyon, mag-file ka na gini-separate niya complaint kay Kapitan. Nag-separate mata sa kay Remanises at kay Kwan. Kay Castro. Salamat, gid, Sir Ronnie Escalona sa pagbisita.
2: Sige, sir. Thank you, man.
1: Thank you, gid. Alas 8:32, may doon naklaruhan kita. Ako, istorya banwa. Kurang-arang missing nga kiluhan nga umabot ito sa thank you sa rasa kamat sa pagbisita nag-awat kinikot oras aga chimpo ni mo makaagtong ang iya sagamat gid do istorya it kiluhan banwa nga umabot sa pagagagan agharagon at mas mayad gid nga doon man lang roa pwede nga mahimo ni Escalona ni Mr. Ron Escalona magpile mo at separate niya complaint against sa Remanises aga Castro do sa pagpati na may natabo nga robbery. Aga bangun mata sigin pakita mata ni Kapitan separado mata nga reklamong administratibo sa Department of the Interior and Local Government.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Hey, local government unit, ho. Banga. Pwede ka ring rintahan doon mga stalls una. Ay, rin ginaparintahan. Hindi man lang sa Banga nagkakatabo raw. Stalan man nga mga tindahan. May maura man. Ah, kabo-abo nga mga stalls nga rong tag-ana, wa talaga okupa. Kung ginaparintahan, agdong nagparinta, nagparinta, agdong nagrinta sa nagparinta, nagrinta, ag ginparintahan pagid.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ay, Mario ni Sigapon. Dali nung hawanan, taniminsahe dong, nagpila dong eh. Kay Ma'am Gima Tolentino, good morning kid kay Don Cipriano na sa Pangpang Village. Igbata de Reyes sa California o nasa San Fran sa San Francisco ka man sir, di ba? Igbata de Reyes kay Maricela Tamayo Timaho, good morning ma'am. Kay Kagawad Ante Agkumaring Nancy Soto Season. Nga nagapamahal kunot last wang gulay baka na meron. Kay Cap to be uno sa Tambak. Kay Bungso nyo, masaw-asaw nga gahon o nasa Marikina City. Nung Johnny Villaruel, good morning, kid. Guwapong nung Johnny o nasa estansya. Sir Mario Toria, God bless o nasa San Francisco, California, sa US man. Kay John Rex Laurel, pa-shoutout kami sa Puok. Ag-asawa ko na sa Boracay Jobelin Laurel. Good morning, kid. Kay Jomar Bong Sausa. Good morning, God bless. Exalteo Terencio na sa Sitio Bita. Kayang Juan Makato. Amabel Jimenez sa New Washington o nasa Mabilo. Kagawad Bueno Abapial sa Magubahay. Kay Bahan, nga nag-duty makaroon si Cap Mirixi Vicente. Ay, Cap Mirixi, good morning, kid. Kay Barangay Secretary Nilda Hemera. Barangay Treasurer Anilin Alvorte, Kagawad Arly Andilio, ag Base W, Judith De Manuel, ag Chief Tanod Angelito Lazaro, una sa Barangay Hall, ita Barangay Magubahay Batan, kay Yolohio Ile, good morning, kid, ag sanang asawa, kay Nanay Inday, ag sanang kanasawa, ag kay Nanay Inday Iraw Ibaw, una sa Buswa, nga nagpamati makaroon. Thank you, kid. Ma'am Rosmilia Salim sa Balyero sa Quezon City, kay Jojo Hopanda, na ipatring ng Nansigo sa ng Josephine de la Cruz, ng Lina Zablaon, na sa Tinigaw, kay Jake, ag sana unga, kay Lucas Kral Rupa, Chani Boy sa Minyo, God bless man kimo, ag sa Aktoda, te, klaro na, solbar na rong isyo sa Kaputoda, gin klaro na't munisipyo, Busing, Johnny Boy, Chaminyo. Klaro na karong lihiti mo ang ginakilagat munisipyo, Kaputoda ni Wilhelm Apiliedo. Kay Jan Arvin de la Cruz, good morning, happy listening from Agasili na Isod Ibahay, Madam Rosie Isog Sandagaw, kay Lee Winat, pangayo kuntat bulik pa ramabatian man, ni Atty. Hipte among problema nga rasa na luok, Ilawod, grabe ta kahapon na, Matayro Power, 11 Itro Adlaw. May kurente sa iba sa Sitio Amon lang duwa. Maura man natabo kako no galing problema yata kako ni. Wa pa ko nag-agto sa akil ko ang dagaw, hindi gid maayos-ayos nung kuryente sa amon. Wa ta kami tuog, harahagok ang mata, wat tuog, nanugon dun. Hindi kami satisfy sa andang servisyo. Kunta maksyon naman kunta ni Atty. Hipte sa gamat. Agapamati man sa Atty. Hipte makaroon na aliwin at Atty. Hipte sir, yung mga concern nga at ato yung mga konsumidor. Ma'am Emma Vega, una sa United States of America. Madam Bill Arsula, God bless. Happy Monday morning, una sa Hong Kong. Kay Toto Andro Swalog Jr. To, good morning, una sa tindahan. Tristan Wyatt Gulay, may nga agaman. Liso Jutabi, mag-intra ro mga politikong Mayor Kapitan Barangay Isbi. Ay pag inireklamo ka sa ombudsman, kung di ka matanggal, suspended ka. Tama ka, arbitory. Toto Joseph Tolentino, happy blessed Monday. Kay Madam Rona Rana, Vice Panganiban sa Nabas. Joe Marinerha, good morning man. Reng Boracay, malaos kita sa kabuhayan. Kung hindi, pag-ayuson it mga natungdan. Tama, Igbata de Reyes. May nag-impongan ikang katropa ko sa Boracay, mga bisita sa ibang lugar sa cargos nagasakay. Ah, gali. Kung magpila sa GT port terminal, may QR code. Dati, wawon makaroon. Naistorbo sa da sa pila kaya sa cargos nagabayad lang sanda patabok pa Boracay. Doon dapat imbestigahan.

0: Tres Hermanos. Shout out kay Dr. Jones at your service. Kay Pilipino Tago, Pilipino Toro. Tama gid arbitore. Kaya kanyang interest man una raw migjet pati laying kanda. Kasi mga negosyo mabawasan andang kita pero kami para sa amon konveniente ok tarutulay. Agud badasig kung may emergency. Agro basura una madasig pamagpilak tama gid Tres Hermanos. Actually interest narut mga dagag ko ina mga negosyante sa Boracay. Dahil sandagid una-unang kaswalte of war kung sa mga gira pa. Pag natabo aeroplanong tulay, ang pagtindog it mga hotel sa mainland Naba, Sagmalay, nga mas baratong dihamak kumpara sa Boracay. Kaya dapat gin manghugot patod sanda ita kontra sa tulay. Dahil sandagid unang tamaan ay kamahay-mahay manukot sanday na ita andang nga mga binagayran sa hotel. Patipa-tipa. Ah, mga environmental concern. Hadlock ka mo! Ah, ay pag natabo ron, basi kung mamuto ka mo ina sa Boracay. Go for tulay para sa safe kay travel, para makapasyal naman sa Boracay. Abang ni Dino Salminaw. Good morning, Toto Roger Lozero Nagales. Good morning man sa Office of the Barangay Affairs. Ita Municipio Kalibo, GR Quasto. Aga sa mga taga huyaw-huyaw na kay Toto Gerald Ihoy, ag Donald Ihoy, kay Jan Linar, Masalio Rectoray, kay Gerald, ag Gina Rincuaso, kay Erika Jean Octavio nga nagapamati makaron. Engineer Bernardo Beray Moises, happy Monday morning, nag-jogging rag, nag-walking, manami tsempo kay inay. Kay Mampuli Sabal, kay Sir Ed Sabal, happy viewing na sa California. Good morning, Jet. Pa-shoutout sa Pamilya Morales ita Bayon Banga. Dalaga Tamyaw, Pamilya Indik, Crispino ita Aliputos naman siya. Thank you, Jet. Thank you, man. Ma'am Bilya Lucero Crispino, nasa Aliputos. Madam Noemi Santa Maria, good morning. Happy, blessed Monday kuno sa tanan-tanan. From Dubai with love. Di ka man pwedeng kapile kaso kasi first of all, bukon kimo na kapangagan dong pwesto. Ambay ni Liwinet. Pwede mataron sa kasong at treat. Ha? Aga, ano pa ba? Ignorance of the law. Doon nga eh, exacto ba't akong tayo kapitan yung bar? Ha? Ngarong transaction illegal. Illegal yung mataro transaction. Ha? O galing, pero kaso, hindi kating pwede mag-ambay nga lack of probable cause or lack of merit nga ikaw kapitan. Pero kung ginambag illegal transaction, illegal gin matahaman. Dahil hindi ka pwede nga magparinta at imong stall sa iba. Ag doon nagrinta, magparinta man sa iba, hindi kita pwede ron. Ha? Pero nagkakatabo man yan ni Ron. Liwinat. Sa Kalibo Public Market, yaban sa midsection nga ron. Katunong jet, ginabaligya o tarong anang gatok. Kato ay ginagaganit sing 250. 200 mil dong presyuhan anay. Tama, makagwapo. Mabuhay yun yun nga nagkinatabo. Bisan, mag-uusi sa ano na sa tindahan. Kagabanan unat nagapwesto. Bukot original nga tag-ana. Kundi mga nagarinta. Ay dong tag-ana, ginparintahan or ginbaligya na sa ibang tao. Hindi ang matransfer.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Batunon, agbatunon, gitaro makagwapo. Ha? Batunon tat piskal doon. O galing, daiwam na matabo karon. Ah, kung bukonit i-dismiss, i-elevate sa korte. Batunon tat piskal doon. Siyempre gina-file mo eh. Pero pag-abot sa piskal karon, pagtarot piskal, ay lack of probable cause. Sa piskal yun, di karon yun, talaga hambay. Ah, di karon yun kita ga-istorya it lack of merit of or lack of probable cause. Or what cause of action ng complainant, pakagwapo. Bukod at sa barangay, kita ga-story at lack of probable cause. Sa piskal yata. Sa kita't Pinoy ron, makagwapo, ginaparintahan nga nilong bagay at gobyerno sa mga nakabuo pabahay ng beneficiaryo. Doon, abilidad at Pinoy, yaman ni Arby. Ma'am Brinda Tay, happy Monday morning. Agsa tanang, akanon ko no, good morning, gin, ginagapagamati. Patamyaw lang, kay Ariel Milgarejo ag Kennedy Sablaon. Mga manog kagawa di distansya. Kay Johnny De La Cruz na sa Libacaw Public Market. Nagkakatabo manunara sa Libacaw Public Market. Rinta-rinta nga ra. Presyo't kiluhan nasa 2 to 3,000.

0: minimum acceptance fee sa abogado na sa 30,000. Prinsipyo, taginistoryahan ka na makagwapo, bukod at kwarta. Ha? Prinsipyo, tara. Araw ginaawayan ka ra. Hindi ta ta-issue rong kwarta ka ra. Kay Rejan Prado, good morning, good. Jean De La Cruz, ha? Nini Jean De La Cruz, sa long time no see, ha? Doon natawag nga, digidig, digidig. Kay Randy Samson Sarabia, good morning. More power to your program, Jed. Pag-greet ko na si dating Congressman Lito Marquez, aga Kong Jess Marquez. Blessed morning, kid, sa Daiwa. Ipamati na makaroon. Wala sa libas. Kay nung John Rupin sa Bajangan Banga, God bless, ag more power, man. Wow, Kap Marlon Kabangon Sulat. Kap, happy birthday ko na sanang driver. Kay Kian Umugtong Kahilo. Una sa San Jose Antique. Gaanin ka sa San Jose Antique? Kap Marlon Sulat. Gaano ka una sa San Jose? Oy, good morning, kid. Kap Marlon Kabangon Sulat. Sa mga taga Bili. Bilis. Borwanga. Nung Jinjin Gonzales, good morning. Kaya dating kapitan, Yopemio Tim de la Sena. Kay SB Ninerly Permalino de la Sena. More power pag inyong daywa. May da si Kap Yopemio de la Sena, may abogada, may abogado, may doktora pa. Akon malang, tindugan na ng kaso. Tama, tindugan na gilataron ay hambang naman nga kakaso yung maw eh. Ano na lang ron? Prinsipyo ko taron. Madaog maperde ah. Basta kakaso. Bahala na galing.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 8.46 sa Tudkinyo, Ginebra, San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng Sell Your Cup na Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Sell Your Cup
4: para sa chance manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa

0: products. Join na! San Miguel Pilinwin Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Digon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Dicon and Alilin Taunan Dicon.
2: DTX 500.
3: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
2: Umawi ka na lang
3: sa DTX 500.
2: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
3: pang laban sa mga free radical
2: na nagdudulot ng sakit
3: at pagkasira ng katawan.
2: Ang DTX 500.
3: Araw-araw,
2: bibili sa mga butik. Phone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gituya sa kapinga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit gin,
5: may free collagen,
4: ang guta tayong
2: kapa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
2: At gaganda ka pa.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
3: Matatas mga butika.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: Red Horse Beer, manamit, suwabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow!
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
13: Oh, ano pang hinihintay mo?
15: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
16: Walang inaatrasan, komentaryo ng katotohanan.
17: 88.5 FM.
16: Radyo, radyo, todo.
18: Balik sa aton nga pagpangalagad. Impunto alas 9 na. Amo pang nabilin. Dali lang. O dahan sa biyahe, Captain Johnny Melunso, aga Engineer Dan, ingat-ingat sa biyahe. Isang mapagpalang araw ng Lunes sa lahat. Piliing masaya palagi. Dapat lang. Kagawad, Tubi, Itnyo Buswang, John Paul JP Hinita. Nga nagapamati makaron. Ago una sa compoundit mga latsika sa Itnyo Buswang. Kay Mamirna Lachika na. Good morning, Mamirna. Ano pamahaw na? At kay SB Emerson Sokgang Lachika. Sin kitang lamisa mailabas? Pwede man sa... Sin ba dong? Do manami kara. Oy, happy birthday gali kay Ampod Leonard Cristobal. Roaton nga human resource officer ita munisipyo kay nibo nga naga birthday makaron. Oh, happy birthday gid pod Leonard Cristobal. Das dating SK chairman ita barangay New Buswang.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Konsin dumanami, gob marmar na may nila cross, igto kita. Ano ni? Ano ra bagsik ni Juan? Mr. Siya launching. Anong siya ra? ano ra kuhan, paring Robin? Ano rin nga ng siya launching nga ra? Anat munisipyo kunot kalibo. At rin kita. At dali lang. Karong lang galing imong nga kwan ha. Imong nga program. Hindi man importante. Happy fiesta sa mga Tagalinabuan Buwan Norte. Kalibo. Fiesta makaroon kanday Cap Bimboy. Repiedad. Kabimboy, happy, happy fiesta. Ah, okay. Do. Measles, rubella, supplemental immunization activity. Anaka, SOH. Ah, okay. Araya galeron. Dayang, Mr. Sia, measles, rubella, MR, supplemental immunization activity imarong siya. Ah, okay, anat Department of Health. Okay. Okay, thank you gida bujong intay. Deglero nga Mr. Siya about the measles rubella. Thank you gid. Kay Arnag sen man si kuno. SB member aga future vice mayor Kalibo. Kitse Polhencio Loses. Ah, okay, sige basahon ko lang ay nagilit ko anday. Anagilit measles rubella launching. Si Dr. Jocelyn Garcia, gaam ko nag-retard yun si Dr. Jocelyn Garcia. Pag-alik ka-retard si Dr. Garcia, kala ko hanggang August na lang siya. Ah, hanggang August na lang yata. August 30, si Dr. Garcia, si Mayor Socro, ma-deliver ko ng mensahe. Aga message of support. Halin kay Miss Sian Marie Patricio Kimpo. DMO3, Department of Health. Aga si Mary Jo Galion. Itaton nga Philippine Red Cross. Importance of... So, may explicar. May explicar ko no ko importance at measles rubella vaccination si Dr. Maria Silda Tolentino. Wow! Imorong guest speaker. Pediatrician. Asawa ni Dr. Tolentino Alan ay Tay Agos aga Ma'am Shirley nga daughter-in-law si Dr. Maria Silda Tolentino. May awarding of token and certificate bridge and signing of commitment kay Kapitan Neil Candelario nga best friend ni Isbikitse. Ag ceremonial vaccination pagpangunahan ni Mayor Jory Socro aga MHO vaccination team. Rong closing remarks. Hayrong chairman it committee on health. Itato niya Kalibo sanggo niyang bayan. The future vice mayor of Kalibo. Kitse Polhencio Loses.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Cons Nonoy Rolly Kenya Jr. Dice Laughing.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Good morning, Jojet Dajet Reyes. Happy, happy Monday, pre. Have a blessed today. Enjoy your day sa imong programming. Programa, todo komentaryo. Thank you, Gid. Todo komentaryo sa Radyo Todo, 88.5 FM, Aklan, copy kita pre. Thank you, Gid. Toto Roger Lozero Nagales, good health man, aga adlaw-adlaw aga enjoy kita sa aton nga pagpangabuhi sa ibabaw it kalibutan. Kay Madam Bayet Bautista Yamog, magandang gising, Gid, una sa Barangay Dungon. sa Banwaita naman siya. Kay Nanay Claire Choco, thank you guys Nanay Claire Choco. Sir Luciano na sa Tuting Reyes, sa agahon pa man aming mensahe. Kay Nung Lilan, kay Auntie Nina Laurente, good morning man, thank you guys everyday. Kay dating SB Agkagawad Buenjoy, nga wak ko no katugog, grabing tiis, ay wak ko no sa that power. ay pwede kong katugog ito man. Oh, good morning. Kay Monique Gikos Kamba, happy monitoring man. Mayor Simonet Peralta Francisco, Attorney Umar, ora sa Banwat New Washington, happy monitoring.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Kay Pastor Rulan Rubias Tibulan, una sa sila sarna. Pastor, good morning, Gid. Kay Engineer Nestor Victor Titoy Rodriguez. Mapalas Vegas na naman hinagara. Kay bahan si Doktora Malu Rodriguez. Pabalik-balik ka na ng sa Las Vegas. Sana all. Ginatabok-tabok mo ang rong Las Vegas. Inaga ko no, nakabook na imaw eh. Pa Las Vegas. Agrobalik ete kara. Basi ko na next week pa ta.
11: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
18: Mag-enjoy ka mo sa inyong bakasyon. Engineer Tito Rodriguez sa Las Vegas, Nevada. Regional launching sa Rojas last Thursday. Start today, August 10 to 28, dong immunization nga ra. 6 months dong 59 months nga mga kids. Ay, dapat mag-avail ka mo kara. Libre ra nga vaccination ha. Measles sa rubella, tipdas ba? Dahil dong no, tipdas no? Eksakto dong? Measles rubella, tipdas? Ati, importante ra. Importante ra.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Tipdas. Okay. Tipdas ag makaiha. Makaiha kung sa kwan siguro. Kung sa Iloilo, makaiha. Anong oras ba ra, bebe? Tanong mo na ito kung anong oras na the program ba ra dong? Ang oras ay mag-uumpisa 9 a.m. makaroon niya gahon. Ah, nag-aumpisa ko tayo ng program. Yes, sa aton nga Kalibo Plaza. Vitamin A supplemental pagid. Tipdas hangin, dumakay ha. Ah, okay ah. Sige ah. Klaro na. Tipdas, yun yan eh. Good morning, Jet. Listening to your program. God bless you always. Thank you, Jet. Dating SB member, aga PCL President, aga gabalik. Nga SB member at New Washington, Rolly Nonoy Ikinya Jr. O nasa Rogues Cafe. O good morning kita kay Doktora G.J. Reyes Ikinya. Good evening. Please greet belated 85th happy birthday kay Rit Roldan kahapon. O nung Rit, di mo gali nga. Sa Rit, yung im-birthday gali kahapon. August 9, from Q. Tirols. Alin kay Ma'am Lilian Kimpo Tirol. Former SB at SP member ita Aklan. Permit ang watt power sa Cortez. Balite, agmayros ko kung nahugog sa bangin sa Cortez man. O may kuhan ko na dong. May rosko nga nahugog sa bangin sa Cortez. Hopefully nga watt namatay, wait na injured ha. Okay lang kung rosko, watt kabuhing mahalitan.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Thank you, good mga taga Cortez sa Banwat Balete. Liso kita sa pihak. Sinto kay ina. Good morning, Jet. Pa-shout out sa taga Sitio Bangga. Mandong, wa man iya. Ah, basi ko nahugog mandong. Basi nahugog man sa bangin. nahugog, bro, driver. Nahog sa bangko, base, driver. Good morning, ano sa taga Sitio Mangga, Mandong. Sa Batan, halin kay Vince Cristobal sa Laguna. Wa manit pagkaiba ron, katodo sa mga kaso. Pareho man doon sa mga politiko, madagagan mag-eleksyon at umatras dayon. Madagagan mao, di baga, katodo jet? Oh, come on. Ano mga kaso nga ni Tom Side na di-dismiss? Dismiss nga ni Ero nga illegal drugs. dismiss nga ni gambling makagwapo. Hay na ariglo. Ayhan kiluhan pa nga ni. Galing ay prinsipyo tab ginistoryahan ka ra eh. Rokinuhan pila man naman to. 3,000 may kiluhan ka un. 5,000 digital nga kiluhan. Pero no problema, may pagaganabi. Prinsipyo tab ginistoryahan ka ra eh. Bukod taktikal. Pero ana matang kinamatarong. Tama gin makagwapo. Kabay isoko ragid. Asa sa ulihi. Subaybayan ko gidron. Subaybayin makagwapo. Ayun, hambaganon nga it mga gwardya. It depends upon the situation. Makagwapo. Pa-shout out jet sa amigong nagapamati sa USA. Attorney Gulto. Ayawan ko, tinibayag ka nakat sa BIR Paymaw. May isagang media nga pirmi ko no kana nagapinangayot. Sino ba Arnay? Kinaga mo gid. Agali. Ay abo, kahuya. Masubo man nga balita imong nga nakakon eh. Hay nako. Aside ka man makagwapo sa 1 kilong mangga, kuramat may una gid nga samad. Samad patunog. Di ba tres hermanos? Mat sa may ideya ako karon makagwapo kung sinuro na. Secret ko no. Ay ba si Masayber Libel pa si makagwapo. Igto sa Nerbuan Norte. Pista mamisyat at mamista takay Kap Antoy. Aba manit kangay abis si Kap Antoy kamon. Problema mo ko taron. Uso tama karon kagasuhan na ba ni Arbe? Happy birthday sa imong anak pre. AJ De La Cruz. Agani, 20 years old day mao, agad bao. O inaanak ka, AJ De La Cruz, happy happy birthday gid. Aga good morning kay paring Abilito Abel Prado De La Cruz. Manog kagawa dita poblasyon Kalibura. O nasa Prokdo sa pamilya De La Cruz, aga pamilya Bitoon. Ag sa tanan nga mga taga Prokdo sa nagapamati, mayad gid nga pagpamati, kinyo tanan. Lisod yuta magpa booking sa bakunang mga unga 1 year old to 5 years old basi maga okay. Andiya, importante ta Arby magpabukuna ng mga unga. God bless you always man Engineer Cesar Gomez Tayco. Aguna gali kaya Kap Mila, Manog Kap gali, Mila Innocencio Tayco ita New Buswang. Kabay pa nga makalibre kita ilabas jet. Waiting here sa invitation para sa piyesta at Lina Buan Norte. O nga ni, sino ba rin ga-imbita ka ton karay? Dong sino mag-imbita ka ton kara? Ha, dong ding.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Dali yang, ay may, ginpadaya ka ton nga notice. Nahugat malang kita ni Kap. Ah, okay. May invitation kita. Thank you kita sa invitation na Kap Nel. Kap Bimboy Ripidad, thank you kita Kap Bimboy. Bisan may invitation o ruwa si Kap Bimboy Pirmi mata kita gakita dingdong. Ah, di ba na Kap Bimboy? May okasyon o ruwa si Kap Bimboy. Anytime mata si Kap Bimboy nga ron. Wa mata sa pista ron. Wa taron sa okasyon. Di ba Kap Bimboy? Sa pag-agamiguhan, taron Kap Bimboy. Ha? Siyempre, plus kamo daywan di dingdong. Best friend kamo. Best friend man sana ni Taymat. Oh, hi, best friend man kami ni Kap Bimboy. Wa, taron sa okasyon, dingdong. Sa pag-agamiguhan, taron nato ni Kap Bimboy. Di ba ka, Kap Bimboy?
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: May ginpaday katon nga notice of hearing ay abaw hay hinagara August 11 Butambagon Toto Carlo magupad kana naman sa Metro Manila. May notice of hearing gali sa kaso nga rang cyber libel in file ni Attorney Omar Francisco ag Attorney Simonet Perata Francisco. Na may criminal case number R-MNL-26-00436-CR violation that section 4 paragraph C subparagraph 4 ita RA 10175 or cyber libel versus sa Carlo Astorias. Wow, totoo Carlo, may hearing ka na naman. Hinagar ah. Dapat kagini nga mag-agtugili. You are hereby notified by this presence that on August 11, 2026 at 1:30 p.m. the above entitled case is it for arraignment and pretrial at the session hall of the Regional Trial Court of Manila, Branch 28, Fourth Floor, Room 403, City Hall, Manila. Manila, 3 August 2026, Jana Christy Pamersano Soltikiewicz, Clerk of Court. Grabe mga pigido, ma'am. Jana Christy Pamersano Soltikiewicz, Clerk of Court 5. Foreigner tayo, matcha Russian. Ah, nga apelido eh. Matcha Ukrainian or ya Russian na nga apelido.
11: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Cup Bimboy. Oh, hambay ni Skyler Chan sa Singapore. Nung Bimboy, imbitahan man ako't ilabas. Eh, paano nga ni una kating sa Singapore, Skyler Chan? Paano ka maimbita at ilabas ni Cup Bimboy? Ay, arbitore. Alas 9.17 atod kinyo, Tenebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo or cup ng Ginebra San Miguel products para sa chance or sa chance na manalo. Drink responsibly.
11: Todo komentaryo.
19: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
20: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
21: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
22: para sa chance manalo.
21: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
19: Cash alin na!
23: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag, ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takwad pinmiad laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga ay abog kita sa atong kawawasan nga nagtao gita at kabaskog ag tapagsik sa atong kawawasan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: San Miguel Piliniwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, for problema ko gida nga ako na regular nga regla. Isa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matakas, mga buti ka.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
12: Armando Castillo ng Danday. Pagkatay? Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo, komentaryo, walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Agang-agang naging balikan tarong deped kira eh. Hinaga, hopefully si Dr. Buenape, maabot na naton. Ordong accounting department at deped aklan. Para matawaan tata sa bataga pagklaro rin nga nga allowance. Hindi bi klaro rin nga letter nga eh. Ugaling bangod gagin na email para. Gin-mail. Gin-pagi pa sa post office. Ay, kinangan na tawang tata hostesya man. Doon nagpadagat sugat. Ipaklarify galing ito ni Naga. Anong allowances da? Hamat na delay it sangdag onyot ah? Aga nano ka ba ito niyarong problema una sa accounting department? It deped aklan. Ah, una sa deped naman siya.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
4: O, aron ko na makagwapo. Pamatii, basi masunod ka ko no. Makasugubong makakatagbugo. Pero salud okay mo. Bawa. Bagod, mayad kang example. Ayos. May tinindugan, may prinsipyo, may kahadlok sa Diyos. Pero gabaw sa tanan, guwapo gid. Ah, dayon gid do pinakagwapo sa tanan. Makagwapo. Wa wow, manakot gin name drop arbitory ko no. Ko nagpamati man ni mao nga inigo, iaban gid. Tama. Wa wow, man mato din ang bangaga si makagwapo. Good morning. Iyang kami nagpamati kay mo permi. God bless. Aga, take care always and ang event nga tagapamati. Thank you gid ah kay Ma'am Lucia Rimes. Happy monitoring gid ma'am. Ang lagi labi sukat na sukat na gid kita eh. Ang wa na to matalakay nga mga issue lokal. Buas naman batan hinaga. Ah base ko na umpisa na naton ita bagasarong batan nga ra.
3: Todo komentaryo. Todo
4: raw update development kung mga nakinatabong mga insidente-aksidente sa Birog Aklan sa nagdariwan ng 24 oras. Bantayan si Manamon ng mga news and public affairs program. Nangin ka partner sa technical side. Induna ko ng Mr. Raymau, Kapbimboy, Ding Dong Rubiso. Sangagan kong Bilog Foresight Radio Todo Aklan, Jet Reyes po lamang nagaiwan na nakinyo temporaryo. It mahidaiton mahiluwayon. Nag-init, nagsilak na. Mainit nga gahon it Lunes, Agosto 10 kita. Trabaho lang walang personalan. Banwang nagapamati, mangin hilway ka!
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo Lasaway sa lipunan. May resma na. Radyo Radyo Mabilis sa himpapawid. To Jet the Jet Race. Yung napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, sumagabot ka.
7: Sorihanda sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanis mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, Parasites and fungi nga uso-uso gitagpul na. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilatang kaso, ubos, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag inamakwa, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo na mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
8: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga, ang tao subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So, ang laton-laton, da, bala?
7: Nan?
8: Kamu na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gini inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserve as backup sang imong immune
7: system.
8: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
7: Amo na kay pikto sang D3 Bio sa aton, Sir Kevin, no. Ko na ka mo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo no, bo tumbok katoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
8: sa Mega World,
7: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat,
8: magabot ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
9: Yes, exactly.
8: So ang MCTs, no, ang amba ko gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pa gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro, Sir JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
9: That's why kisagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
8: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga

0: Okay, so makatulad to sa atong main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pwede pala mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So sumong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
1: In short, sir boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
0: Correct.
1: Kaya mayara iban, pareho lang man sila, sir boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
0: Buringot.
1: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
0: Correct.
1: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
0: None.
1: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, sir boy, nagaserbe ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus, ang gut-derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
0: Correct.
1: Para in order to utilize this happy hormones, importantly, no? So, amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta, plus nagas probiotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
0: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagin bala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics, nga putiktahan niya ini, kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sang imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep, amo nga patulog sa imo. No? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka unod ang imo tiyan. Wala ka mangiginawa tudo, wala ka manggagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo na gid yung mga senior citizen, damo na gid yung ginatawag nga mga medyo mga 50 up nga suki na gidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa

0: tulog mo, magditribayo.
1: So sa aton yung mga suki, no? Ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3Bio, ilabi na kong ining nakabutilya, no?
0: Oy,
1: piki ina,
0: piki na,
1: no? Kag kong nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging amo man ang aton D3Bio. Ang D3Bio na ton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kaga sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sige, yun lang nilang pag-tumars ang DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
0: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best, try ang More Power.

0: medyo ko.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best try ang More Power.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
3: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami ginipikto sa atong lawas.
5: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
6: Sampon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na obese.
6: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Isiling na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobiyan ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho. Anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurid not, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na, kung hindi kunula espiyo, ang inyo nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano naton punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupo sa nga diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Sa ito yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP, dapat nami ginaya kung kada bugtaw na ito magtulok na sa espiyo. Do ka nami sa ngatong skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, isil South, isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, kag Sorabs, mayong aga sa inyo. Kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
10: Batchmate?
8: Magulang sa akon, gawa.
10: Ate, okay.
8: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre William, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi. Manong Tong.
8: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
10: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ko. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
9: sa
8: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman sa elastin, ka-provide siyang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo siyempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boys ang adlaw mo gining grabe gid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni ma-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagin Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gagsigi na sag gravity itself. Bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
10: kulong?
8: Eh.
10: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
10: Napitoan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delay tang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling di DTX 500 Sir Boy
10: correct no kay ang collagen no nga ako no correct si Sir JP no collagen sa una damo kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga po kita ka ning kampiyon man ang akong health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akong tupad balaya kapag nagiliw ka gainom niya nga mas young looking sa akong kay basi ka DTX 500 ha basi ka MTC no amun ang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nga galawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imulawas it prevents hindi man gid nga punggan niya ganyan nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
8: Oh, lain gidya Sir Kevin ano kung naka DTX kag
9: yes Sir JP no in addition no sa function sang collagen no sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata so kung ma-notice niyo ang mga kabataan no kung mapilasan bala
8: dasi mas
9: dasi mag-ayo compared sa mga may edad na it's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton silyula, nag-a-edad man Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
10: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: Ati, amuna na, pari Richard, thank you, good sa...
9: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung ga-edad na ang silyula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
9: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum.
8: Oh.
9: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
9: Vitamin A.
8: Oh.
9: Vitamin C.
8: Gusto!
9: No? So, ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts,
9: no? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
9: Hindi si Richard de la Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
10: Kaya basiga, ating ala ka mo, nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
8: Oo. Akong babae.
10: Siya naga-double kay Anjo Suna. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
10: Hindi man, ah.
8: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
10: Nag-text na gani, oh.
8: Sige, daw mahamutos ang piking gagamit. Ay, oh. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwanta sang baho sang ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sang ilok?
10: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy, kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi, sila nga way paunod ang tiyan, gari naguo, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
10: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagi diya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
10: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas ba nila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant, may ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good or glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang buluban yusan, amang Artemisa, ano ta nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
9: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kisa sa bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa tunga tiyan, no? I mean, gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no? Sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no? Ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
8: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
10: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kabuwaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
8: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung palanakit sa muscle mo.
10: Sakto lang init, kampiyon.
8: Kasudo, kasulod sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gabalatian ka na. Ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
11: Talk ni Doc.
10: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
8: Ay!
10: Ang isa sakit dyan.
8: Ay!
10: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
8: Oh.
10: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkadto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. Ditoy Bayo malang niya para malang niya sa tang kaso ubos si Paul Kagilanan ay ang Ditoy Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tun-anta kung paano bala makabulig si Ditoy Bayo, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubos si Paul Kagilanan, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Ditoy Bayo as a topical solution? Ining unod sa D3 Bayo may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bayo, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganay mga skin diseases, oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa your cause ng pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. Sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya may imo mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Inisya directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline. Alkaline.
9: Adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. Kasi syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinicas Probiotics, nagapanami sa inyong digestion, nagapanami sa inyong mood, kag nagaprotekta sa inyong batok pabalik-balik nga UTI.
10: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumal sa D3 Bio. D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga punto.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:34.
0: Todo balita. Tatlumpung minuto ng mga nagbabagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Petsa 10 na po tayo sa buwan ng Agosto, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 18 One Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Para sa headline balitang lokal, 5 classrooms ng Tigbawan Primary School sa Madalaga nasunog.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, meat vendor arestado sa ilegal na sabong sa bayan ng Kalibok.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lalaki arestado matapos sumangkang pumasok sa isang bahay sa bayan ng Kalibo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, proteksyon at pag-unlad ng habol pinya, prioridad ng LGU Kalibo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa ilang balitang regional, 14 na mangingisda arestado sa illegal fishing sa Panay. 2.4 million pesos na halaga ng kagamitan na samsam.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At lalaki patay matapos bumanggang motorsiklo sa van sa Panitan, Capiz.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang national, DOJ sinusuri ang legal na basihan ng extradition ni Kibuloy.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, Tariela, suportado ang panawagan ni DND Secretary Teodoro sa mga opisyal na pro-China.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At Pangulong Marcos, sinagot ang mga tanong ng publiko tungkol sa kanyang ikalimang sona.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang headline, Senate Blue Ribbon, tututukan ang substandard at palpaka na public works.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang international, Houthis inatake ang Saudi Aramco refinery sa Jazan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline balitang international, 3 katao nasawi sa Russian airstrike sa Ukraine.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Headline balitang sports, alas Pilipinas women silver medalist sa C5 Cup.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa balitang showbiz, Bini Tote Bag, binatikos ng netizens dahil umano sa design.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Dahil ang balitang negosyo, DA, nagpatupad ng import ban sa livestock mula 7 bansa.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa balitang pangkalusugan, Ebola cases sa Congo, lumampas na sa 4,000.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At mga katodo, ang balitang yan ay atid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tignan ang ilalim ng selyo o kapa ng Ginebra products para sa chance na manalo. Drink responsibly.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:38 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Ibang classroom ng Tigbawan Primary School sa Madalag, Aklan ang natupok sa nang sunog na naganap nitong Sabado ng gabi. Ayon sa inisyal na impormasyon mula kay FO1 Giovanni Bautista, Fire Arson Investigator ng PFP Libakaw, tinatayang nagsimula ang sunog bandang alas 11:50 ng gabi. Pagdating ng mga responder, malawak na ang apoy sa 5 magkakatabing classroom. Agad na rumesponde ang MDRRMO Madalaga, Madalag Fire Protection Office, Madalag PNP, Libakaw Fire Station at mga residente upang mapula ang sunog. Gayunman, naging mahirap ang pagresponde ng mga otoridad dahil matatagpuan ang paaralan sa bulubunduking bahagi ng lugar. Idiniklang far under control ang insidente bandang alas 2:15 ng madaling araw at tuluyang na far out alas 3:30 ng madaling araw. Dahil government building ang paaralan, pangungunahan ng BFP Regional Office ang karagdagang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog.
0: Todo balita.
2: Arestado naman ang isang meat vendor matapos maaktuhang nagsasagawa ng illegal na sabong o tupada sa Parok 13 Enroldan Street, Extension, Barangay Poblacion, Kalibo nitong Linggo. Ang suspect ay 57 anyos na residente rin ng nasabing lugar. Nasamsa mula sa suspect ang dalawang tari case na naglalaman ng kabuang 24 na piraso ng gap o tari. Gayun din ang limang scabbard at iba pang kagamitan na ginamit umano sa sabong. Na-recover din ng mga pulis ang isang patay na panabong na manok na may nakakabit pang tari sa paa, pati na ang 4,500 pesos na bet money. Isinagawa ang operasyon matapos makakuha ang pulisya ng impormasyon at magsagawa ng surveillance kung saan naaktuhan ang nasabing sugala. Dinala ang suspect sa Kalibo Municipal Police Station at mahaharap pa sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 449 o CACA Fighting Law of 1974.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, arestado naman ang isang lalaki matapos umanong tangkaing pumasok sa isang bahay sa Sitio Trolley, Barangay Bacaw Sur, Kalibo, dakong alas 8:10 kagabi. Kinilala ang suspect na si Jay, 24 anyos na residente ng Barangay Tinapuay, Banga at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Bacaw Norte, Kalibo. Ayon sa Kalibo PNP, nakita umano ng 38 anyos na may-ari ng bahay na si Maylene at ng kanyang mga anak ang suspect na pilit pinubuksan ang bintana ng kanilang kwarto

0: suspek na maharap sa kasong paglabag sa attempted trespass to dwelling.
1: Todo balita. Sa iba pang balitang lokal, prioridad ng LGU Kalibong Proteksyon at pagpapaunla ng habo pinya dahil sa itinuturing itong mahalagang yaman at bahagi ng pagkakakilanla ng bayan. Sa ilalim ng programa ng Department of the Interior and Local Government o DALG na Philippine Open Government Partnership, tinukoy at pinag-aralan ng mga posibleng problema at panganib na maaaring makaapekto sa naturang proyekto. Ang habo pinya ay kabilang sa mga proyektong sinusuportahan ng LGU Kalibo kung saan ang pinya ay isa sa mga produktong kumakatawan sa lalawigan ng Aklana. Sa pakikipagtulungan ng LGU at Civil Society Organization, nakatakda pang bumuo ang mga programa ng inisyatiba upang maprotektahan at mapaunlada ang iba't ibang sektor sa bayan ng Kalibo.
0: Todo balita. Alas 11:43 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
2: Todo balita.
0: Arestado ang 14 na tripulante matapos mahuling nagsasagawa umano ng illegal fishing sa karagatang sakop ng Panay Antique nang walang mayor's permit. Ayon sa Panay Municipal Police Station, lumabag sa Municipal Orders Number 03-02 o Municipal Fishery Code Series of 2003 ang naturang individual. Kabilang sa mga naaresto ang isang boat captain at 13 crew na pawang residente ng Bantayan, Cebu. Nasamsam ng mga otoridad ang steel boat na nagkakalaga ng 1.5 million pesos, diesel engine na 3,000 pesos, fishing net at iba pang kagamitan na nagkakalaga ng 150,000 pesos, gayon din ang 450 kilo ng iba't ibang isda na tinatayang 90,000 pesos ang halaga. Umabot sa 2.4 million pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiska at lahat ng naaresto kasama ang mga kagamitan at isda ay itinurn over sa Metro LGU Panay para sa kaukulang disposisyon.
2: Todo balita.
1: Patay naman ang isang lalaki matapos bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa kasalubong na van sa Barangay Consciencia, Panitan, Capiza. Batay sa inisyal na investigasyon galing sa Bailan, Pontevedra at patungong Panitan ng biktima. Nang mawala naman ito ng kontrol sa motorsiklo, lumampas sa kabilang linya at bumangga sa kasalubong na van. Nagtamo ng malubhang tama sa ulo at iba pang bahagi ng katawan ang biktima. Agad siyang isinugod sa panitan ng MDR sa ospital, ngunit hindi na ito naisalba. Nasa kustudiya na ng Panitan Municipal Police Station ang dalawang sasakyan na sangkot sa aksidente para sa kaukulang disposisyon.
2: Todo balita.
0: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
2: Todo national.
0: Sinusuri ng Department of Justice or DOJ ang lahat ng legal na aspeto kaugnay ng kahilingan ng Estados Unidos na extradite si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy. Kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na natanggap na ng DOJ mula sa Department of Foreign Affairs ang formal na extradition request. Susuriin ng ahensya ang umiiral na extradition treaty, mga kaugnay na batas at mga desisyon ng Korte Suprema bago gumawa ng kaukulang hakbang. Naharap si Quiboloy sa mga kaso sa US na kinabibilangan ng sex trafficking, child trafficking, conspiracy at bulk cash smuggling. May mga nakabinbin din siyang kaso sa Pilipinas kaugnan ng human trafficking at child sexual abuse. Samantala, sinabi ng abogado ni Quiboloy na si Ferdinand Tapacio na extremely unfeasible ang extradition habang nililitis pa sa Pilipinas ang mga kaso laban sa kanyang kliyente.
2: Todo national.
1: Sa iba pang balita, sinaportahan ng Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang panawagan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. na magbitiw sa pwesto mga opisyal ng gobyerno na kumakampi umano sa China. Ayon kay Tariela, hindi na kailangan pangalanan ang mga opisyal na hindi naninindigan sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil alam umano na mga ito kung sino sila. Sa kanyang social media account, naglahad si Tariela ng mga batayan upang matukoy umano ang isang opisyal na pro-China kabilang ang hindi paninindigan sa mga pang-aabuso o harassment ng China laban sa mga Pilipino na mangingisda.
2: Todo national.

0: Samantala, sinagot naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga tanong ng ilang mamamayan tungkol sa kanyang ikalimang State of the Nation Address or SONA, kabilang ang kanyang paghahanda at mga isyong tinalakay sa talumpati. Sa isang vlog na inilabas sa Facebook, sinabi ng Pangulo na siya mismo ang sumulat ng unang bahagi at pagtatapos ng kanyang isang oras at 4:26 na minutong SONA na mas mahaba kaysa sa kanyang talumpati noong 2025. Ibinahagi rin ng Pangulo na tinutulungan siya ng kanyang kapatid na si Irene Marcos Araneta sa pagpili ng barong na isusuot sa SONA. Ayon kay Marcos, may ilang mahalagang isyu na hindi niya naisama dahil sa haba ng kanyang talumpati. Kabilang ang panawagan ng Youth for Health Coalition na unahin ng House Bill 3887 na naglalayong itaas ang excise tax sa alak at iba pang health taxes. Todo, national.
1: Samantala, tututukan ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga substandard at palpak na public works projects ng pamahalaan. Kasunod ng mga ulat ng ilang infrastruktura ang madaling nasisira patapos ang malalakas na ulan at bagyo. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman na Erwin Sulpo, bahagi ito ng mas malawak na investigasyon ng komite sa mga aligasyon ng kapiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Isa-isang susuriin naman noon ng matulay, kalsada at iba pang pampublikong pasilidad na posibleng hindi nakasunod sa itinakdang pamantayan. Diit ni Tulfo, maaaring indikasyon ng korupsyon ng mga proyektong pinondohan ng gobyerno, ngunit hindi natapos o hindi maayos ang pagkakagawa. Todo, national.
0: Ipinagtanggol naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang mga lakeshore development projects sa Taguig na aniyay inilaan para sa flood control pampublikong gamit at proteksyon sa lawa-laban sa illegal occupation at pribadong land claims. Ayon kay Cayetano, matagal nang pinaplano ang mga proyekto mula pa noong 1990, kabilang ang mga lupang pag-aari ng gobyerno na nakalaan para sa kapakanan ng publiko. Itinanggi rin niya ang mga aligasyon ni Senador Panfilo Lacson tungkol sa posibleng illegal na reclamation at hinimok itong makipag-ugnayan sa mga concerned government agencies bago maglabas ng mga akusasyon online. Todo, national.
1: Dagdag detalye ang balitang national, arestado ng Bureau of Immigration na BI ang 6 na dayuhan na umunay illegal na nagtatrabaho sa mga commercial establishment sa Binondo, Manila. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, naaresto ang mga ito sa isang enforcement operation sa isang shopping mall noong July 29 matapos umanong makitang sangkot sa retail activities na hindi sakop ng kanilang visa at paglabag sa Retail Trade Act. Kasama rin sa operasyon ng dalawang individual na nagsasabing Pilipino sila. Patuloy namang bineberipika ng mga otoridad ang kanilang pagkakakilanlan at citizenship. Inihahanda rin ng BI ang mga kaso sa ilalim ng Philippine Immigration Act of 1940 laban sa mga dayuhan. Ayon kay Viado, paiigtingin pa ng ahensya ang mga inspeksyon laban sa mga dayuhang lumalabag sa kondisyon ng kanilang pananatili sa Pilipinas. Todo, national.
0: Alas 11:50 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
2: Todo, international.
0: Sinumpirma ng Iran-aligned Houthi group na inatake nito gamit ang drone ng Anghazan refinery ng Saudi Aramco sa southwestern Saudi Arabia nitong linggo. Ayon sa Saudi Energy Ministry, nagkaroon ng sunog sa refinery ngunit agad itong naapula at walang naiulat na nasugatan. Bukod dito, sinabi ng Houthis na naglunsa din sila ng missile at drone attacks sa Mocha Port sa Yemen, kung saan iniulat na may mga nasawi at napinsala ang ilang infrastruktura. Naganap ang pag-atake ilang araw matapos sumagda ang Saudi Arabia, Turkey at Pakistan sa isang defense pact bilang tugon sa tumitinding tensyon sa rehiyon.
2: International.
1: Sa iba pang balita, tatlong katao kabilang ang isang bata ang nasawi matapos ang panibagong airstrike ng Russia sa Ukraine malapit sa kabisera nitong Kyiv. Ilang gusali at sasakyang nakaparada ang napinsala sa nasabing pag-atake ilang araw lamang matapos ang naon ng airstrike na ikinasawi naman ng 21 na katao. Nasa Belgrade, Serbia at Ukrainian President Vladimir Zelensky nang mangyari ang pag-atake. Nakatakda siyang makipagpulong kay Serbian President Alexander Vučić upang talakayin ang ekonomiya, seguridad at usapin hinggil sa European Union.
2: Todo International.
0: At para naman sa detalye ng balitang sports,
2: Balitang sports.
0: Nasungkit ng Alas Pilipinas Women ang kauna-unang silver medal ng bansa sa C5 Cup matapos talunin ang Indonesia sa score na 25-30, 23-25, 25-19 at 33-31 sa Thailand nitong linggo. Umabot sa marathon fourth set ang laban kung saan nakaligtas ang Pilipinas sa 8 set points ng Indonesia bago tuluyang selyuhan ang panalo. Nagtala ng 3-31 all ang dalawang koponan bago umarangkada ang Alas Pilipinas. Naging mahalaga ang blocks nina Fefe Sharma at Gia Di Guzman bago nagkamali ang Indonesia sa drop shot. Dahil dito, nalagpasan ng Alas Pilipinas ang anim nitong bronze medal finishes mula nang itatags ang torneo noong taong 2019.
2: Balitang sports.
1: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, binatikos ng ilang netizens ang bagong merchandise ng K-pop group na Beanie. Partikular ang kanilang itim na tote bag na may sky blue na strap. Ipinagmalaki naman ni Beanie Maloy ang bag dahil anya, functional, sturdy at bagay gamitin bilang pang-araw-araw na baga. Gayun man, hindi ito nagustuhan ng ilang fans at netizens na kwinestyon ang disenyo at funksyon nito. May ilan pang nagbiro na mukha o man itong pamalengke o ukay-ukay baga. May netizen ding nagmungkahi na sana ay gumamit na lamang ng mas matibay na canvas fabric sa paggawa nito. Samantala may mga depensa naman or dumepensa naman sa grupo at sinabing simple lang ang solusyon para sa mga hindi nagustuhan ang produkto.
2: Todo Balitang Showbiz.
0: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
2: Todo Balita.
0: Ansamantalang sinuspende ng Department of Agriculture ang pag-angkat ng mga buhay na hayop at ilang produkto mula sa iba pitong bansa dahil sa mga outbreak ng food and mouth disease. Sa klaw ng ban ang mga baboy, baka, kalabaw at iba pang hayop na madaling mahawa. Gayun din ang sariwang karne, animal semen at iba pang produkto mula sa Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait at Palestine. Ayon sa DA, layunin na hakbang na protektahan ang livestock industry, kabuhayan ng mga magsasaka at food security ng bansa. Patuloy namang pinapayagan ang ilang produktong itinuturing na ligtas, kabilang ang UHT milk, dairy products at heat-treated canned meat, basta nakatutugon sa mga veterinary at import requirements.
2: Todo Balita.
1: Sa detalye naman ng balitang pangkalusugan o health news, lumapas na sa 4,000 ang kumpirmadong kaso ng Ebola sa Democratic Republic of Congo ayon sa pinakahuling datos ng pamahalaan. Umabot na sa 4,053 ang kaso, kabilang ang 1,850 na nasawi sa limang lalawigan ng bansa. Ayon sa mga eksperto, maaaring magsimula ang outbreak bago pa ito ideklara noong May 15, kaya posibleng mas mataas pa ang aktual na bilang ng mga nahawaan. Kabilang sa mga dahilan na mabilis na pagkalat ang pagkaantala sa pagtukoy ng mga kaso, kakulangan sa surveillance, armadong labanan at kakulangan ng bakuna at gamot. Ito na ang ikalawang pinakamalaking Ebola outbreak sa mundo kasunod ng West Africa outbreak noong 2014 na hanggang 2016.
2: Todo Balita.
0: At mga katodo, ang mga balitang yan ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tignan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance na manalo. Drink responsibly.
2: Todo Balita.
0: Alas 11:56 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. At ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
1: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan.
2: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan ng ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra akong nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos na katariwan sa oras ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo

0: Kasong. Aray ko tradlaw, Banwa Itakalibo, may ga tradlaw, probinsya Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pag-ililiba, sa pagpagayag, ita programang Todo Aksyon.
1: Aksyon.
0: Magkarugatlaw kita, ita Lunes. Itcha just na kita banwa sa buwan ita Agosto dagon
1: 2026.
0: Todo Aksyon. Todo Aksyon. Unas tanan banwa ro kagapag-abi ita may kranga hapon na bega pagpamati. Sa itong magasuki at pagamati sa kabilugan nga Banwa Tagkalibo, kabilugan nga probinsya Takyan, sa kutob kong magabutan ko atong pagpangalagad makarong edisyon ita atong pagililiba. Araw akong giginyo agapag welcome pagpanamyaw ita maayad-ayad nga Udro Adlaw. Hoy, kamusta? Duaton nga mga suki nga mga tagapagamati, inaw nga nagatutok makarong karagabagapan niyan po. Kabay, inaw nangin okay Banwa, duaton nga sang maga, itry kagadlaw ita Lunes. Now sa imbukada, no, nga adlaw itry kagad simana mga katodo, no, sa aton nga maigmangod kapinggid, no, sa mga nagapu pamati. Makarog karaga baga panyam po sa aton nga palatuntunan.
1: Aksyon! Aksyon!
0: Sa aton nga mga negosyante sa Baykara kong Kalibo Public Market, na kamanaman sa Baykara kong Kalibo Shopping Center, sa aton nga mga katodo, sa aton nga mga bolantero-bolantera Banwa nga nagkatutok na makarog karaga Udro Adlaw. Kabayan nga naging okay Banwa, duaton nga adlaw ita Lunes sa aton nga mga negosyante. Kapingid na sa bayan kong Kalibo Public Market at Kalibo Shopping Center. At syempre makatodo na sa tanan naton ng mga merkado publiko sa bilog naton ng probinsya kra ita Aken. Kay bakarong karagabagapan niyan po mga katodo raton ng mga igmanghod. Araw ato ng mga negosyante tiyempo no, nagapupahaway makarong karagabang pangorason. Araw iba nagapatigayo dito pag uilabas makarong karagabang niyan po. Matapos norong pilang oras man no, nangin masako space no kaina karang agahon kapinggit iya sa aton sa Banwa Itkalibo.
1: Aksyon!
0: Sa aton man mga tricycle drivers sa van nag jeepney drivers ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila kalaga mayor nga daganon ita aton nga Banwa Itkalibo kamanaman bilog nga probinsya Kitakyan. Siyempre makatodo sa pila kalaga terminals no iya sa aton sa sentro ita Banwa Itkalibo ang makaroon karaga baga pang orason nagapupaway man aton nga mga drivers na samtang nagawatuat ita pasahero pero ang iba ang nagapatagayon kara Banwa Itkalibo ilabas sa pila naton kabaga karinder ya ya sa aton sa Banwa kra ita Kalibo makaroy karagabaga pang orason.
1: Aksyon!
0: Sa ato man yung mga katodo, sa ato yung mga imangod nagapamati sa tag sa nanda ka mga panimagay. Samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kra ita ilabas. Adong iba nagadigamo pa sa kusina kung anda kron yung mga panimagay.
1: Aksyon.
0: Sa mga wapan na nakailabas, sa kamulang bahala magapreparit inyo nga pinagahon magkaroon kranga udto. Kay kami man mga katodo, magatod kinyo itapila ka mga balita. Ang nagkanginabo iya sa Banwa Itkalibo agabilog nga probinsya Kitaklan. Ang aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba.
1: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: Todo. Tara nga makatodo nga makapartisipar sa tong pagpangalagad makaroon nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpagayag makaroon ka nga adlaw, pwede ka mo nung makakomment sa itong pag-ililiba, pinaagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kay aton gidon nga pagataw at ligwa no, sa kabugusan ko aton ka nga pag-ililiba. Siyempre makatodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share na itong pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabuna to no, nga mga katodo rung makapamati. Maka-update sa pila ka mga balita. Kapinggit daw sa mga balita lokal nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba.
1: Aksyon!
0: Now, aga siyempre magkatodo para nga maging mas updated din ka mo no, sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya kay Takyan. Pakipalo, no? Doamon ka nga Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Para automatic every time nga may ina nga mga news and public affairs program.
1: Aksyon!
0: May mga breaking news nga natatardong Radyo Todo iya sa probinsya kay Takyan.
1: Aksyon!
0: Makabaton ka mo na ita notification na agod nga mangin mas updated gid kamo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya ita Aklan. Ngani pakipalo, pakilike, aga pakishare ado aton nga pag-ililiba na sa Lunes nga edisyon ita aton nga palatuntunan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
2: Todo aksyon.
0: Sa kinaangdan manging kaibahan sa Ortega kagapagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta alauna imedia makaroon ka nga hapon. Maga iban kita siyempre itaton ng mga Todo reporters. Ag naka-standby naman banwa sa andako nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Maga check kita mga Katodo no itapila ka mga balita. Direkta sa aton ng mga municipal police station sa bugos naton na probinsya Katakyan. Ang mga insidente banwa nga nagkaginabo sa bugos naton na probinsya, mga ginrespondian ni taton nga mga pulisan. Ako nagtaliwan karon nga mga enoras mga Katodo. Kay kami una kara banwa no nga mga magagkuan nga insidente nga naguntad sa bilog naton nga probinsya Kataklan. Igabasya daron sa aton kara pag ililiba. Pinaagi hindu na sa report ni Katodong Jesrel Nerbar. Tama naman itong pila ka mga balita direkta man sa aton ng munisipyo kay Tabanwa Ita Kalibo. No, kay makaroon ka nagadlaw, no? Lunas, kani nga masakosako man doon aton ng munisipyo kay Tabanwa Ita Kalibo. Kapingid no, sa mga may transaksyon sa aton ng munisipyo. Makaroon ka nagadlaw Ita Lunas. Daurong pila ka mga aktividad. Mga katodo programa nga gimpatigayon. Ita aton ng LG Kalibo igabasyada man. Sa aton nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon. Pinagi hindi na sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera.
1: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Pinabanwa sa mga balita nga itong pagkatawat ligwa pagkatrataron sa itong pag-ililiba makarang edisyon ita aton nga pagpangalagad. Aron dahil ka na magkatodo nga sa giyapon nga pagpatigayon. Magkatodo no itry ka nga hot pursuit. Ako aton karon nga Borwanga PNP matapos ang makapagagyo kabi-i runday karang subject sa ginpatigayon ang drug bypass operation o dakron sa may barangay El Progreso sa Banwa Karaita, Borwanga. Daw kay matapos kara Banwa daw no, nagdeklarar nga bypass mga katodo arong nga police posture buyer Banwa insigida nga dumagagan o miskapo arunday karang suspect Banwa nga subject sa rekaraga operation ita aton nga mga kapulisan kapingidro aton nga Borwanga PNP.
1: Pagana sa pananghalian.
0: Na tagagsalaman makatodo no nga may una karon nga operation no sa nasambit karaga Banwa. Although makatodo nagliligad karaga baga di Domingo. Kaabot kita o kaabot kita ng mga impormasyon nga nabato no malin una sa Banwa ta Borwanga kama naman sa aton nga pila ka mga miyembro kat kapulisan. Makatodo may kantanan no sa ronday karang ginapabutyag. Nagainabo na naman makatodo ronday karang nagaengage. Sa ronday karang paggamit ang pagbalig kerta illegal nga droga na kapinggit una sa Banwa Karaita Borwanga mga katodo. That's why nga ako nagtaliwan kunta nga gabi magapatagayin kunta itry ka nga operation or kabi Banwa Ruanton ka nga Borwanga Municipal Police Station agaray ka na Banwa norong subject kunta no sa anday ko nga operation ay nakapagagyo although nga nabakkan imaw itry ka nga sangka plastic sa say ita ginadudahan ka nga shabu no matapos nga magpatagayon ita transaksyon dunday ka nga police posture buyer o galing magkatodo siyempre bangod nga madugong manduray ka nga area. Now kay gabi Banwa ronday ka nga operation itaton ka nga magkapulisan pag-deklarar ita bypass pagpakilaga itaton nga membro katapulis nag-akto ka na Banwa Police Posture Buyer na kadagagan doon asambi ka nga suspitsado.
1: Pagana sa pananghalian
0: although Banwa no identify man itaton ka nga magkapulisan now kay kung hindi man da Banwa madakpa no magpakita or magsasurrender abi dahil sa aton ka nga mga otoridad sa Gayapon padayon man nga igapasaka arong kaso ita aton nga Borwanga PNP pinaagi kara Banwa sa regular filing against now sa Lasambi kara nga suspitsado ang naging subject mga katodo sa police operation una sa Banwa ita Borwanga standby.
1: Pagana sa pananghalian todo aksyon
0: samtang sa piyakabahin pila pa kamaga balita sa aton nga pag ililiba makaroon kara nga hapon aron dai kara makatodo no nga update sa to kara nga 24 anyos nga suspect ang tuyo gabaga suod sa rekara nga sangka panimagay uda karon sa may barangay Bacau Sur sa Banwa Karaita Kalibo apor sigido kara Banwa gabaga pasaka ita reklamo ronday kara nga complainant makatodo nga nakibot nga haman ito kara nga nag-attempt ang magsuod sa rekara nga panimagay uda karon sa may sitio trolley barangay Bacau Sur Kalibo Kabii aga amo nitong kara makatodo Kabii ay ginsaputi ito itapilan naton kabaga residente na kay bangod gani taga ginsan kato no ronday kara nga picture kara sambi kara nga suspect mga katodo nagakaya-kaya ronday kara nga suspect
1: aksyon
0: No, nga kung sino banwal sa pag-rekisa, itaton ka makapulisan. May na-recover ka na banwal nga cellphone sa sambitan ka nga suspitsado na positibo man banwal nga gin-identify. Itasambilog sa mga unga nga minor di edad, itry ka nga komplainan. Naroday ka nga cellphone makatodo ginapanagiyan ko na sambi ka nga biktima na naduwa ko nga taliwan ka nga buwan ita Hulyo nga positibo ra banwal na identify, no? Kung unga it nasambit ka nga tagreklamo. Kay gun usisa to banwa ita aton ka nga mga otoridad mga katodo. Aron dai ka nga email account ko nasambi ka nga aunga. Una pa sa gyapo naka-indicate, no, sa nasambi ka nga cellphone. And then tong contact number, no, sa anak ron nga ama mga katodo. Una pa no naka-save sa roday ka nga cellphone mga katodo nga ginapabutsyag na duga ko nga taliwan ka nga buwan ita Hulyo. Una man, no, sa nasambi ka nga barangay. Matapos ginapabutsyag na kabutang ron magapit sa bintana. Ako anda ko nga panimagay nga posible araya ka na banwa, no, rong nga tumikwi as nasambi ka nga cellphone. Nga siguro wa pagit or nakuangan pagit makatodo. Binalikan na pagit kabi o galing timingan. Nga kakaabot naman banwa ito ronday karang komplainan. Timing man, no, ginakitan nag-attempt, no, nga magasood paagi sanday ko gabintana. Akong kwarto makatodo rason nga anak karang hinawiran. Ginabagan ka sin ora. O galing siyempre sa kakugmat man banwa sa kakugba matrekal komplainan. Daw gabasi ko may uda kron nga hinaniban or armas nga dagaro de kraga suspect anak kraga binuhian dumagagan galing sa bulig. Itry kraga makagapit makatodo aga miyembro man ita pamilya nagapangayo karita bulig makatodo rason ang radakpan ro nasambitan kraga suspitsado mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Samtang sa piyakamahin, pila pa ka magabalita sa ito niya pag-ililiba, makaroy ka nga hapon. Aprobado man banwa, itaton ka nga sanggod ang bayan, ita banwa ka nga itamalay. Aronday ka nga makatodo nga resolusyon nga nga hangyo. No, sa ito nga SB Malay, mga katodo, ang magpatagayon, ita re ka nga repressor course, aga orientation, para, no, sa ito nga mga enforcers una sa Isla Taburakay. Now sa rekara nag-exister na ton nga mga municipal ordinance daw kapigit una sa isla kara ita Boracay na particular banwa ronday kara nga mga miyembro ita Malay auxiliary police aro aton kara nga Boracay beach guard aka man naman do aton nga Boracay security makatodo agud pagid do nga mas mapasangyog makatodo ronday kara nga ihibago ita aton nga pila ka mga enforcers nga nagapatuman banwa it malokal nga ordinansa kapinggit una sa bayan kara kong isla ita Boracay mga kaabyanan. Na kay hindi man manipot banwa na nagligad kara gabaga Domingo ang hagos ng sentro man banwa itapila ka mga komento aron dai kara nga mga operation no itapila naton ka mga enforcers una sa isla ita Boracay na sa ginapatuman kara nga mga ordinansa una makatodo para at least no maavoid naton nga rumpila ka mga reklamo ay magapaidagom noon sa orientation no rumpila naton ka mga miyembro no ita map kamanaman Boracay beach guard aga Boracay security no gabaga empleyado kung local government unit ita banwa kara ita Malay daw makatodo kapinggit una sa isla ita Boracay.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo
0: aksyon. Kaya makatodo ra pila ka mga balita no gato gabaga tawat ligo pagatrataron sa tong pagililiba makaron kra nga hapon. Sa gyapon na padayon kamo makatodo nga makapadaga ita inyo karon nga mga mensahe. Pila ka mga pagapanamyaw concern nga gusto ipagabot sa atong pag-ililiba makaroon ka nga hapon. Kay atong kita banwa no nga pagatawat ligo pagatrataron sa kabilugan ko atong nga pag-ililiba. Aga syempre makatodo sa gyapon pakilike, pakishare, aga pakipalo. Aro amon ka nga Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Agod no nga maging mas updated kamo no sa managakanabo. Sa bugos naton nga probinsya Katakan kapinggid no iya sa aton
1: aksyon
0: ang banwa ita Kalibo.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Mga imbokada ni banwa nga minsay nga gimpadaga sa tawag pagililiba makaroon karaga udra daw. Maigi nga hapon ang may nagpapamati no kay kagawad Michael Villanueva Solina sa mga taga barangay Laging Banwa West sa banwa kara ita Numancia. Oy kay Sir Villaruel no kay DIV Dion Villaruel na una kron sa viewing deck no sa barangay Tambak sa banwa kara ita New Washington arong igmangod ni Kapitan Alex Villaruel nga nagapamati igid makaron no iya sa ato nga pagpangalagad aga siyempre no sana ko nga makibahan una no nga mga empleyado ako nga munisipyo Itabanwang, New Washington, maayad-ayad gig nga pagpamati. Happy viewing man kay Sir Edgardo Sabal sa California, USA. Mao naman kay Ma'am Elizabeth sa Germany, maayad-ayad gig nga agahon. Sa kay Ma'am Angelina Tabena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. O naman kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand. Aga siyempre una kay Guapa Ma'am Princess Noblesa sa Qatar, happy viewing. Aga siyempre una sa kanya amigo kay Sir Christopher Zoler Yatar na sa Los Angeles, California. Na magaling gida sa mga dongganon nga pamilya iya sa Banwa kada ita malinaw na sa Zoler Yatar family. Ah, pero makaroon una na sa Pongsod, Los Angeles, California.
1: Aksyon!
0: May mga hapon na may kapapamati sa atong mga negosyante una karon sa Uyotrong, sa atong mga negosyante na karing baboy, baka, na huwag nagpamatigid makaroon, no? Una kayo nung Woody Navara. Siyempre kayo nung Ili Navara sa may Kalibo Shopping Center. Now, sa mga taga-Champsie Restaurant una, sa mga customer una ni nung Ili. Na may gig nga hapon, aga may gig nga pagpamati. Na huwag siyempre, no? Sa mga servidiro, servidura, na una karon sa... pwesto, no, ni nung Ili sa Kalibo Shopping Center. Aga siyempre doon, doon nga mga barbero, una ang nagpupamati, magkaroon nga mga panyan po. Ay nung Harley dito mas sa Harley's Bintungguan, happy listening. O naman kay si Richard Gino Ambito, norong guwapo nga principal. Na it Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School sa Arcangel Sur sa Banwa Ita Balete. O naman kay Pari Unyok Junior Relente. Na sa Relente Family sa Barangay New Buswang, maayad ay man kang nga kahapon na nun. Aga siyempre, no, sa maalwan nga mag-asawa, no, kay si Ramon Munja, aga kay Mamaymay Munja, no, nga nagapamati, gid makaron. Bao, nakita kami ni si Ramon kaina, no, una karon sa Kalibo Municipal Police Station. Na no, may gigapagpamati, ha, sa kay si Ramon, no, kay Mamaymay Munja. Aga siyempre, no, sa nakaroon nga unika iha, ga unika iho. Ah, galing makaroon, no, sa eskwelahan, no, si Bibi ag si RK. No, una karon sa Barangay Bagto, no, Lezo, nagapamati sa aton nga pagpangalagad. Una kay Jam Jam Andrada daw, ay kamusta rin mo nga pamatsyan? Na aksidente kagali, Jam, no, nagapamati. No, na aksidente gali si Jam Jam sa nakaroon nga motorsiklo, nagbigad karang adlaw.
1: Aksyon!
0: Aga siyempre ron sa mga taga RKO kay Ukay, no, sa Kulasi Antique, may gig nga Odradlaw, aga may gig nga hapon. O naman na kay paring Jonel Gregorio, no, sa Gregorio Family, no, sa Bacau Sur, Kalibo, nagamonitor sa ato nga pag-ililiba, no, sa Gregorio Family, una kay Tatay Freddy, kay paring Joffrey Gregorio.
1: Aksyon!
0: Sa kay Madam ng Beng Nalikatore, no, sa Banwa Katmadalag, may gig nga hapon. Kay Jack Boy Jandel Margarin Galaw, nagapamati man sa akong makasimanwa una sa Banwat Nabas. Pinuno nga ni Rong Piesta, Jack Boy, sa Barangay Binabista, kay Mamistata. May gig nga pagpamati, ha, siyempre una kay Sir Hamilton Cabales. Sa kay GB Matore, sa mataga Barangay Ulbuswang, happy viewing. O naman kay Migo Bong Swalog, na nagailabas, gid makaroon ka nagabagapan, yan po, may gig nga pagpamati. Kay Pipoy John Paul Argelias, sa mataga Isla Itburekay, una kay Pare Romel Kahilig, no, happy listening. Siyempre, una kay Dai Bro Russell, kay Papang Sani, no, sa Senyeres Family. Agaraga monitor man sa ato nga pag-ililiba. Siyempre, kay Madam Sally Senyeres, no, sa Barangay Baybay sa Banwa Itatangalan. Aga una kay si Roger Lozaro Nagales, nga nagapamati man. Siyempre, sa mga taga Global Paint, kay Bro Yulio Garbo, no, aga una sa RG Paint, no, sa taga-ana, no, kay Ma'am Ruth, aga kay Sir Dante Garbo, no, nga nagamonitor sa aton nga pag-ililiba makaroon karang nga hapon. May 25 minutos Banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12. A oras makatodo hatod kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sa Gyapon ang sarang ang babakardong More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. No, kay maabo na to, no, nga mga katodor nagpahayag kung ano kay piktibo, no, sa anda nga magagawas umpis ang asanday nag-inom. Get More Power, no, kaparasgit ni Auntie Jessie Marte. Bawo sigurado hindi magkapamati si Auntie Jessie. Kaya kami okasyon sanda. O pasinsagit Auntie Jessie kay agang gito. Hindi wa gito ako nakagapos kaina. Bawo masunggod naman si Auntie Jessie. Kaya kay wa ako nakagusot. na may underground nga okasyon no, una kron sa training center no, sa Marty family no. Pupasensya gid kay Auntie Jessie, kay agang-agang no, ro akon kra nga linyada. Lunes gid abi nga adlaw timingan gid no, mga katodo. Pero may salamat gid no sa pag-imbitar no kay Auntie Jessie Marte sa Marty family. Sa Ruas Avenue ya sa Banwa kra ita Kalibo.
1: Aksyon.
0: Sa aton Banwa nga pagpanumbalik ro tara nga pagdetalye aton nga mga headlines kra nga balita, dugang nga mga mensahe nga gimpaabot aton nga magigmanghod. Balikan naton pagkatapos anay it pila ka mga reminders.
1: Aksyon.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sa
12: sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500
13: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
18: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
19: Pampagana sa pananghalian. Todo action! Todo action!
20: Balik sa itong kapag-apangalagad, sa itong kapag-ililiba, may 39 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
19: Aksyon.
20: No, magsa nagandali ako gusto lagi nga pahabaon lagi rong oras nga wa pagani ita alas 12:40.
19: Aksyon.
20: Oy, api pamati kay Ma'am Rosie Isog no sa mataga barangay Andagaw nga nagamonitor sa ato nga pag-ililiba. Una man kay atong Oreta no sa akon nga mga kasimanwa una sa Banwa kra ita napas. Wow, gapit lang pista
19: Aksyon
20: sa inyo September na kay Kambal.
19: Aksyon.
20: No, maigi nga pagpamati sa akong mga kasimanwa una sa Banwa kra ita nabas. Kama naman no sa kay Migo Carly Tornilla Santiago una sa isla Karita Boracay. No, kanday paring Jerome Madraso ha sa may sitio Kabanbanan. Sa Manok-Manok agay Kapitan Raymond Quinto no mayagid nga pagpamati aga mayagid nga kahapon nanon
19: aksyon
20: aga sempre kay Sir Eric Lorenzo naga monitor aga shout out kami iya sa GRM Electronics ag sa kaibahan nga si Anthony nga nagapamati makara aki mo si Indo GRM Electronics kara Sir Eric Lorenzo
19: aksyon
20: no mayagid nga pagpamati ba kabuhay ko nang makita si Sir Eric wag hindi mo nagawa ng warang iya sa anang ginalina no
19: aksyon
20: now sama na kay Ma'am Lina Mercado no sa Sydney Australia nga nagamonitor man iya sa aton kraga pag ililiba magkaroon kraga kahapon na nun
19: may balita may aksyon
20: now sa gamat ha, sa pagtutok no sa aton kraga pag waragwag magkaroon ka edisyon ito nga pagpangalagad no sa aton kraga pag ililiba no sa aton kraga palatuntunan magkaroon kraga hapon mga kaabyanan. Una kay Anong Jerry Flaviano no sa may Sitio Imbis sa Barangay Lalab sa Banwa Katabatan kay Auntie Linda Takuyan at kay Uncle Tring no nga nagapamati man una sa bukid no sa may Sitio Imbis sa Barangay Lalab no sa Banwa Kraita Batan. No ano utan ta Uncle Tring no naga batang-batang makaragabaga panyempo ho kay maangan-angan. After nga makapiyong-piyong si Auntie Linda, manaog na no kay masuod na sa opisina.
19: Aksyon.
20: Una kay boss Vicente Navarra no sa Banwa Kraita Madalan. Aba partner, Jonel, pare ko Jonel Gregorio nagapang-imbitar to sa Pizza 28 ho. Sa Banwa Kraita Madalan, madsa madayon kikita kra kay boss Intek Navarra.
19: Aksyon.
20: No maigi nga pagpamati kay nagchat mo kay ina ka to no. Sa mga taga-Banwa Kraita Madalag no sa pamilya Navarra nga nagamonitor sa ato nga pag-ililiba. Una man sa ato nga mga kaapin sa may Banwa Kraita Libakaw no sa Barangay Kanawan ag Barangay Ugsip Libakaw no kanday Sir June Navarra ag kay Ma'am Runa no Navarra no sempre kay Tatay Mudo ag kay Nanay Bem nga nagapamati sa aton nga pagpangalagad.
19: Gana sa pananghalian. Todo aksyon.
20: Na mabuhay-buhay naman kita no nga mga diragon nga wagin nakabalik no sa Kanawan aga Barangay Ugsip no base sa pinang-adlaw. Makapamaster man kita no kung magka-chance no sa aton nga mga amigo una no sa aton nga mga kaapin no nga nagamonitor sa aton nga pag-ililiba magkaroon ka nga kahaponanon sa aton nga palatuntunan.
19: Aksyon.
20: Kaya nga magkatodo no sa pagkatao italigwa no sa pila ka mga balita nga ato nga pagkatrataron magkaroon ka edisyon ni tato nga pag-ililiba no kay ginapakonfirm na ito no rory karang impormasyon taga na baton no mga katodo kay may ginaaligar no may una na naman karang nga bagaywan no allegedly no mga estudyante itasang ka-eskwilahan iya sa ton sa banwa kara ita kalibo mga katodo. Pero magkaroon, no, ginapabalidate pa na ton sa kay katodong Jesrel Nerbar, no, kay base iya sa information, no, mga katodo, mga high school da.

0: Planton nga mga kapulisan, kama naman doon ito nga DSWD. Agod nga malikawan na ito, nga magkaginabu, makarunda yung karang insidente. Na kayo ito man ang karang magkatodo, nga kung mapabayaan baga, no? Aga sa uli, nga may nadlaw basi, baga maglala, ruray karang sitwasyon. Na magbaho pa rong problema, no? That's why tama ka-importante, although nga, ro previous to nga insidente, agragunta diya sa ito, sa banwa karang itakalibo, ay ginrefer man to magkatodo sa opisina ito ito karang nga DSWD. Na matapos kami bulbar to rong pila kabaga istudyante, na mga katodo nga ni nga tama ka-importante na sa part itry karang maginikanin. Ang aton gin karang magkatodo nga ginamonitor, rong ginagiho ita aton nga mga inunga, especially, na mga katodo kung bilog nga dawa ka muna ga-iba, no? Hindi ta pagpabayaan baga, kay basi baga ma, makibot kita no nga malulong sa rekaraga barkada
1: action
0: na no, aga basi kibot lang kita na no, nga maimbulbar no sa rekaraga nga maimbulbar ba sa nano karaga ba kontrobersiya na no, like rekaraga nga kinagamo no kay kapares sa gamba nato nagligad maabo kara banwa nga mga senaryo nga pag once una sa anda ko nga mga panimagay na hay tama kara kabuot no kubaga waagit ginapakita sa anda ko maginikanan. Nga may andagli karabanwa nga mga ginatago karagabisyo. That's why ko na matulato niya maginikanan kampante bangod sa anda ka nakikita sa ginahugag. Ako anda ko nga mga inunga pag once una sa anda ko nga mga panimagay. Na pero pag once wagali mga katodo na ikon iya sa kalibo like rumpila na ton kabaga isdante halin sa iba karagabanwa nga iya nagatoon sa kalibo. Na o mga katodo, that's why nga doon rumpila ka-importante no nga agina istorya na ton, doa ton karagabaga inunga every time nga mag-abot. No, sa aton karaga mga panimagay, no, mga katodo, ipakunta baga, ipabatsag na ito, noong importansya, mga katodo, nga una kita nga mga ginikanan, mga katodo, kasi siyempre kung mabatsagan man, itry karaga mga inunga na ito, noong kita, no, concern sa aikamayad, no, itanto niya mga unga, siyempre kung naman, nag-aagang-agang man doon mga katodo, nga magahimo, no, itapila ka mga bagay, nga makatao man, no, itaindi manami, mga katodo nga makaapekto, asaan da ko nga pagtuon ka man naman, makatao it hindi man manami nga komento, para karon sa anang nga mga ginikanan, that's why mabahugid no, rung importansya nga una kita no, mga katodo agod nga magiyahan, na ito eksakto, agod nga maaboid naton, nga maimbulbar do anton ka nga mga inunga, especially, ruray ka nga mga istudyante banwa, sa pila ka mga kinagamo nga pwede kasangkutan, no kapingid iya sa aton sa banwa kara ita kalibo. So indo na no i-check naton da kay katodong Jesrel kay may nagpadaga kato ni ta information halin una sa Raya Karaga Barangay na no, mga katodo agod nga mabuo na to norong pila ka baga information it ever nga na ipaabot ra sa aton kay makapulisan na no, mga katodo ro Raya Karaga insidente banwa nga panibag-o basi man no sa ginaaligar. Mga katodo, itry ka nagpadaga kung minsaya ka ton sa ton niya pagpangalagad.
1: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon!
0: Santa malikyan na kita mga katodo na no, sa ton agapag ililiba. Ruray ka nga ginpatagayin banwang drug bypass operation ita aton nga Burwanga PNP. Na una karon sa may barangay El Progreso sa banwa kara ita Burwanga. Na no, kay rung banwa kara ita Burwanga, mga katodo, hawus tagagsagang kita, no, makabati. Or tagag sa lang nga may una karaga pila ka mga police operation nga ginapatagayin kara banwa pag abot no sa karaga illegal karaga droga ruaton karaga paghahambagan. So sandig kara banwa sa mga impormasyon nga aton nga nabuo sa Burwanga Municipal Police Station na particular no mga information nga ginpaabot katon itaton karaga mga pulisan no kay makaron padayon nga ginaayam itaton toro nga mga otoridad ruray karaga suspect. Nga si alias Noknok mga katodo matapos nga makapagagyo mga katodo kabii right after banwa nga magpakilaga aruray ka nga police posture buyer nga police banwa ruan na karong nga katransaksyon.
1: Aksyon!
0: Now kay siyempre mabudlay man mga katodo sa party tayo na itong mga kapulisan specially now gabii ginpatagayon o de ka nga operation now mga katodo aga wa man ginexpektar no nga roday karaga si alias Noknok nga makabig banwa asang ka mangingisda no residente man itasambit karaga barangay kay nagligad banwa nga mga di Domingo kaabo kita nga mga impormasyon nga nabaton no sa aton.

0: mga kaigmanghuran. Na partikular sa mga taga-Banwa karita Buruanga nga manay. Ah, grabe yung matamana ya sa Banwa at Buruanga. Kaabo yung matamana, rumanaga engage siya. Na sa paggamit aga pagbaligya karita illegal karaga droga.
1: Aksyon.
0: Na sa naman na tungkol magkatodo nga Anton kaya magkapulisan. Uwa ra Banwa naga pabaya. No, pag once nga masaira ni taton karaga mga otoridad nga may una karaga magkatodo nga nag-exister nga problema sa illegal karaga droga ay magapatigayon gid drone Banwa itry karaga baga police operation.
1: Aksyon.
0: No, that's why nga diga tama ka importante halin sa Anton nga mga pumuyo. Rong mga impormasyon nga Anton kang ginapaabot sa Anton kang magkapulisan. No ka hindi man da Banwa kaya no taton kang magkapulisan kun uwa kara magkatodo ita kooperasyon dong publiko. That's why tama ka importante, tama ka bahog, ang bulig, anuman nga mga impormasyon nga Anton kang ginapaabot sa Anton nga mga otoridad, especially Banwa, ruray kang problema sa illegal kang droga.
1: Aksyon!
0: No? Sa bailo nga mag... Baso kita sa aton ka magkapulisan, magkomento kita ita mga waiyabot every time nga may ina ka nagabaga police operation.
1: Aksyon.
0: Hama nabi nga hindi kita mag-kooperar. Na ang mga katodo ko may una kita ang mga illegal nga mga aktibidades niya na sayuran, especially sa mga kabaranggayan, mga katodo, kay ginpasalig man dun Banwa aton ka mga otoridad nga amagapabilin, amagkatodo nga sekreto rong tanan, nga nagatao ka na Banwa, itry ka na mga information sa anton niya mga otoridad, especially Banwa, sa pag-abot sa illegal ka na droga.
1: Aksyon!
0: Na always na magkatodo, gina apabot siya, itaton ka magkapulisan. Bukon niya, mga ito na sa aton nga Banwa, kata Buruanga. Abisan sa iba karaga probinsya, every time nga may ina karaga mga police operation, nga nag-apilargid mga katodo, ro anton niya mga otoridad sa publiko, nga nagkinahangan Banwa ita suporta. Kay hindi man tanan magkatudong nagkakainabuo sa kabaranggayan ay amasairan gid aton kaya mga kapulisan. No? Ako may una karabanwa nga mga nakasayod kung naano karabanwa rong pila kabaga sinaryo una nagkakainabu. Isro aton karo nga mga pumuyo. Nga ni mabaho doon Banwa nga bulig, no? Para sa aton kaya mga otoridad, mga katudo, saray ka nga problema, no? Naton sa illegal ka nga droga.
1: Aksyon!
0: Kay, siyempre, kung mapabayaan da Banwa, kita man gihapon, no? Kita nga mga pumuyo, arong maapiktuhan, no? Mabudayan sa uli nga, sa uli nga manadlaw, nga kung maglala, ruray ka nga problema, mga katodo, itaton ka nga mga kaimanghuran, kapinggid sa mga kabanwahunan.
1: Aksyon!
0: No? Aksyon! Suray ka na Banwa, rupila ka mga impormasyon kay, kung hindi man da Banwa, mag-surrender, no? Sa aton ka mga otoridad. Roanton kaya mga kapulisan, no, mga katodo, magapasaka man sa giyapon itang kaso against, no, sa resambi kira nga suspect nga nakapagagyo Banwa during sa nga drug bypass operation kabii nga gimpatigayon una sa Banwa kara ita Buruanga.
1: Aksyon!
0: So yes, ato nga pang ililiba, sayo na ton makatodo, narumpila ka mga impormasyon. Now, kay si katodong Jestral Nerbar, may anak kara Banwa nga gimpatigayon kara nga pakipag-angot sa kay Police Major Matchon Sabado, arong OIC ita aton nga Buruanga PNP, may kaantanan, no, sa Rasambi Karanga Operation nga ginpatigayon ni taton nga Buruanga Municipal Police Station.
1: Aksyon!
0: Na, no, dalangit, no, kay unaw na to, no, rung linya ni katodong Jestral Nerbar, antes na to, no, nga ipabati ro anak ko nga ginpatigayon nga pakipag-angot, no, pakipahaon ng partner do anak ko nga interview, no, sa kay Police Major Sabado, no, arong OIC, ita aton karon nga Buruanga PNP agud, no, nga maipabati naton sa aton kag mga kaigmanghuran aron pila ka mga impormasyon nano kara Banwa ro man nagkaganabo.
1: Aksyon!
0: Na may kantanan sa unday kara nga operation. Although ginexpektar man da Banwa kay syempre ro mga naga-engage gara sa pagbaligya kat illegal kara nga droga ay masyado permira nga advance na da kroga Pinoyino.
1: Aksyon!
0: Na nga pag-once nga makahalata ro makatudo may chance ta na. Hay magagyo gitaro kasi sino man na ila karaban wa nga hilimber ikaw.
1: No,
0: pero sa gyapon na apisar nga seryoso ro anton kag mga otoridad. Na no, mga katodo kaabo gyapon kita nga mga individual nga padayon karaban wa nga naga engage sa paggamit it ag pagbaligya ita illegal karaga droga.
1: Aksyon.
0: So dali gid naka-standby na si katodong Jestral Nerbar antes na to ni pabati. Ro anak kag gipatigay karaga pagpag-angot sa kay Police Major Sabado Ita aton nga Borwanga PNP standby.
1: Radyo Todo live. Report. Report.
0: Ay number one, Katodong Jesrael with the report. Please come in.
2: Katodong nga Rinald, nakadagagan arong subject na itong Borwanga PNP. Saging patagayon ka nga, bypass operation na karang sa Banwa ita Borwanga sa may barangay El Progreso. Katodong Rinald. Una karat sa Banwa ta Borwanga KBI.
0: Katodong Jesrael, manami rekwan, manami ro pangagat barangay El Progreso. Pero kun maglalarong sitwasyon problema droga, iwa gito pag progreso katodong Jesrael.
2: Dili katodong Reynald, the progress karon do ana karang English una katanda na plaza eh.
0: Oh.
2: The progress karang katodong Reynald kasi nakaagto kita sang bis karon. Kun sinya katodong Reynald, dagat at subject karang kasi alias knock-knock. Rong pusas katodong Reynald gaging takod. Itaton karang mga operatiba ko sa SIN.
0: Asa na pusasan tali mo katodong Jesrael?
2: Apang sambilog at ang kalima.
0: Kalima, okay.
2: Ang nagpumiglas na ba yung mga rako, kasi nagsukot yung mga pisikalan sa atong karang mga otoridad, no? Karat mga arresting atong katodong Reynald, sa nasabi tayo karang bypass operation, ag usasiin doon yung pang urason, ag doon nga rong pangadlawon, is brown out, tubilog karang Borwanga, ag usasiin niya ni is medyo madugom rong palibot, ag sa tungabi katodong Reynald, itaganas, rong bagay ito sabi tayo nga nga subject no aga ito man mo dumagagan sa kaganasan katodong Reynald kagintingwa pangani karang gagso no itatong karabotol apang magasa rong daganon aga madudan log katodong Reynald kaya wa tanan dahay abot no sabitan karanga subject ging tingwa pa nanda karang tunan man dong mismong bagay itaya nga nga subject person aguna man na karang pamilya katodong Reynald apang wa ging desideran no itatong karang Borwanga PNP nga sudlon said manaton bawal katodong Reynald mag sugod sa sangkot
0: pero gigwa pero gin check itatong karang Borwanga PNP sa nda karang panimagay ko nakauli ro ray karang subject.
2: Uwa ta katodong Reynald, uwa ta kararo sabat kara ita pamilya, uwa ta kararo kauli, una karasanda kararo panimayan, sabit ang kararo subject person, ag sambilog pa kararo katodong Reynald, may background man de ang arang subject, nga dati man karang nadakpan sa parehas man karang kaso, ito kar sa Metro Manila, katodong Reynald, no aga bago man, bago ang mo katodong Reynald man, nga halin ya karasa, Banwa karata Borwanga katodong Reynald.
0: Oy, nagligad nga mga inadlaw, Domingo katodong Reynald, kabo kita nga mga impormasyon kina bato, nalin sa mga taga Banwa Borwanga, nga manay, gaya umataman na rong illegal ga droga ya sa Borwanga.
2: Ganyan katodong Reynald, roging pabutsag katon ni Police Major Machon Sabado nga imora katodong Reynald naga-distribute na sa mga amigo nakara sa barangay El Progreso no nakara sa Banwa Borwanga. So pamatian siguro natong katodong Reynald atong karang pagpag-angot kay Police Major Machon Sabado para man sa benepisyo atong tagpamati regarding sa dani katodong Reynald ng operasyon ipatigayon karang kabi pamatian.
0: Okay, sige.
2: Mga katodo, makibana naman ko si Police Major Machon Sabado atong karang OIC ita Borwanga PNP regarding nga sa nang operation ka BA no nga retangan ni kara what at sure tinakadagagan tra na karang subject. Sir, pwede mo kami sir sugiran naman makarta na tabo sir sa inyong operation nga sir.
3: Ako sir, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig sa inyong radio station sir. Yung nangyari po na drug bypass operation kagabi sir na ikinasa ng Borwanga Municipal Police Station kasama po yung ating provincial drug enforcement unit ng Aklan Police Provincial Office sa under the leadership of Police Major Manahan sir. So nagkaroon po tayo ng bypass diyan sa barangay Badak. Sitio Badak, barangay El Progreso. Na kung saan yung subject natin is si alias Nuknok, itago natin sa pangalan na Nuknok. Ay nabilihan po ng isang sachet ng transparent plastic sachet ng na naglalaman ng hinihilalang illegal na droga kapalit ng 1,000 pesos na iniabot ng ating police posture buyer sa kasamang palad sir during the yung pag-declare ng ating police posture buyer na bypass yon at nagpakilala ng police at habang siya ay pinupusasan na nagpumiglas itong subject natin sir. Nagpumiglas at nagkaroon sila ng physical na konfrontasyon, physical na struggle sa ating posture buyer. Nagresulta na nakatakbo siya at doon, yung direction niya is doon sa palayan at papunta doon sa may ilog. Dahil po sa madilim yung panahon na yun sir, kasi nga brown out po nung time na yun dito sa kabilugan ng Borwanga. So hindi natin nahabol at yun nga po dahil madulas din po yung daan at bagamat may mga mga backups tayo doon, hindi rin na yung pre-arranged signal, hindi rin na detect dahil madilim sa area nung panahon na yon.
2: Kaya sir, na, try ba natin sir na hinabol yung suspect sir?
3: Opo sir, hanggang ngayon po ongoing pa po yung hot pursuit operations natin na nagdi-dispatch po tayo ng mga operatives natin, mga kasamahan dito para tuloy-tuloy yung paghanap. Dahil naniniwala kami na andito lang, hindi pa nakaalis yan dito sa Buruanga. Andito lang po yan. Kaya tuloy-tuloy yung paghanap natin at nag-continuous yung pagtatulong-tanong natin sa mga tao rito, lalo sa mga kakilala at kamag-anak.
2: Okay. Sir, hindi pa na pusasan sir yung subject bago po nakatakbo ito sir?
3: Actually sir, yung pinupusasan, yung isang kamay lang po yung ano, yung napusasan.
2: Hmm.
3: O yung habang pinupusasan, mabilis kasi yung mga pangyayari sa mga oras na yun eh. Dahil basa yung ground at madulas din na dahil nung pagkatumba nilang dalawa sa aking ano, pusher buyer, na-off-balance din silang dalawa yun. Okay. Nagkaroon sa rang time. At yung isa, yung backup na pinakamalapit, nahawakan pa niya pero hindi niya nakayang ano, tigilan.
2: So dala po ng subject sir yung posa sir?
3: Opo sir, dala niya.
2: Okay. So posible sir may mga ano ba sir, may mga information na ba tayo sir kung saan to didiretso sir matapos makatakbo sir sa operation sir.
3: Actually yung direction niya sir is diyan mismo sa palayan. Malawak kasi na palayan dito sa dito banda sa gilid ng palayan kasi yung area ng construction at yung bahay nila nandun po sa kalagitnaan ng palayan at tinumpok rin po natin yung bahay. At nandun yung mga kapatid. At nag-attempt tayo na pasukin kaso hindi na lang natin tinol dahil naman na very submissive na kahit pasukin yung loob ng bahay, wala talaga dito.
2: Okay. Di bali, sir, ilang buwan ba natin or ilang weeks nating minonitor yung nasabing subject, sir, bago natin kinandak yung operation, sir?
3: Actually, ano yan, sir, almost 1 month na monitor dahil may mga ano na information lang. May mga information na may mga activities yan na bumabatak, gumagamit siya. At sinishare niya sa mga kakilala niya, nag-alok. Nag-alok siya ng ano na bintahan. Oh, at gusto niya doon sa bahay nila ano, gamitin. Yan yung mga information na nakalap natin sa ating mga tawag ng informer sa labas. At yun nga po at sinubukan na ano nakitransact yung pusher buyer natin at pumayag agad. At sa pag-ano natin sir, pagtuloy-tuloy na pag-gather natin ng information na laman natin na ito palang subject natin is may dati nang may kaso sa ano sa Manila sa Muirin Pasay. Sa parehas din na kaso sir sa
2: Philippines. Okay, 9165 din sir.
3: Yes sir po.
2: Okay. Di bali sir, yung tawag dito, yung pagkatakbo po ng subject, diretso pa rin sir yung inventory sa na-recover sa kanya sir o nabili sa kanya sir na item sir?
3: Yes sir, ginawa pa rin po natin yung proseso since kasama po namin that time yung dalawang mandatory witnesses natin, yung isa sa from the media at saka isang elected barangay official at doon din po sa place ng transaction na doon namin nagkandak na inventory.
2: At, ano po yung trabaho sir ng subject natin sir? Yung formal na trabaho niya sir? Ano to sir?
3: Ang ano sir is nakilala siya rito bilang mangingisda dito sa Buruanga. Pero ito kasi sir, hindi siya lumaki dito sa Buruanga. Although by blood dito sila. Parang yun yung reason na nandito siya ngayon eh, dahil sa kaso niya doon sa Manila din.
2: Okay sir, bago lang ba sir yung subject na to sir dito sa bayan ng Buruanga sir or ngayon lang to ano naglipat dito sir?
3: Opo sir, hindi pa siya matagal rito, hindi pa gaano katagal dito sa Buruanga sir kasi base doon sa ano eh, Tagalog pa yung ano niya eh. Hindi pa siya makapagsalita ng Aklanon. Tagalog pa sir, kaya malamang sa malamang, hindi pa yan talaga matagal dito sa Buruanga.
2: So, tuloy pa rin sir yung pag-file ng kaso sa kanya sir, pero under regular filing na sir?
3: Yes po sir, actually nandun na po sa regional forensic unit ng regional office sa Iloilo yung drug items natin, kinala ng ating investigator for chemical analysis. At kung ma-confirm na yun po ay shabu talaga, magsasamba po tayo by regular filing po ng selling of illegal drugs sa Republic Act 9160
2: po sir. Okay sir, yung update nito sir, ano po yung mga ginawa nating hakbang sir para mahuli o masabat itong nasabing subject sir?
3: So hanggang simula kagabi sir, tuloy-tuloy yung coordination natin sa mga kalapit na stations, pati dyan sa mga ports na pwede niyang ano, maging escape route ay nag-ano na rin po, nag-coordinate na po tayo. At pati sa mga barangay officials na ano dito sa Puruanga, nakikoordinate na rin po tayo para ano, baka sakaling mahuli or isurrender nila dito sa station yung subject.
4: Okay, sir. Sir, ini-message sir sa mga Buruanganon, sir, na patuloy pa rin sir nag-engage sa Eagle na Droga, sir, dyan sa bayan ng Buruanga, sir?
3: Yes po, sir. Unahin ko po yung aking apila sa mga Buruanganon. Kasi manuan natin udi sa Buruanga, palihog lang kung inyo pong kamag-anak o kakilala yung si Alias Noknok na subject po ng aming bypass operation kagabi. Subalit na nakataka sa, kung nasa inyong feeling po sir, paliwag lang, pwede nyo po siyang isurrender dito sa Buruanga Municipal Police Station. Opo, dahil hanggang sa ngayon po ay continuous pa rin yung ating hot pursuit operation na hindi po namin titigilan yan dahil naniniwala kami na dito pa yan sa area ng Buruanga. At sa mga kababayan natin po dito sa Buruanga, mahalaga po yung informasyon na timely information na binibigay natin dito sa ating kapulisan, lalong-lalo na dito sa usapin natin na sa problema sa illegal na droga. So, ang lahat ng informasyon isa manggagaling po sa barangay at sa inyong tulong masusugpo po natin yung problema sa illegal na droga sa ating bayan. So, we are hoping na tuloy-tuloy yung support sa ano sa ating kapulisan sa pamamagitan ng pagbibigay ng timely information. At huwag po kayong mag-alala dahil yung mga impormasyon na inyong ibibigay ay amin pong will keep it sa confidential, lalong-lalo na po sa inyong personality, sa inyong pagkakilala. Huwag po kayong mag-alala, hindi po malalaman yan ng ibang tao. Yung kailangan lang po namin talaga is yung totoo na impormasyon para kung mayroong droga talaga dito sa Buruanga, may gumagamit, may nagbebenta, andito po ang inyong kapulisan, handa po kami at lagi kaming tutukon sa hamon ng problema sa illegal na droga. At makakaasa po kayo na hindi po natutulog ang Buruanga Municipal Police Station. Tuloy-tuloy po yung pag-monitor natin sa activities and illegal drug activities dito sa area na nasasukupan natin.
4: Maraming salamat po sir sa information na ito. Oras po na binigay niyo sa Radyo Todo, sir.
1: Pagpagana sa pananghalian, Todo Aksyon! Todo Aksyon!
0: Okay, Todo Israel.
2: So, warang ko ito itong Rinald, no, patayon makarundong manhunt operation itatong karang Buruanga Municipal Police Station kay alias Noknok para katodong Rinald. Matapos karang ginausoy pa katodong Rinald kung sasin karang naka...
0: Okay, sa ito naman siguro katodong Israel sa Buruanga, no? Kaya siyempre, ako bakit animorot aton yung mga tao na mga pumuyo ay labang-yaban, ma-report ito sa kapulisan, kapin pang nakakabit pa sa nakurang alima, rosang bilog karang kaposas.
2: Dahil nga ni katodong Rinald, no, aga rin tangan ni karang ipasigurado karang tatong Buruanga Municipal Police Station nga nagapangayo, gindi mo karang ita, humilig karang bulig sa itong karang mga Buruanga nun nga katodong Rinald. No, para kung may mga information sanda, makita na nakatadong Rinald ay ipaabot na nakasalang parang Buruanga PNP para insigidang madakpan katadong Rinald. Yung karang si Alias Noknok, matanda niya na ito na abo kanya mamakarang insidente katadong Rinald na natabo no, sa pila ka mga operasyon niya karang sa atong karang probinsya Tagan. Taga nadadlakpan man, na panaugan man katadong Rinald, itawaran no, matapos karong pila karang kabugan o na pila kadinagon katadong Rinald, kaya iba ka ra.
0: Ay siyempre, mas madasig ganito katadong Jisrael magwaro na kong gawaran kasi siyempre hindi mamakasabat yung pinanago imaw.
2: Doon yan ni katodong Rinald, mga Garibakar, nangangawa man niya naman man na naging wanted mga tumakaraya, yung naman nagalawarang warang ra. Galing katodong Rinald niya na, tagaling mga kasong ng bulbaran, kung mga taligan niya dinagon mga binugan katodong Rinald. No, so nagpanigurado man, ginasiguro ni Police Major Machon Sabado, no, katodong Rinald, nga Buruanga PNP, isigidas gapon sa pagkatugis, no, ita illegal nga droga, nakarasabanwa, ita Buruanga, no, agad siya nakaramagpundo, asa di karang maubos, no, katodong Rinald, no, sabitan karang mga, di natawag nga, pila ka mga naga-engage gyapon no sa illegal nga droga nakarsabanwa ita Buruanga katodong Rinald at makaron inahugat lang mandong natawag karang na lab tested, nasabitan ka nga nabakay ka ng item nga rakapon katulad kung makonfirma na imaura isa sangka illegal nga droga o kung natawag ka nga shabu katodong Reynald. No? Samtang dugang nga siguro katodong Reynald gabalita no, sa pullman sa CCTV rong grupo karayt ang mga individual matapos katodong Reynald na tawag ka nga bukas kutsi nga katodong Reynald nga mudos nga ka sa banwa ita kalibo na buwan raw video nga katodong Reynald ko Agosto 8 no ya sa may Regalado Street nga katodong Reynald no based sa bulat ng information sa uploader nga katodong Reynald is pilang bisis yung gali nung may mga insidente ita pagpangawat na sa may andakarang lugar kung sa scene is gina-report pa na narakatodong Reynald no sa itong karang kalibo PNP apang perni nga hindi mga ramadakuan katodong Reynald at karang ka Agosto 8 naman kapos sa scene nga lugar katodong Reynald dara na matakanta katodong Reynald dong magkapingkar sa tatlo ka individual nga ginapilit ang nakarang buksan dong mga nakaparada nga rang silakyan di ka sa may kilid karat karsa dahon aga mayad batangani no is nakalak rong nasamitan karang mga sigakyan aga wa nanda karang tigayon no nga mabuksan duha na karang mga pertahan katudong Reynald no aga suno karang sareng nga uploader ay napablater nanda katudong Reynald nasa sa atong karang kalibo PNP aga makaron sa pag paupungutanan naton kay Police Major Prince Andrade isa sigidasyon katudong Reynald nanda karang natawag karang investigation aga follow up investigation regarding ani katudong Reynald sa mga individual nga ra no nga nagka-try nga magpangbukas ya karaita sagakyan sa banwa karaita kalibo katodong Reynald. Samtang so far din naman tipo na itong balita no magaling sa itong area of responsibility para sa todo aksyon na command si katodong Gisrel Nerbar ng Radyo Todo. Kaibigan.
1: Radyo Todo live report. May balita, may aksyon. Todo aksyon. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Amugin ka siya mata sa report ni katodong Gisrel Nerbar no follow up sa banwa karita Burwanga no sa regay nakatakas nga subject. Sa drug bypass operation itato karaga Burangga PNP aga Provincial Drug Enforcement Unit.
1: Todo aksyon.
0: Oya pi viewing nga kay tulit sa Taiko Chavez daw na karon sa mga barangay Katiklan sa Banwa Karita Malay no aga sa barangay Naasog Malay no bati ko yung pamilya Taiko Reyes ahalin sa New Buswang kay Inoy Grace happy viewing no sa mga barangay Sugnod sa Banwa Karita Malinaw. Aga sa anak ko na karang mga mahugod, no? Nga tiyo, angkol, kampod, nga nagadagyaw, itbagay iya sa Sugnod, Malinaw, abugid nga sayamat. Abumay nga sayamat, no? Kay Ma'am Grace Inoy, no? Nga nagapamati sa Sugnod, Malinaw.
1: Todo, aksyon.
0: May 10 minutos, banwa na katariwan sa oras kara ita alauna sa toga pagililiba, makaroon karang hapon sa Gyapon. Oras makatodo atod kinyo, ita more power probiotic 8-in-1. Copy mix. Sa itong pagpanumbalik, rundugang pangabalita report ni katodong Rolly Boy Herrera. Balikan na ito pagkatapos panit dugang ng mga pahanamdam.
1: Todo, aksyon!

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang manami ginipit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niya yan?
6: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-open na sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Sampon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isang ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Sampon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
11: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
16: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
18: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
17: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
18: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
17: Opo, tapos?
18: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
17: Wow.
18: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
19: Todo aksyon. Kasuhalian. Todo aksyon. May aksyon.
20: Balik sa itong pangalaga sa itong kapag-ililiba. May 19 minutos banwa na katariwan sa oras ita ala una.
19: Aksyon.
20: Yan sa itong kapag-ililiba. No? Magkaroon karaga hapon. I-check naman itong linya ni Katodong Roleboy Herrera. Direkta sa Atonyo Municipio kita Banwa ita Kalibor. Mga tuda members sa Banwa at Kalibor na kabaton na ita libre kaya bugong alin sa PhilHealth Yakap Program Magkaroon Gadlaw, Agroaton ng Municipal Health Office Kalibo nagpatigayon na ita launching para sa Rubella Supplemental Immunizations Activity, no? Adikra sa Kalibo Pastrada Park. Sa Yorontaro Detalye sa report ni Katodong Roleboy Herrera.
19: Radyo Todo Live Report! Report!
20: Sa line number 1, Katodong Roli with the report, please come in.
21: Katodong Rinald na naging kontra natin sa kaka program doon aton nga mga school operators sa diverse school diya sa Banwa at Kalibo naging patigal niya makaroon niya daw nga pag patigal ng programa para libre nga buong no? Bilang maintenance at aton nga mga drivers and operators sinagi sa aton karangat Provincial Health Office at sentahan ko atong karanya local government unit at Banwa at Kalibo. Ito tigayon rong nasambit niya distribution ita antibiotics matapos sa sundagay ito dahil sa ginagawa niya examination ang antes siya nga tawag sa sita no? Pero unay nataro mga buong mga antibiotics ay papagit ng mga buong na mangininginan ko ating mga drivers no? Aga yun ang pisinsya kailan ng mayor Jure Sucro ang vice mayor at same time is the member Ronald Marti wrong nasabit niya aktibidad yung pinagay niya sa may lobby ito niya municipal hall building at LGU Caribo. Samtang kailaman, si Patagano Luncheng at Mr. Borobela Supplemental Immunization Activity at ating local government unit, no? Lagi sa opening remarks ni Dr. Angeline Garcia and likewise yung patigod niya programa sa bahan yung pag-deliver at internal message ni Mayor Jure Sucro at pagpapigay ng ceremonial vaccination. And then, para nung place of signing of commitment with the Barangay Poblasyon, Barangay Captain Neil Candelario, agrong pagtaman at closing remarks. He is the member, the Loses bilang chairperson sa atong karanga Committee on Health sa Sangguniang Bayan. Nang madinago na nasambit yung mga aktibidad, ang hindi area ang nasambit nga aktibidad niya sa atong nga poblasyon. Kundi may sandako nga nakaschedule sa iba pagiging nga barangay para nga titulos nga mapunaan yung kinanganan para sa aking mainunga nga mapadang sa ginatawag nga vaccination kung patigdas iya sa Banwa at Calvibo. Yun, maraming pinakamang aktividad, no? Magluwas karo nabi o ato nga mga empleyado medyo na nanginduwaan niya makaroon ng truan daw yesta sa lagi Banwa, lagi Banwa.
20: Linabuan. Oo, ay, ikaw wagat plano?
21: Wata plano, ay ginayat yan ako kina nga pan munot, makuha na kamugang ay may indikasyon pa kita.
20: Eh, no? Dapat nagwan ka, o pwede man itong gamisan ito ka mag-arangkada,
21: ha? may ko naman natin sa hapon, may invitation man kita sa birthday.
20: Pwede pa man, dahil timprano pa man, no? Alas 12, alauna ko ang palaman, alauna 25, alauna midya.
21: Ginbita na ako ko akong amigo riyang ni Paring Vincent. Ana, sorry, ito kita sa birthday ni Papa.
20: Ba, ngawa ko nga gimbalibaran mo rong kangay ni Kapitan Bimboy Ripida, dai.
21: Oh, magani, ito magani, kanday butsok man sa Lisina, ba, bukan man sa pista, eh.
20: Mm-hmm.
21: Kay Antoy Silila, pista man.
20: Ay, hindi kagit masiro kung kwan, hindi kagit masiro kung ito kumanto sa Linabuan Norte.
21: Ay, oo, oh, hindi kagit masiro.
20: Sayod ko man kung ano rin mo karoon nga kapasidad, di rin mo karoon nga mga kilaga, una.
21: Ito tumiretso ganito yung grupo ni Mayor Jurek.
20: Oh,
21: kay Kapitan Nilton.
20: Agaban niya ba nito? Oh. Ay, punong-puno. Tapi meron kada pista, kada ng roller, bagay ni Kapimboy.
21: Oh, ganito.
20: Oy, madya, daywang, at tatlong sunod na pista ni Linabuan niya. Una ako, makara-absent kita ko sa kay Kapitan Bimboy.
21: Aba, ito ni, ito noon, ni, munot ka, man, sa Linabuan.
20: Hmm.
21: Ako, kamuhang mga medikasyon pa ako.
20: Ay, kamuhang mga ito na, ay, hindi mo mo tayo, kamugang, kay sigurado, matamay nakaprepara yung matakakon sa imitasyon.
21: Ay, sige ka mo ang makon, ay, may obligasyon pa ako, ah. Ay, aralan niya man na paglabas mo, ah.
20: Yun lang.
21: Yun lang.
20: Ikaw, gitang ara.
21: Aralan niya man na paglabas mo, bawas.
20: Kaya ganyan man di ka magsunod, ha?
21: Ay, kumbal mo lang yung akal. Mamunod ka ito, wato.
20: Mambala ko rin nga. Sana all.
21: Ay, salamat, mga gracias.
20: May ilabas, may panggasolina pa.
21: Oo. Oh. So, diretso ko ito sa akin, ha? Sa patutlo mo.
20: Sigurado gitron. Sigurado gitron. Sayo ko rong imong pinakailaan tong mato sa may paidungon eh. Madisgrasya. Madisgrasya man tadun na karon mga 3 kilo nga sugpo ug alimango.
21: Ay. Sabot pa ko na plano pero kay tong jundil.
20: Mapuno o matimong pressure kaya ta sugpo. Sigurado gitra ang sugpo ang danggit.
21: Anong mo di dapat ako si Peter ya. Ya para din sen na kan. Sige na ako ma ato na ako maadila ko pag ulit na.
20: Sigurado gitra.
21: Ayo ta. Sige, kato na rin ako, rin na siguro ato na mga report no, sa ating area of responsibility sa pagpapagayal Japan. strong distribution it di Peringan Bulong wa aton nga taga health yakap program ya sana bekon aton ka municipal hall it aton nga LGU Kalibo para sa production makuha ka todo bro libo ere ra dio todo kay diyan
0: Radyo Todo Live Recap may balita may aksyon todo sa panahon todo aksyon todo aksyon bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo Radyo Todo
20: Amoging nga siya mata sa report ni Katodong Roli Boy Herrera no direkta sa munisipyo kay Tabanwa ita Kalibo sa bilang no kalaga balita mga aktibidad programa gagim patigayon na ita Anton nga LGU Kalibo
0: aksyon
20: Ah, oh, galing ni Joko. Abos na kita ta tiyempo sa ito gagapagpagalagad, no? Sa ito gagapagililiba. May nga po na, nalate si Madam Noemi Santa Maria, no? A.K.A. Bukol Queen sa Dubai. Aga siyempre, no? Kay Mamang Mari Angie Romakin. Kay Papang Verni Ibisati. Aga kay Papang Bini Clarete. Daw na karon sa Andagaw, Capitol, or si Cholibtong Kabisado. Kataman, naro lugar gagi na panaguan ni Pamang Verni, ha? Wala kay paring Berni Javier ha, sa anak ko naga residence sa nagpamati. Babaw siya amat gid. Daw nagigad ka agad law ita Biyernes na nagkapamasyar kita sa Parkside.
0: Aksyon.
20: No, na kuan man do ato nga kay law sa aton nga mga amigo no nga mga bouncer, waiter no ita Parkside no nga nagpamati magaron sa aton nga pag-ililiba mga kaabyanan. May 28 minutos man wa nagkataliwan sa oras kalita na una. Kung abo si Tabano at Tiempo sa itong pag-ililiba, sa itong pag-pangalaga, drumpilag ka magabalita nga wata magabot, wata matatar sa itong pag-ililiba, magkaroon nga hapon, bantayan sa pilag ka magadyus in public affairs program, It Radyo Todo sa Aklan. Uman kita nga mag-ililiba, tinaga ka nagadlaw sa Martes edition ni Tato nga pag-ililiba. Partner naton sa Technical Science, si Katodong Rigi Plasio. Hasta lang di ka narito nga pag-ililiba. Ako man din Katodo naging ka-aksyon. Makaroon ka nagahapon. Si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo, aksyon. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
13: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
22: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
23: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
22: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
3: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
5: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Ansa Sumag, isla ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pilion ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 42 minutos. Sigo nagtaliwan sa oras. It alauna.

Yes. Yes. It's a just yes. It's a just kasi sa buwan it Agosto ta kun this meal 26. Kumusta ra aton yung mga pinalangga nga mga tagpagamati? Basta yung adlaw itunes, ba ka bay pa nga okay lang git ang tanan. Sa atin nga mga kaigbanghuran, o oh, kumusta rin yung weekend? Bago ka ba'y pa nga na-enjoy nyo kay kung amat na lang ka-agin after 5 days sa work and then weekend na and then di nyo pa ma-enjoy ay taulat anakin nyo. Okay? So ako, kung kutanon nyo ako na-enjoy ko rin ako nga weekend. Kay kahapon, ibahan with the ambisyosang mga mamas nga ako nga mga barkada sa bye-bye. Kaya mga samahan kami na mga nanay ito sa bye-bye, oh, sa barangay. Di, kay kahapon may nag-birthday. Sa pilagita naman ka mga mama ro nag-birthday. Up-up, git-ana, sanda, bawal. Sabugan it agos sige tingobun lang. Gintingobun lang rong andang celebration. Tigto kami kahapon sa ano sa balsa sa Ochando. O di ba grabing enjoy. So yun yung weekend ko, yung linggo ko kasi di ba Sabado. May trabaho man, that's why. So ako niya Domingo, hi. Ano? Na-enjoy ko because syempre, kaibahan mo rin yung mga friendship na wala namang ginusto kundi mag-enjoy lang din. Diba? Iwaksi muna yung mga iisipon ba nga, no? Iwanan muna sa bahay kahit ilang oras lang. Yung niya sabi ng isang mama kahapon kasama namin, kaibahan ba nga namon? Saka na lang galing natin balikan ang problema. Pag uli ta, enjoy ta na ya. Dito correct man. Diba? Oh, pwede naman palang iwan. Bakit yung iba ayaw iwan yung problema nyo sa bahay dahil mag-enjoy kayo sa labas? Pwedeng-pwede kung gugustuhin mo talaga. Kasi pag ikaw ang mismo rong nag-pugong sa imong kaugalingon niya mag-enjoy, talaga hindi mo may enjoy ang buhay. Dahil imo lang parmi nga gina, yung preoccupied rin imo nga isip, inisip ikaw para hinaga, para hinduna, para sunod yung mga inadlaw, eh talagang hindi mo mai-enjoy ang iyong buhay dahil masyado ka ng ano. Okay? Masyado ka ng ano ganina? Masyado ikaw ng preoccupied sa imong mga worries and din sa imong mga problema. So, hindi mo na ma-enjoy yung mga life because ikaw man mismo nagapugo nga nagakontrol, ha? Nga hindi ka mag-enjoy kay mas gina prefer mo nga, di ba? As ikasuhon rong imo nga mga igisipon, imo nga mga problema, di ba nga John, ma'am Bet-Bet? O, di ba nga ma'am Noemi? Kaya kung imo rin mat-apermil at imong isipon, di imo matuod nga problema, talagang walang mangyayari sa buhay mo, no? Wagid may matuod, di gid man imo ma-enjoy imo nga life once nga imo lang gid nga tawan it focus is yung mga pangangailangan mo ro mga kawad-an mo bla ro mga kawad-an mo sa pagpangabuhi kun dili at apermir imo nga focus talagang hindi mo ma-enjoy imo nga kabuhi even at your middle age na, di ba? Bisan 50, 60 anyos ka na 70 anyos, hindi mo pa rin ma-enjoy yung buhay mo, why? Eh, ikaw man mismo rong nagataot pahanugot sa kaugalingon mo, nga hindi mo pag-i-enjoy, kay mas gina-prefer mo nga, di ba? Mas gina-prefer mo nga unahon, anay, yung mga, wa mat problema. Kung imo unahon, di mo mga problema, nga ayusan o so yan, it's solution. Pero my God, give yourself a break. Bigyan nyo rin naman ng break yung mga buhay nyo, no? Ilang dekada ka nang ganyan? Diba, ilang dekada ka na nga ilang dekada ka na nagsasuffer sa sitwasyon mo? At then, kahit saglit, di mo maiwanan yung problema mo para mag-enjoy sa buhay? O, diba? So, meaning, ikaw rong nag-deprive sa kaugalingon mo to be happy. Because hindi mo ma-appreciate yung mga simpleng mga bagay

0: mo ma-enjoy yung mga malipot nga mga oras nga nag-aagi sa imong kabuhi. Yung mga maiikling panahon na meron kang pagkakataon to enjoy life, just grab it. I-grab nyo yan. Kasi hindi na yan babalik. Oh. Ambal sa kakilala ko, di ka mag-isip sa negatibo. Dito odma, no? Pag iniisip ka negatibo, guba adlaw gid. Guba gid ra imo nga adlaw kung mag-iniisip ikaw it negatibo, totoo yan. Di ba? Kay kun imo matugya ang 13 ng mga negative nga mga igisipon sa kabuhi mo. Ay ah, wa gid. Wa gid pildi ka gid pildi gid dihado ka gid. Gusto mo madihado ka everyday? Oh, binigyan ka na nga ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay ka ngayong araw. So meaning, kailangan mong pasalamatan, kailangan mong i-enjoy yan, kailangan mong anuhin yan, kailangan mong, ano nga ito oh, gawing kapaki-pakinabang ang araw na ito because binigyan ka ng chance to live at least one day pa of your life. Tomorrow, we'll never know kung anong mangyayari. Bukas, hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Sa irantar matapuhin agay? Hindi! So why worry? Bakit kailangan mong mag-worry bukas? Hindi mo nga alam kung ano mangyayari bukas. Bakit alam mo ba? Oh, kung sabihin mo sa akin, hindi nga titalil. So hindi naman pala. Bakit hindi ba pwedeng pansamantala munang iwanan yung problema and enjoy your life, enjoy the day with your friends, enjoy the day with your loved ones, enjoy the day with a special person sa buhay mo, nung maya sa lipot ng mga chimpo, nga pwede mo nga ma-enjoy na iyong mga kabuhi. Hindi nyo pag, don't be too hard on yourself. Okay? Huwag nyo masyadong pahirapan yung mga sarili nyo dahil, at the end of the day, ma-realize ninyo nga, rin nyo man yapon niya kakampi is yourself. Wala kang magiging kakamping iba, even your wife, your husband, your boyfriend, your girlfriend, your families, your relatives, or kung sino pa man. Wala, darating ang panahon, kung anumang mga sitwasyon, wala kang ibang maaasahan kundi yung sarili mo. So, kailangan mong alagaan yung sarili mo, i-enjoy mo yung buhay mo with yourself, with your friends. Dahil ang bago gani, mga palangga, pero ang ato niya kabuhi, si Babo, at kalibutan, we are unpredictable. Uncertain ang mga bagay. Buat kasiguraduhan dong ato niya life here in this world. Buat kasiguraduhan, and this is nga sabi ko, hindi nga natin alam kung anong mangyayari tomorrow. So kung may panahon ka mag-enjoy today, enjoy! Live your life to the fullest. Ang sinasabing live your life to the fullest, yung araw-araw tanibo nga pagpangabuhi, hindi yan for the rest of your life. What I mean is, syempre naman, kinahangan mo man niya maghimo it mga kapaki-pakinabang nga mga bagay para magiging ma-improve mo rin yung sarili mo, magiging productive ka, magiging asset ka sa kumpanya kung katrabaho ka, asset ka kung imo nga pamilya, kung ina ka sa inyo, asset ka kung imo nga mga kakilala, kung ano man doon imo nga pwedeng maibulig sa anda. That's it. Diba? Siyempre, ginasunod mo kung ano raan ang kagustuhan at ginoo sa kabuhi mo. Ano raan ang mga suko at ginoo nga dapat mga himuon ako. Yung nakakalugod sa paningin ng Diyos, yan ang gawin mo. Okay. At the end of the day, sabi nga, yung ato niya nga kabuhi, hay, may kanya-kanya matana kita nga, kumbaga chimpo ng paghuhusga. Oo, husgahan tayo isa-isa sa ating mga gawa. Di ba ka? So, hindi ninyo pagpaabutan ng chimpo, nga mamba ka mo nga nagnuog ka mo dahil sana nung mga panahon na kaya ko pang gumala, kaya ko pang mag-enjoy, kaya ko pang sumayaw, kaya ko pang makipag-chikahan, makipag-harutan sa aking mga kaibigan, eh sana'y ginawa ko. So ngayon at nirealize mo dahil hindi na kaya ng katawan mo, hindi na sa sarangan iti mo nga lawas nga mag-enjoy, gumala, umalis, magbiyahe, hindi na kaya ng katahan mo sa paano pa ma-enjoy yung buhay mo kung hindi mo na kayang umalis. guests, mag-travel, kahit within a clan lang. Di ba? Bisan iya lang sa sulod, it nang ano? Bisan iya lang sa sulod, it Pilipinas, baga? Para, ay nako. Ha? Bisan iya lang sa sulod, it nang Pilipinas, para at least mamba, manimo nga, talagang wala akong pinagsisihan sa aking buhay. Ha? Wa ako it ginugan sa ako niya life. Kay man na-enjoy ko with my friends, with my families, with my loved ones. Rung ako niya kabuhi, nakabigay ako ng kasiyahan sa kanila. Ako nagiging masaya din. Kasama sila, something like that. So, doon rin ako niya ginamin. Nga, we are here in this world, ginhimo it ginuoron dahil nga kalibutan for us also to enjoy kung ano raan ang creation. Kung ano raan create it ginuo sa kalibutan, it's for us. Diba? It's for us. So, kumbaga, may aton niya responsibilidad niya alagaon the nature, aton niya environment, something like that. Pero kita man niya tawagan niya o nagasama, diba? kita man niya mga tawar o nagasama sa kalibutan niya, ginhimo man it ginuo ko ta para man kata. But anyways, mga palangga, what I am trying to say is, gusto ko lang kamo i-remind, no? Every day, may reminder git ako karon kinyo every day. Haman. Kasi abaw rin yung ulianon ako. Dahil every day sa programa ko, nag-program ako, huwag ito na ako doon ginakalipating, gina-remind ka mga, enjoy life. Enjoy the fruit of your labor. Kung nagpangabudlay ka mo, i-enjoy nyo rin inyong, i-enjoy nyo rin inyong mga hinuguran. You're hardworking, i-enjoy nyo yan. Deserve nyo. Diba? Una kita sa ginatawag ng, paano man yan, iman natitililis mo, enjoy kuwang pagani man na, you know, magiging kulang siguro yan kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka makontento kung ano ang meron ka. Kasi kung mas nai-enjoy mo yung mas grandioso, pero hindi mo yun ma-afford. Ha? Diba? Kasi ang ginamin mo nga ma-enjoy mo talaga yung grandioso, meron kang maraming limpak-limpak na pera, and then, diba? Travel around the world. Kasi yun ang gusto mong ma-feel at masabi mong talagang nag-enjoy ka sa buhay mo. I think kung ganun ka, tsaka ordinaryong manggagawa ka lang. I mean, hindi lang ha. But then, ordinaryong manggagawa ka, sumasahod ka ng minimum. So, hindi mo magagawa yan. Mag-travel around the world. Or magkalimpak-limpak ka ng pera. Unless, meron kang ibang source of income or livelihood na pwedeng, di ba? Pwede kang makaipon. Pero kung wala, ay di ka talaga magiging happy kung talaga yung ambition mo kaagad ay bonggang-bongga na hindi kaya ng iyong abilidad, ng iyong kakayahan, ng iyong kinikita. Hindi mo ma-enjoy. Eh, kay masobra pa rin mong gusto nga maabot kaysa sa iyong ikasarang. So alam nyo yung enjoyment na sinasabi ko na talagang ma-feel mo is being contented of what you have. Contento ka sa kung anong meron ka. Kasi kung hindi ka kontento sa kung anong meron ka, nag-ambition ka pag hindi mo, it's sobra! Yan. Nag-ambition ka pa, it's sobra. Sa ikasarang mo, talagang wala yan. Okay? Talagang walang mangyayari. So, yun yung ano, pero ako niya ginamin, ang pag-enjoy ng buhay, mga palangga, ay hindi po yan nangangahulugan na magiging millionaire ka. Pero siyempre, millionaire, kinain ko yung iba, na magiging millionaire ka. Pero siyempre naman, di ba, alam naman natin ang realidad ng buhay, hindi naman tayo ganun eh. So bakit hindi mo pwedeng i-enjoy kung ano lang muna ngayon? Hindi, pagsikapan mo. Kung gusto mo talagang magkaroon ka ng mansion or maraming ari-arian, edi, pagtrabahuhan, sikapan mo eh. Diba? Yun ang tinatawag na determination mo sa buhay. May gusto kang maabot na pangarap, pwede pagtrabahuhan mo. pagpaguran mo yan. Diba? Trabahuhon mo eh. Pero kung ano lang muna ngayon, para ma-feel yung git ang ginatawag na ma-enjoy. Kasi mahambaba ka mo, paano kung ano yung manakarakatita nila sa maka-enjoy? Haningwa nga ni manakita at inubakot bugas. Problema ka man, wala, may klase ka man, mga, di ba? Kung puro tayo ganon, sabi ko nga, kung mga laman ng utak natin ay puro negatibo naman talaga, ay talagang hindi ka mag-i-enjoy. Kasi mas na-overpower it mga negativities rong laman ng utak mo. Ha? Kasi nagkakontrol laman sa sarili mo. O kung ano man rong pwede mong magawa is your brain, your mindset. Na kung ang mindset mo ay puro negative, sabihin ganito, ganun, ganun, hey, may oras, pat amana ka mo nga magbinarang, man, magbinayod, man, harang man na sa sitwasyon. Diyos ko, ay, bakit? Kung magstay ka ba sa bahay, magkakaroon ka ng pera? Magstay ka ba sa, magstay ka ba sa inyo at hindi ka mag-enjoy kasama with your friends? Ay, ano, may magdadala sa inyo ng maliit-maliitang pera dyan sa bahay nyo? Wala naman, di ba? Oh, well, hindi ka na nga nag-enjoy, wala ka pa rin pera. Or wala, hindi pa rin na solusyonan yung problema mo, hindi ka na pa nag-enjoy. So, double kill. Diba? Huwag ka nag-enjoy, problema mo, andyan pa rin, wa, matsolusyon. Pero kung nag-enjoy ka, lumabas ka with your friends, kahit maikling panahon, bisan lipot-lipot ka, tiyempo, nga pwede mong i-alot sa imo nga mga, sa pamilya mo, sa kakilala mo, sa mga friends mo, o, nga pwede mo man yan, nga malipatan, kahit pa paano, iwanin nyo, anayin yung mga problema sa inyong mga panimagay. Doon eh, ma-enjoy nyo rin yung kabuhi. Hi guys! Welcome to my vlog! Good afternoon, Ma'am Janet! May dala kang merienda? Ay, just ginoon. Tayo nga rin pagpangutan ako, may dala merienda, nagutom ko rin mo, kakaloka naman. Iba talaga, basta ang utak konektado, eh, puro pagkain ang laman ng utak. Nagutom. Oh, di ba? So, doon na ako na ginahandbag inyo. Basta wag, hindi ka mo mag-ano, hindi nyo kang hindi ka mo masyadong magiging hard sa inyong mga sarili nga ma-ano ninyo, ma-experience nyo man nga magiging masaya sa inyong buhay. Ano, hindi naman ibig sabihin na all of your life na umpisa na naging bata ka or hanggang sa ngayon ay malungkot buhay mo. Ang ginamin ko is yung bang parang mas marami pa yung mga kalungkutan na iyong dinaranas kaysa sa mga kaligayahan or simpleng saya na dulot ng mga taong malapit sa iyo na na-enjoy nyo yung company with each other. Mga ganun ba? So, mamba mo siguro nga masubog ito yung pagpangaboy sa kalibutan kay mas familiar kay morong kasubo kaysa sa kalipay. Kay rin pa rin mo nga na experience, di ba? Experience ba? So, mas familiar kay mo rong feeling nga masubo ka compare sa nalipay ka kay doon rong madalas mong nararamdaman. So sana po ay palitan natin yan, yung mindset, at palitan natin yung i-divert naman natin yung mga bagay-bagay na yung pang, kung wagid man yung nakabulig sa ato niya pagpangabuhi or hindi man makapaugan-ugan sa ato niya mga bangatsyagon, ay bawas-bawasin nyo man, my God! Diba? Bawas-bawasin nyo man kay uman kita nakabata gani, o manon ko man kinyo para mas maintindihan nyo uman. Uman kita kasayid baga sa ato niya kabuhi si babot kalibutan sa totoo lang. Diba? So bakit kailangan nyo talagang ubusin ang oras nyo sa pag-iisip ng inyong mga problema or sa inyong mga nakaka-stress na mga sitwasyon sa pagpangabuhi? Kahit paano, pwede mo naman munang iwan yan. Iwan nilang anay na sa binit. Pwede namang balikan yan kung gusto mo talaga meron ka ng solusyon eh. Pero wag ninyong hayaan na lamunin kayo ng problema or worries or anxiety or anumang klaseng mga negative na mga emosyon para hindi nyo ma-enjoy ang buhay na bigay ng Panginoon. Doon na dapat nyo isipon. Rato niya kabuhi nga raging taot ginuura for us to enjoy. Although, syempre sa nga ganyan, we are all sinners. Di ba? Lahat po tayo ay makasalanan. At yan, kasalanan na yan ay dala yan yung kahirapan, dala yung pakalungkutan. Basta, pag sinabing kasalanan, more on negative yan. Pero alam niyo po, may mga paraan kung paano natin ma-lessen or mawala yung mga kalungkutan. mawala yung mga kahirapan. Yan. Importante, kilalanin mo yung Panginoon na yung iyong kasalanan ay kanyang tinubos, siya ay namatay sa cross para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. For us to be saved. O, yan ang pinaka the best na gift na binigay ng Panginoon. Yet, we are all sinners, although tayo ay mga makasalanan, pero yung kasalanan ay itinubusan ng Panginoon. Nga lang, tayong mga tao, kita nga mga tao, gintawan ta na kita it, freedom to choose. Binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Pumili. Piliin ang daan na ating tatahakin. Diba? So despite sa ginhimo at Ginoo nga gintaon na nataan ng kaugalingon niya kabuhi to save, to, for us to be saved. But still, diba? Tanawa ba nga ninyo ang ano? Tanawa man ninyo Rogina o Bright mga tao? Yan naman gihapon sa ginatawag nga kasag-ana. Diba, Col? Diba, Col? May audience ako. Oh, dito ako niya ginababaga ano, ng mga sitwasyon niya dapat nato niya intindihon sa ato niya. Pagpangabuhi kay abaw Ginoo ko in Dios. Sagad kat imo pabi pin problema makaon niya nagakagugangon kita. Sino ako niya ke? Oo, gani ko no. Oh. Di ba? Nga kaedad yun kita, wa kita gabata, wa kita gapabata, pabatang isip, guro pwede pa, pero sa aton nga edad, no, nga nagkakagugan kita, hindi ninyo pag, hindi man ninyo pag, ano, pag nahigpitan gid masyado rin yung mga kaugalingon, yung mag-enjoy kay, ba't kataliwan nung adlaw nga makaroon, hindi na yun mauulit tomorrow kung anong pangyayari tomorrow. Hinaga, iba na namang senaryo it aton nga kabuhi. Makarong adlaw, ibang senaryo. Hinaga, ibang senaryo na naman yan. Everyday, iba-ibang senaryo. So meaning, pag hindi mo i-grab mga opportunity nga nag-aabot kayo mo makarong adlaw to be happy, ay, wata ron eh. Hindi mo ni mo masaya kung inuno man to maabot. So, ano, mag-aantay ka na naman. Hugat gan man ikaw. And then, di ba? So, much better nga kung may mga pagkakataon, ay, timuon nyo eh, nga, bisan sa malipot nga mga inuras, hi, ma-enjoy ninyo rin yung kabuhi kay bahan yung pamilya, your loved ones, your friends, para maiba man ro inyong environment. Para maiba man ro inyo nga baga tiyagon, ba nga hindi ang kamunga parang ano na, parang habaw ninyo, kung kumustahon ka baga, mamamanagi hapon. Iba kung kumusta, ay kumusta? Dapat, mamamanagi hapon. Di boring. Nami ba tayo na rin kung kumustahon ka? Ay, kasadya tara kami kahapon. O, oh, diba? May iba ka mga ibalita. Hindi nga ba? O, oh, kumus... Ay, nahilong. Nahilong. Nahilong tama na si Dingdong kahapon. O, oh, di ba ibalita kang bago? Ay, doon na ako niya ginambang. May kung kumustahon ka, hindi nga ba ka... Maman gihapon, hindi boring to, hindi maman gihapon, walang pagbabago. Ano, may matanong kung mas taon kayo, may maiba ka man yung may maisabat. Isa jatara mo niya, life kapon, wow. Enjoy, enjoy kita na kami, ay, wow, ah, grabe, talaga baha, take to sa suba, man. Maraga baha, roana, naga baha sa suba. Ah, oh, diba? So, hopefully, sa aton nga mga kaigmanghuran, hay, maiba man ninyo rin yung mindset ba? Hindi man kamo masyado nga magpinangabudlay or magpinangkalisod kung paano kamo hinaga. Kaya nga, nirong nakasugat sa Biblia, nga mga peace-peace gani nga uwa, matalas daga pa narabahoy, napapakaon ganit Ginoo, buhi man. Ito pa yan niya tao nga, espesyal kita nga gin-create ito niya Ginoo. Oh, gintawa na nakita ikabuhi, pinaagi sa paghuyop sa aton nga mga nostrils o sa aton nga mga ilong. O isipan nyo ba kung mauno kita ka-espesyal? Tapos, sagad ka imo ya ka ano, sagad kat imo ka, ka pinangalisod. Ato, klaruhon ko ha, kasi basi man misinterpret ba nga ninyo? Nga, ay syempre titilis, eh, mga pagkanoon ka, may mga unga ka, maturay isipon gid lang nimo oo nga ni inata kita karon sino man abirawa man kapin pa kon problema na pagpangabuhi pero ang bago hindi man sa tanan nga kabuhi oras ag inadlaw kinyong kabuhi mangin makaroon ka mo Ha? Mangin makaron ka mo. Bisan some days sa sangbunga, di nyo gidron maiwanan at ma-enjoy manay. Bawa. Oh, hindi nyo gidron ma-set aside anay. Rungin nyo nga ron yung mga problema. Makagugin hawa man kamot magawi-gawi. Kay kung una lang man kamo sa inyo, tikotod maro inyo nga paginhawa. Aman. Kay malingot kasawaga sa to sa printis sa likod. Imaw man gihapon, problema man gihapon. Kitaan mo, tagagbasan mo, what's so good? Tigilitik man ogo mo. Kung may gagatason ka, tanaw mo raana, siguro na itgatas ka, garapon ka, unga mo. Wagon itgatas, ang timplahan yun lang, hay, tigilitik man ogo mo. Oh. Ay, ano gidrong nami nga naidugot kung magkinulong ka sa bagay ninyo for kada lingot, may puro problema kung nag-iisipon, wagid na ron eh. Pero kung medyo maibaman rin inyo nga ambience, maibaman rin inyo nga environment, na kahit pa paano medyo malipat-lipatan nyo man, it, di naman kailangan lipatan nyo for the rest, huwag magkamot amnesia, di ba? So problema, inagid matana ron. Pero kailangan nyo naman mag-unload. Ha? Kailangan nyo rin mag-unload sometimes para, di ba, habang ko gani, huwag nyong punoyin ang problema rin inyo nga mga ugo. Kaya man kung mapuno, it problema rin yung mga ugo, hindi na kamo makaisip it solusyon. Kaya puro rin problema. Bawasin problema nyo, mag-isip ka mo solusyon. Tinuntong pag... Oh, paano makasagot rin solusyon sa imo mga problema? Kaya puno ulit problema rin utak mo. Bawasin, bawas-bawasin man anay. Buhini man, ibig sabihin, aywani man anay dyan sa binit. Ha? Aywani man anay. Bawasin para nasugod ko utak mo. Para mabatsyagan mo man niya, makaisip ka man. It's solution sa problema mo. Diba? One at a time, makaisip ka at solution sa problema mo, masolusyon nando isa, di okay na to. Di another na naman. Oh, ma-another, ano ka na naman? Ma-another, harap ka na naman ng another problem nga nagapila una sa imo nga ugsaran. Ay, nako, kung pila, takot sa ayuda ron ay okay lang, galing lang kay, hindi kita na po yun. Huwag itabi, di paano? Ay, mauron eh, ay, ano rin pag itabi kita. Maalin ka itabi? Hay, doon yung ginahamba baga naton, nga, sa aton yung pagpangabuhi nga, rong nag-aagi makaroon niya adlaw, hindi na po yan maibabalik bukas. Like ngayon, Lunes. Eh, hinaga, Martes, kutana, bukon mat Lunes. Yun, di Martes. Martes, yun matana, hinaga. Sarundo, yun dong ginahambal ta nga, i-grab ninyo ang mga opportunity every time kung may nag-aabot sa kabuhi ninyo, nga pwede nyo naman nga i-grab. Kung may oras, malaman ka mo, di nyo man kailangan niya ubusan rong oras nyo to enjoy yourself sa buong sang adlaw. Kung buong sang adlaw, why not? Kung pwede man lang. Pero hindi naman ibig sabihin noon na gano'n na rin ang magiging buhay mo everyday. At least lang, nakaguginhawa ka man sa imong sitwasyon, baga sa imong kabuhi. O kung mag-uwi man ka mo sa inyong mga sarili, pilang dagon yung kamunga sagad, kamuka, kainisip. O wata ka mo nag-uwi sa inyong mga sarili? Nagkakurinot yung inyong mga dahi. Oh, visible yung doon yung mga wrinkles sa inyong mga kilid, inyong mga mata. Naghahagabok inyong mga mata, it pinugaw, it inisip, di ka makatugog sa inyong problema. Oh, iba maliban sa hindi maka, naghahabok na tanga mata, nag-iito mo ng andang kilid ka mata. Isagad ka po, hindi ganihin katugog. Hindi ganihin katugog, it inisip, no? Bukong magkita't bag-ukar na experience siya man naroon yung mga sitwasyon kaya nahamba ko gani kayo. Waman gapon kita't mahimo, no? Di kita, wagit ikaw it may maisip ko kung solusyon once nga hindi mo man pagtawaan it discansor imo nga sarili, no? Diyon, hindi mo man pagtawaan it ng espasyo rong mga bagay nga makabulig man kimo to grow and para makapag isip man ikaw itmayat para sa mga problema nga nag-aapot sa mga kapwa. So hopefully rin doon yung mga reminders sa ato niya, mga palautwasers. Hay. Magiging eye-opener man kayo. Tama man matuod detail. So isipa baga man mana, 40 anos at akong katinarabaho. Huwag naman ako ka-experience buka nga rin niya wag outing-outing. Huwag naman ako ka-experience sa mga detail. Sa mabubakasyon man ang business sa iba lang mana nga banwa. O see, isipan niyo baga. 40 years had passed. 40 anyos nga nag-agi sa kabuhi mo. Ngayon, di ba? Hindi ba sa naba nga sayang? Pero talaga may panghihinayang, why? Kaya hindi ko niyo mo ito may ibalik. Oh, nag-umpisa ka itraba.
1: Hindi ka tao. Ayop.
0: Kaya nga, hindi ka naman kalabaw. Kayod kalabaw. Kalabaw ka ba? Oh, di ba? Kayod kalabaw ka. Tapos. Ay, nako. Nga ba, dami. Di ako, bahala ka ting. Bahala ka ting magbasa si imo niya. Dahil wang ka-folder nga puno-puno. Basi kung maubos na rakong yan, nabili niya itong sa oras, binasa ko niya, di ko man makasasa. Di ba, sis? So, Ryan, basta importante yung mga sir, mga mama, ay... Kasi importante ay mahalaga, okay? Importante mahalaga nga ro ato niya. Attendance. Check mo na ko attendance. May photographer abi. Kinangan abi ko nga mga attendance ako kay sadan. Saraduhin mo na merda. Okay, sige, may 14 minuto si nagtaliwan sa oras. It alas 2. Mga palangga, okay na partner? Okay, sige. Kay, siyempre, maiba kita, no? Maiba kita sa aton niya, ano, sa aton niya topic this afternoon. Sa mga kaigmanghura naton, mga pumuguyong, mga pumugu, mamamayang Pilipino, di ba? Mga mamayang Pilipino, mga, sayod kita, we are all aware sa mga nagkakaganabo sa aton niya palibot, particular sa nag-ano makaroon niya, nagapadayon niya impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, no? And kung nagtaliwan niya mga inadlaw, ay di ko lang matandaan ko ano nga day kung ano pang pilang days nga trial nga may isang sitwasyon nga dong defense counsel and then dong prosecution sa pag panguna ni attorney Lorna Capuna, no, kay nagiging ano ba nagiging controversial, no, and actually randaya nga term maging gamit is gin pa-strike sa record it defense, but yun nga sabi is nakaano na siya na nasabi na, but ararong ano, no, kung para mas maintindihan itaton niya mga kaigmanghuran regarding sa mga na-miss rundaya nga ranga ano, no? Sa na-miss rundaya nga ranga ano, rayang episode it nagapadayon nga impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Matapos na si Attorney Capunan tinawag na scammer si Vice President Sara Duterte. So tinawag ni private prosecutor Attorney Lorna Capuna na scam ang paraan ng paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential funds ng kanyang tanggapan at ng Department of Education. So, ginawa ni Capuna ang pahayag matapos sabihin ni dating Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office or ICPAO Auditor Roderick Wamil na nabigo ang DepEd na magbigay ng supporting documents sa ilan sa mga pinagamitan nito ng confidential at intelligence funds. So according kay Attorney Lorna Capunan, ang tawag ko doon, hindi prima facie evidence kung ako ang tatanungin, scam ito. Sa testimonya ni Wamil, ginastos ng Office of the Vice President ang 125 million pesos na confidential funds sa loob ng 15 araw at nabigong magpresenta ng anumang ebidensya o resibo kung saan ito ginamit. Sa hiwalay naman na panayam, muling binigyang diin ni Capunan ang kanyang pahayag sa pagsasabing taong bayan ang iniscam ni Duterte sa kanyang pagwalda sa 612 million pesos na confidential funds. Anya, malinaw na scam ang ginawa ni Duterte dahil wala itong naisamite na anumang patunay na ginamit ang pondo sa dapat paggamitan nito. Bago naging vice presidente, nakatanggap si Vice President Sara Duterte ng 460 million pesos kada taon na intelligence funds noong panahon niya bilang mayor ng Davao City mula 2019 hanggang 2022. Ang kanyang kapatid naman na si Davao Representative Pulong Duterte ay nakakuha ng 51 billion pesos na halaga ng flood control projects noong panahon ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte bilang pangulo. Ngunit hanggang ngayon ay patuloy na ring nakararanas ng matinding pagbaha ang syudad. Sa salaysay ni Wamil, hindi pasok sa COA Joint Circular ang mga aktibidad kung saan napunta ang confidential at intelligence funds ni Duterte. Ayon pa kay Wamil, batay sa accomplishment report ng Office of the Vice President para sa first quarter ng 2023 ukol sa paggamit ng confidential expenses, may dalawang bagay sa listahan ang hindi kasama sa tinatawag na allowable. Sinasabi ring accomplishment report, may line item para sa pagbabayad ng reward, ngunit hindi nagsumiti ang OVP ng anumang dokumento na nagpapatunay na tagumpay nga ang information gathering or surveillance activities. Nang tanungin ni Kapunan ukol dito, sinabi ni Wamil na ang kawalan ng dokumento ay paglabag sa circular. Violation po siya since hindi siya compliant doon sa conditions ng payment of reward, which is dapat mayroon siyang supporting document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on the account of information given by the informer, ani ni Wamil. Sa accomplishment report ng OVP para sa second quarter ng 2023, may line items ukol sa medical at food pati na ang pagbabayad ng insentibo at mga biyahe ukol sa confidential operations na hindi kabilang sa allowable confidential expenses. May line item ito, may line item din para sa pagbabayad ng 12 million pesos na reward na hindi sinusuportahan ng kaukulang dokumento. Wala ring isinumiting dokumento si Duterte ukol sa surveillance na ginawa ng DepEd sa 115 na mga lugar na bahagi ng kampanya sa paglaban sa komunismo. Batay sa mga dokumento, pati gasto sa biyahe, Christmas party at replanting ay ikinarga rin sa confidential funds. So, sa mga hindi nakasubaybay ng araw kung saan nangyari ang ganitong pagtistigo, kasi si Wamil ay isa siya sa mga witnesses sa parte ng prosecution. But still, okay, parang magiging resulta it impeachment trial, still nagadepende sa aton nga Senado, dahil sila yung mga judges sa pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May 21 minutos yung nagtaliwan sa oras. It alas 2 mga palanggas at nga pagpangalagad. Rinyo nga mga greetings, send nyo lang, okay? And of course, our topic at nito'y pagkapanumbalikan. Pagkatapos gid yamang, it importante nga mga reminders, kindly stand by.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga-Kamansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pare sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabi kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: San Miguel Piliwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nag-uusay baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patatak Navara.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: protektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay nga akong nabuyon.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

bilangga sa atong pagpangalagad. May 31 minutos sigo nagtaliwan sa oras sa talas 2 sa atong programa. Sa mga bago gidya mga nakabukas at ang mga monitor, hi, okay lang yan. Wag di ka mo magkahawag. Oh, manatapos mo gamit. And 3 o'clock pa naman tayo. So, pwedeng-pwede pa naman. Pwede pa kayong mag-send ng inyong greetings. Pwede pa kayong mag-share mamaya ng inyong opinion regarding sa ating katanungan or topic. And bago ako mag umpisa kung ano man ang ako niya mga umpisahan sa programa, ito muna yung katanungan para meron tayong panahon na kapag-isip para magmuni-muni. Para magmuni-muni. Para baga nga ano, makapag-isip ng isasagot sa ating katanungan ngayong hapon. Ito po yung ating katanungan, di ba nga sa nambang tagani? Kita, oo, I don't know kung ma-agree ka mo ha, kung gusto nyong mag-join ka ako na. Kaya ginamba kong kita. Nakakaloka. Kita sa iyo, yan yung pangutana nga itong kaina. Eto. Yan. Oh, sino yung tura ako pangutana? Oh, tungkol sa... Okay. Parang hindi ito. Ito ba? Ito ba? Dito ba? Ay! Ito ba yun? Parang hindi ito eh. Okay. Tungkol sa... Anyway, sige ah. Diba sa number gani naton? Nga... Ay, ito. Tama. Sa... Hindi man tanan ha. Pero kalabanan sa mga taong lalo kung nagkakaedad ka, no. Siyempre na natural nagkakaedad ka kay nagse-celebrate birthday every year. Kung abutan ka pa next year, di another year na naman itimong kabuhi, dugangan yung mga imong edad, no. And nag-abot sa point nga meron kang tinatawag na fear. Takot na mag-isa. You know, even yung mga mag-asawa, oo, bisan yung mga mag-asawa, hindi man siguro lahat, I don't know kung gaano sila ka-kumpiyansa or ka-confident, na hindi sila makabatsyag it, fear or takot, na mag-isa sa kanilang pagtanda. Diba? June? Hindi, it's June. Hindi siya dyan natatakot mag-isa. Ako niya ginamin is, although hindi man tanan, pero may mga tao talagang takot mag-isa sa kanilang pagtanda. Kung hindi niyo man maamin yun sa sarili niyo, depende rin sa inyo. Kung may lulokohin man kayo, hindi yung ibang tao, kundi yung sarili niyo. Ano ba talaga, titelos yun ang pinupunto mo, no? Ay, kasi minsan, dahil sa takot mo, dahil sa imong kahadlok na mag-isa ka sa iyong pagtanda, nagkakaroon ka minsan ng gumagawa ka, I mean, ng mga desisyon minsan or madalas man yan or gaano man kadalas ang minsan sa pagdidesisyon na yung hindi mo na binibigyan ng masyadong panahon ang pagpili ng isang tao na gusto mong papasukin sa buhay mo. But because nga of your fear, kasi iniisip mo lang na, sige na, ito na lang kasi ano, kasi natatakot ako, pag tumanda ako, wala man lang ako kasama. Pag tumati yung likod ko, wala man lang magsascratch ng aking back. Arte. Diba? Yung bang, iniisip mo nga, pag sumakit ako niya, ano, sumakit ako niya tuhod, wa man lang it nagabanyus it ng epicacin oil. Sumakit ako niya ulo, wala man lang it nagamasads nga magnami-nami man akong pamatya. So you are ano ba ga, you are settling for less.
na sige na lang. Kasi, kasi ayoko talagang mag-isa sa aking pagkanta. So wala, wow ni mo ginatawan it masyadong importansya kung anong klaseng tao yung gusto mong makasama dahil sa takot mong tumanda. Yung pag-isa ko, kung sinuun lang mag-abot, okay na lang. Yan. Kung sinuun lang. Grabe, no? Kung sinuun lang, nakakaloka. O di ba yung mga mindset na ganun? Kung sino yung dumating na lang na kahit yung pang bisan sa sarili nana na hindi naman siya kumpiyansa na yan talaga yung taong gusto niya makasama sa buhay. But because of the fear, bagod sa kadlok na nangamap, mag-isa siya sa pagtanda. Yung sinabi ko kanina mga reasons, although mababaw lang yung mga rason, pero yung takot na mag-isa sa pagtanda ay hindi po madaling dahilan or hindi po yan mababaw na dahilan. Pag sinabi mong takot kang tumandang mag-isa. Alright. Doon dong ako niya introduction sa aton nga pangutana makaroon niya. At ito po yung katanungan. Ito yung tanong. Yung bang dahil sa takot mo na mag-isa ka sa iyong pagtanda ay hindi na deprive ka na or baga na nawawalan ka na ng focus at hindi mo na nabibigyan ng masyadong importansya rutawo na gusto mong makasama or gusto mong papasukin dyan sa buhay mo. Kasi yung iniisip mo na lang, okay na ito. Yung nagsisettle ka na lang sa ganong klaseng rason, okay na ito, at least importante may kasama lang ako sa aking pagtanda. Yung parang nag-bargain ka ng, yung bang parang, alam mo yun, yung sugal na talagang hindi mo talaga alam. Although it's sugal, pero hindi mo talaga, alo ka talaga, blanco ka. Wala kang yung percentage na mananalo ka, hindi mo alam kung ilang porsyento. At ito po yung katanungan, mga palangga. Kung hindi ka natatakot mag-isa, magagawa mo pa rin bang piliin siya? Yan. So, nag-gets yung ginamin ko. So, dahil, kumbaga, nagpasugot ka lang, okay na lang, okay yun lang, sige, okay yun lang kakon niya, nga magiging karelasyon kay imo kay at least ako niya pagugang, pag malambay na ako, may upod man ako nga, muni-muni, pero hindi man masyado, kasubo ang ako niya, pagpangabuhi kay, may ara man to, yan nga upod eh. Daw, amo na kalabat na settle, karang sa amo na ang klase nga rason. Nga, kung tutuusin, hindi gadyain. Pero, ito yung nga yung tanong. So, kung hindi ka nga natakot mag-isa, pipiliin mo pa ba yung tao na yan na tanggapin sa buhay mo dahil sa takot mong mag-isa? O, nag-gets niyo? Pipiliin mo pa ba yan kung hindi ka lang natakot mag-isa? O, yan, sagutin nyo na lang para yes or no and why. Sa flood. Ang galing! Okay, so yun po yung katanungan na ating dapat pag-usapan at sasagutin nyo sa ating pagpangalaga. May 40 minutos yung nagtiliwan sa oras alas 2 oras sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ang kaping talagang eto, siguradong-sigurado ka na magbibigay sa iyo ng kaginhawahan sa iyong pakiramdam. Aalagaan ka, mamahalin ka hanggat kailangan mo siya. Sabi ng More Power, kung hindi mo ko kailangan, bahala ka sa buhay mo. Pero kung kailangan mo ako, andito na ako palagi. Rana nga, kung nakakasalita lang yung More Power Coffee, yun sasabihin niya, kung ayaw mo sa akin, di wag. Pero kung gusto mo ako, andito lang ako anytime. Yan, kung kailangan mo ako, gusto mo ako, andito lang ako. Ang daling kausap, di ba, ng kape. And then, seriously, yung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mga palangga, ulitin ko ulit sa mga bago pong gumagamit or sa mga bago ang nakapanood sa aton niya nga programa nga raana kita kara nga pinaka purpose is sa aton nga bituka sa tinain naton. Kay di ba sa mga kay manghura naton niya iba
nga madalas nakakaranas kayo ng discomfort sa inyong mga tiyan. Diba? Discomfort. Sabi, hindi natunawan, bloated, hirap magbawas, na kailangan mo talagang gawin everyday. Kasi according sa mga doctor, na ang pagbabawas or paglalabas ng iyong dumi sa katawan, kailangan mong magawa yan once or twice a day. So kung hindi mo nagawa yan kahit isang beses sa isang araw, ay di nakakaramdam ka ng discomfort sa sarili mo sa tiyan mo mismo. So meaning, meron ng something na sa mga nakain mo na hindi siya rich in fiber or hindi ka siguro, ang mga pagkain mo siguro more on, you know, carbohydrates or nakakapagpatigas ng iyong dumi na hirap mong ilabas. So yan po ang isa sa mga target ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix sa mga nahihirapan pong magbawas. Ha? Sa mga nahihirapan pong magbawas everyday, regular nyong inumin yung More Power Coffee. Okay? Kay rich siya in probiotics. Good bacteria yan siya. Live microorganisms. It's a good bacteria na kailangan po ng ating tummy. Kailangan ng ating tiyan. That's the good bacteria. Kasi mga ano yan sila? Para sila yung mga police army ng ating tiyan. Yung probiotics. Wrong copy nga More Power. Anong equivalent karon sa mga ilim nun? Like itong Yakult. Diba? Okay ka ba, tiyan? Pero yung karun to, Ana, nga ano? Pero yung anang, parang ka-equivalent na, ano? Katumbas, kapila imaw, and then, the other one is,

Walang ganern. Hindi po siya nakakapag-trigger ng acid sa inyong katawan na pag-inom ng more power coffee. So wala po yung sinasabing dapat isang sachet lang sa isang araw. Walay na sinasabing ganun. Hanggat gusto mong magkape kahit ang isang vaccine, ubusin mo sa isang araw, ubusin mo. Ha? Ubusa kung kaya mag-inom. Nakailang kape, nakailang cups ka ng kape sa isang araw? Kung mga 3 times, 4 times. Ay, di. 3 times, 4 times. Eh, basta more power. Diba? Kay, it's a healthy coffee. Okay? Healthy nga kape nga dapat nga magiging partner natin everyday. Alright? So sa aton nga mga kag manguran nga basi na curious na kamo ano gida baga man ro kapte nga nga ginay nan vanity tells ay o hara sa mitinyo baka magbakal ka muna per sa shay lang anay sa mga magapit nga mga tindahan sa i-mention ko pamatsyagi. Okay, although hindi man doon miracle coffee ang ginamin ko lang pag iniinom niya regular, di ba, may magandang epekto po sa ating katawan. Sa mga taga-Tangalan, una sa Jujuy Store sa Tangalan Public Market. Sa mga taga-Makato sa Bilyuni Store, una ron sa may Poblasyon Makato. Lezo, multi-purpose cooperative sa Lezo Public Market. Sa May Pass Drug Store, una ron sa Tabuk Gidyamang Imauit, Numansia Municipal Police Station. Lagin Banwa East, sa Cherry and Alex Luchin House, available. Sa Carol's Pharmacy, una man doon sa may Bulwang Numansia along the highway. Pagtabok mo yan sa Kalibo, walang ligtas. Iya sa may shopping sa ANC Drugstore o Atubang 8 Filipino Bakery. May kapiron sa tauna. Ag-ana pa nga Kalibo Branch at Carol's Pharmacy. Una man sa may shopping center. Iya sa may Martilino, Dong Trahi Pharmacy. Sa Regalada Street o nasa St. Anne's Pharmacy. Tabo kita ito sa may Mabini. Tatlon anton una nga ano, outlet. Vita Medo Net, no? Vita, ay. Vita Med Pharmacy. Wow! Ina malang man dun sa Tabok 8 ng ospital, Vita Med Pharmacy. Una man sa Nias Drugstore. Ag sa Tias Pharmacy. Imagine ha, tatlo ka butika, una sa Atubang at Provincial Hospital, ro nagabaligya it more power kay man. May mga customer dong Vitamed nga nagainusoy kanda it kape nga more power. I think was that itao sang una kay wapas nagabaligya. Na. Tikay na natin siya na dang ano matarong more power nga kape nga raman. Kasi permi lang tanang nga may nag-ausoy tatat kapiya sa amon nga more power. O, te. O, to. Nagpa-stack sa dato sa anda nga butika. Sipin nyo yan, ha? O. Yung manatabo dyan sa trahi. Sinta baga mana kami makabakal man na ma'am nga rait ng ano. It more power nga kapi. Yung wala pa sanda, hindi pa sila, ano. Hindi pa sila, wala pa silang stack it kape. Tay timing kayo na ako nagka-pinajikas, nga pinakas-in dyan sa ano. Sa trahi. Oo. May nag-inusoy, tabaga mana ka mo, i-eat more power, manangara nga kapi. Ay, hambag, hey kami karon ang nag, hey kami lang. Hindi ba taga-nabas? Hey kami lang man karon ang nag-akwan. Ang todo laman karon ang exclusive nga nag, baligya, ikap, hey kita mo lang gina. Habay mga taga-trahe. Kamu man, inagalik man na kinyuro kapi nga ramam. Hey huota na ron. Amo to nga nagpa-deliver. Hasta makaroon. Sige nga in order. Dung try pharmacy. Sige ah. Una sa may Regalado sa St. Anne's Pharmacy na hambakon kayo na. Na nakapamabini yun yan. Nigali kita, no? So, sa mabini, umanon ko lang. Una sa Vitamed Pharmacy. Sa Mia's Drugstore. Ang sa Tia's Pharmacy. Pero tatlong kabutika sa Tabuk at Provincial Hospital. Una, may mga kape. So yan yung kunwari isa. Kung naubusan it isa ang stock, aturan yung may daywa pa ka mga reserba. Sa Puok, o nasa All-in-One Convenience Store, available. Sa may Banwa it Banga, sa J3M3 Drugstore, sa Banga Public Market. Sa Libakaw, sa Neck Store. Sa Libakaw Public Market, at una sa Pukid Store, sa may Altavas Public Market. So, gets nyo na? So, sa mga na-mention kong lugar, may available o nang o kape. Gina-enjoy na o, itatod niya may kagmanguran. Rong bintaha sa pag-inom.

0: Eat More Power Coffee. Ay, tira iba nga mga banu. Ano ginahugat nyo? Bahala ka muna.
1: Oh.
0: Kay... Ang iba, iba niya mga banwa nga wait naga ano wait naga baligyag Eat More Power iya naga inagto sa ano sa istasyon muna nga permi lang kami nga na out of stock. Oo, wala pa gani ron pila pa gani adlaw doon ay dagon iya nga mga pila ka box. Oo, wa gun dayon ba eh. Karon lang daw naman sa ibang nga mga butika or tindahan niya naga baligyag Eat Kape. So try nyo lang, wala pong masama, wala pong mangyayaring masama sa inyo. Obserbahan nyo rong anang epekto sa inyong gagawas once, ngayon nyo ron nga ma-sustain rong pag-inom. Eat More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life.

0: 50 minutos yung nagtaliwan sa oras na alas 2, mga palangga, dali lang gito. Bawa may ato pa nga mga palautwasers nga kaina pag gusto mo pa shout out. Tanda nga mga friendship, Ma'am Noemi, o oh, 1 hour ago na anang nga mensahe. Good morning, tits. Ag sa tanan niya pa mati habang gagubog-gubog. Sana all, gagubog ka una. Ay, sigurado, tinaw yakamon, ma'am. Ay, gubog ka galit yan. Tinaw yakam sa Pilipinas, kay gubog ka una sa Dubai. Ma'am, bet na sa Germany, good morning. Okay, thank you so much, Gid Anna. Thank you so much, Gid, sa pag-imbita it almusal. Kung magapit ka lang, ma'am, bawa. Hello, June. Pleasant Monday afternoon, Titi Lios. And all pala otwasers around the globe. Good day, everyone. And, what's this? Still, I hope you're all in good shape. Stay safe and be the best. Thank you so much, Gijun. Tama ka, Tita Lils. Pero problema, una affirmi ron. Kung imo aalagaan, dapat ka in busy para hindi mo mapansin ang mga problema sa buhay. Makinig ng music, pag mag-kending. Oh, tulad na ginagawa ni Ma'am, Ma'am Bet-Bet. Mag-inano ka pa man, Abby, di ba ka, Ma'am? kay kung pwede takot kung ginabayaran, takot ta ang makwartahan dong problema. Ngayon, abo-abo! Takot ang milyonaryo, di ba ka, Ma'am Bet-Bet? Ay, sus. Samtilo, kagot ako sa mga milyonarya kung do problema, ngayon ay pwedeng ibaligya. Kala, hindi man pwede, hindi man galing mo kwartahan, sa agad ka tayo magka problema, bay anay na! Ah, balikan, galing mo kung medyo mag-tutaway na rong sitwasyon. Tolits! Ay, Madam Guapa, good afternoon. O, bati mo kami from Katiklan to Barangay na Asog, Malay. O, sa mga taga-barangay Katiklan. Mga taga-barangay na asog na sa Malay, may agad nga hapon na kinyo. Agad na greet ka mo nito. Let's Taiko Vlog Chavez. Vlogger ka na doy? Bawa. Sige, Diyo. Diyo, galing na si Diyo. Okay. Hamba ni June. Live your life to the fullest. Enjoy kahit mag-isa. Gawin ang nakapagpasaya sa'yo. Sayang ang oras kung wala kang ginagawa, nakapakipakinabang. Huwag ka lang mag-apak ng ibang tao para sumaya ka. Gamitin ang kalikasan na bigay sa atin ng may likha. At yan ang ginagawa. Ang ginawa at ginagawa ni John ngayon. Diba, John? Ay, naku, nag-harvest na naman siya ng kanyang farm. Sige. Ma'am Rosie Iso, guna sa Barangay Andagaw, ma'am. May reagid nga hapon. Sige, sa mga taga-barangay Andagaw, good afternoon. Sir Claude de la Vega, may ayad gid nga hapon man. Ako niya hipag nga gwapa, ate baby. Good afternoon. Ano sa mga taga-barangay Albasan, sa naman siya. Hamba ni John, yes! Kasi tanong ko kanina, di ba ako niya intro, introduction regarding sa ato niya topic is, you are settling for less dahil sa takot mong mag-isa sa iyong pagtanda. Kaya, kumbaga, term talaga yan dyan na pwedeng gamitin. Nakalimutan ko lang. Nalimutan ko lang siya. Yung bang, yan, nakukompromise. Yan, that's the term. Nakukompromise rung imong discernment. Uy, nakuha ko naman sa nga. Salamat, Lord. Nakukompromise rung imong discernment sa isang katawo. Once nga, meron kang fear. Yun bang, bangod sa kadlok mo nga mapag-isa ka sa iyong pagtanda, nakukompromiso rung imong pagkilaga sa rodo niya tawo dahil iniisip mo na, sige na lang, okay lang kasi. You know, importante may kasama ako sa aking pagtanda. Yan. Kaya ang tanong ko is, kung hindi ka kaya natakot mag-isa, okay? Kung hindi ka natakot mag-isa, yung nakompromiso mo na yan na tao, ay pipiliin mo pa ba? parang leading na yung question, di ba? So what's your answer? Yes or no and why? According to June, yes! Although hindi naman ako takot mag-isa, so tanggapin ko ang tao na darating sa buhay ko kung siya ang tinitibok ng puso ko. Ang fear ko lang naman, may gusto ako sa isang tao. Ang tanong, gusto niya? Ano, gusto niya rin ba ako? Yan. Yan yung malaking tanong talaga diyon. May gusto kang tao, pero ang tanong diyan, kung gusto ko rin niya. Di ba? Kasi ganoon talaga pag nagmahal ka eh, no? Pag nagmahal ka talaga, minsan naman kasi pag totoong pagmamahal, sa totoo lang ah, hindi ka naman talaga naghahanap ng kapalit. Basta pinahal mo na lang yung tao. Hindi ka naman nag-expect or hindi ka naman humihingi ng kapalit. Pero syempre, mas masarap pa rin sa pakiramdam na pagmahal mo yung isang tao, ay mahalin ka rin pabalik. Oo naman. Diba? Kung gamahal ka, diba? Mas masarap sa feeling na mahal ka rin ng tao na mahal mo. That's it. Okay. Noon, panahon na bata pa ako, wala akong takot na magkagusto dahil nga bata at may resources ako. Yan talaga rong binta. Pero alam mo, Jun, hindi na mo naman kasi masasabing, hindi ka na nakapagsalita ng patapos dahil kesyo, may edad ka na. Pero ilan ka pa lang, 62? So, hindi naman yan, as in, katandaan. Ang ginamin ko is, who knows? Diba? Hindi mo naman alam kung sino, kailan, di ba? O meron niya ako nabasang kwento. Nung mga panahon ng kabataan nila, nagkaroon sila ng relasyon. And then, syempre, nag-iwala yung kanilang landas. Nagkaroon sila ng kanya-kanyang pamilya. And then, syempre, nagkaroon ng mga anak. Mga anak nila, nagkaroon na rin ng trabaho, nagkaroon na rin ng pamilya. Itong dating magkarelasyon, pareho silang nagiging balo o widow. And after 30 to 40 years, nawala silang communication, wala silang update sa bawat isa. Isang araw, nakita na lang sila. Kasalubong yung kanilang landas. Hindi po ito, gawa-gawang kwento. May nabasa akong kwento nito na, kasi hindi ko lang natandaan, pero yung kwento nila, it's parang confession, parang true to life. True to life story. Okay? So, after 40 years, muli silang nagkita. Ilan na yung edad nila nun? Yung isa na nasa, o ipagpalagay natin na yung edad nila nung panahon na magkarelasyon sila is nasa early 20s, something like that. O, diba? So, after 40 years, pagpalagay natin, ang isa is nasa 65, ang isa nasa 70. O, diba? Or sa either parehong edad nila or may mas matanda sa kanila. So, after 40 years, nagkita silang muli. And you know what? Muling nag-ignite yung feelings nung nagkaroon sila ng relasyon ng kabataan pa. Alam mo, yun yung parang yung kanilang damdamin during that time, parang muling nabuhay. Yung parang natulog lang, nagpahinga lang, ng matagal na panahon. At muling nagising nang muli silang magkita. So that's the tatahana. Diba? Yan pong tinatawag na tatahana. So hindi ibig sabihin noon na kung may tao talagang itinadhana sa'yo, kahit sabihin pa nating pinagtagpo pero hindi tinadhana, pero kung may tao talagang itinadhana sa'yo, gagawa talaga ng paraan or daan ang kapalaran na hindi kayo magtagpo sa kung anumang kailan man yan, anong araw man yan, anong oras, anong sitwasyon. Basta merong talagang taong itinadhana para sa'yo. Maghiwalay man kayo ng matagal na panahon. Hindi eh. Pag itinadhana talaga kayo, may paraan talaga na muli kayo. O diba? It's a destiny. And I believe that. A destiny na ako talaga, maano rin ako. Nagapatigit ako sa mga makaroon yun. Kung talagang kayo talaga. Kasi kung talagang hindi kayo, hindi talaga. Diba kasabihan na pag-ukol, bubukol talaga yan. Sa pag hindi, wala talaga. Kung tamang panahon, or tama, sa right time, right person, right place, magkiklik talaga yan. Hamba ni Mabetbet, hindi po ako takot mag-isa, Tita Lils. Pero ang dalawa kong anak, hinahanapan nila ako ng kasama ko para kung umalis sila sa akin, may kasama daw ako. Pero kung maghanap man ako ng kasama ko, yung gusto ko na matulungan niya ako sa mga gawain ko at sa mga gastusin ko dito sa bahay. Oo naman. Alam ka naman, maghanap ka ng, my God. Sa edad mo na yan naman, bet-bet. O sa edad na natin na, alam, maghanap ka pa ng parang batong ipupukpuk mo dyan sa ulo. Kaya think, yeah, thank you talaga doon sa advisor ko kagabi na ano ko, it's an eye-opener for me. O nga no, tama yung mga sinabi. Tumagit pang ambal, mablas ako kagabi. Tsakto ko kay, na-realize na, bakit kailangan mong mag-invest? Although syempre, hindi naman, wa man nagkakahugan abe nga, hindi tayo tumulong sa ating kapwa, pamilya, or kung sino man na nangangailangan. Kung pwede ka namang tumulong, why not? Pero kailangan mo rin palang bigyan ng boundary kung hanggang saan. Hindi yung ubus-ubus. Yun yung realization ko. Oo nga, no? Balal pa ba ako nga? Mabulag ka? Mabulag? Pagkatuan ka nila. Kumusta ko nila? Salamat. Okay. Hambay ni ano ni Bing. Oy, gatanaw ako sa problema. Ano ganun problema? Anong klaseng ginatanaw si problema? Kakaloka ka naman. Huwag mong tingnan. Hayaan mo lang. Huwag mong pansinin na lang. Macho involved. Yes, Tita Leos, tatanggapin ko para pag magugangon ako, may ako niya pupis lito. Sige ah. Yan ang tripping mo. Walang problema yan. Kung taray mo nga gusto sa imong life, Macho Involved talagang kung saan ka masaya, yan ang tamang term. Kung siin ka malipayon, doy, himua tanakay. Rong kalipay nga may itao, itao nga rong kimo. Hindi man may itao, iba. Diba, Doy? Oh, sige. Walang na eh. Pwede mo ta, chimpo? Oh, pasado. Alas tres na gani. Alright! Sige, thank you so much. Good mga palangga. Abugin niya sa gamat sa inyo nga pag-join sa ating programa sa topic sa aton niya makaroon. Programa sa topic sa aton sa makaroon. Makaroon niya adlaw it Lunes. Pizza Jess sa bugan it Agosto Dagon 2021. Until tomorrow! Sa Martes nga edisyon, pagpangalagad programang palautwasan mo. Of course, and still, medyo masinadyahon! Your beautiful and cute Tita Lils de la Cruz na kayo magandang katmair ay niyang hapon. Salamat, gidsit niyo nga pagpangati. God bless us all. Bye!
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tata Navara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yung kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Go!
5: This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
8: Radyo Todo, for the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. Mag-TDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
11: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun wala akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee agung dinamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly, no advance interest, no service charge. Accept installment payment of loan, 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-mm.
6: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Po,
5: ng rice coffee.
6: Thank you very
5: every
6: much. Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
6: Marami po salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: ay, nanonood. Okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension. Tension Vitamin D3 for longer life.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbabaisi ha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayad-ayagid. Sa ika mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Sampon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong patabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Sampon Gold Coffee Mix.
2: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sandown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sandown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isi ha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
5: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: todo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagao. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ta, kwadlaudlaw tumuduwag ta, po it power baga nga rasa akong awas, medyo latang gulay, takapin nga daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ta nga medyo nagamat-amat ako pag-sip, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pupunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw
0: for longer life.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinalakas. Husay, Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
8: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
8: much.
7: Every morning. At saka minsan
8: pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama.
8: Marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisan.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
3: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
7: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.

0: Hello po sa inyong lahat at syempre welcome na naman sa isang edisyon ng ating po namang paladudunan. Tayo po'y napapakinggan sa buong Pilipinas, sa iba't ibang istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, maging sa ibang bansa na rin po mga kaibigan. Through live streaming po natin mga kaibigan. Hanapin lang po ninyo sa ating po namang Facebook account, Rice Brand, at makikita po ninyo doon at maririnig ang ating po namang programa na pwede nyo rin pong isend kahit po doon sa mga kamag-anak po ninyo sa ibang bansa. Wala nang patumpik-tumpik pa mga kaibigan, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Tawagin na lang pong Lynn.
0: Nanay Lynn. Okay, taga saan po?
1: Taga Naguilian, Isabela po.
0: Isabela. Saan po sa Isabela?
1: Naguilian po.
0: Naguilian. Okay po. Naguilian, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Lynn?
1: 30 po.
0: 30. Okay. Umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi po. I mean, ask ko lang po sana kung ano yung mga benefits. Kasi may karamdaman po kasi ako.
0: Ano po yung iniinda po nating karamdaman, ma'am?
1: Sa kabilang breast ko po kasi may maliit siyang bukol, masakit.
0: Napa-check nyo na po ba yan sa doktor?
1: Yan nga po, at takot din po ako.
0: Hindi, mas maigi po na mapacheck po ninyo sa doktor, pero
1: ngayon ano po lang kasi siya naramdaman. So, nakinig po ako sa radyo kasi may mga napakinggan po ako about sa mga product niyo po.
0: Actually, tama po yun. Sabi ko nga, lalo na sa lahat ng ating mga kababayan na ganun din, may mga hesitation para makapag-check up sa doktor kasi ang unang sinasabi, natatakot. Sabi ko nga, kung importante po kasi yun kasi magkakaroon kayo doon ng kumbaga check up, may mga laboratories na gagawin at makikita kung ano po yung mga talagang pwedeng gawin para makita kung ano po yun, ano po yung sanhi. Mas maigi po na sa doktor po talaga makita yan. Pero sabi ko nga, habang nag-aantay tayo na magkaroon ng pagkakataon na mapatingin yan sa doktor, kasi yun po yung importante doon, makakatulong na po yung pagiinom ng ating rice coffee ngayon pa lang. Diba? Ngayon pa lang, simulan na natin yung pagiinom ng ating rice coffee. Kasi base po sa ating po namang mga testimonya, sa mga testimonya po ng ating mga kababayan na nakainom na ng ating rice coffee, kung napapakinggan nyo naman po, marami na po ang naging testimonya patungkol dyan na natulungan po ng ating po namang rice coffee. Actually, yung ating rice coffee po ay nakakatulong para halos sa lahat ng mga uri ng mga karamdaman. Nakakatulong po ito para ma-regulate po naman yung pagkakaroon po ng hypertension po natin. Nakakatulong para ma-regulate po naman yung blood sugar level po natin. Nakakatulong para po naman ma-dissolve yung mga tumor gaya po ng myoma, yung mga bukol-bukol na yan, yung mga lump na yan. So, dito po pumapasok yung inyo po namang problema. At nakakatulong din po para ma-lower yung risk ng pagkakaroon po ng breast cancer, ng pagkakaroon po ng prostate cancer. Ito pong lahat na ito ay dahil po ito sa mga testimonya ng ating mga kababayan. Hindi tayo pwede magsabi ng kung ano-ano dito. Wala tayong mga testimonya patungkol dito. At nagbabase lang naman po kami, particularly sa mga testimonya ng ating mga kababayan na sinasabi po nila na sila po ay natulungan sa mga particular na mga karamdaman na dinaanan po nila sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Nakakatulong din po para makapagbigay ng relief doon po sa mga nakakaranas po naman ng arthritis at yung mga rheumatism. Nakakatulong din po para ma-prevent yung pagkakaroon po ng mga skin diseases gaya po ng psoriasis. Nakakatulong din po para sa pag-control po ng development ng liver cirrhosis. Nakakatulong din po para po ma-regulate din yung pagkakaroon po ng kumbaga makontrol yung pagkakaroon po ng hepatitis A and B and yung pagkakaroon po ng fatty liver. Nakakatulong din po para maalis yung kidney stones, yung gallbladder stones, At marami pa pong iba, ma'am. So, ito po ay base po, again, base po ito sa mga testimonya, mga patotoo, mga kwento, karanasan ng ating po naman mga kababayan na tuloy-tuloy na umiinom ng ating rice coffee. At tama po yan siya, gagawin po ninyo, pero yun po yung sinasabi ko, pinakamainam po na dapat nating gawin, magpatingin sa doktor. Pero sabi ko nga, habang nag-aantay tayo, kasi may mga testimonya po tayo na habang nag-aantay nung kanilang check-up na for operation na sana, habang nag-aantay nung date na yon, umiinom ng rice coffee, nung pumunta na sa doktor, wala na yung ooperahin. So, yun po yung mga posible pong pwedeng maitulong sa atin ng ating po namang rice coffee. Pero, sabi nga natin, iba-iba po din kasi, ma'am, yung katawan ng tao. Iba-iba po yung ano natin, yung damage po ng ating katawan. Yung iba, sa mga unang sandali pa lang, unang mga araw, unang mga linggo ng pag-iinom ng ating rice coffee, nararamdaman na nila yung pagbabago. Yung iba naman, talagang may proseso, kaya kailangan po tuloy-tuloy yung pag-iinom po nito.
1: Yes po, yes po.
0: Okay po, ma'am?
1: Yes po, maraming salamat po sa info.
0: Yes, at marami pong mga kababayan po natin ang tuloy-tuloy nang umiinom po nito. Hindi lang po para dun sa kanilang karamdaman, kundi para maproteksyonan din po yung kanilang kalusugan na hindi napasukay ng iba't ibang uri ng karamdaman.
1: Yes po.
0: Okay po. Diyan po sa Isabela, alam nyo na po ba kung saan po tayo pwede makabili dyan sa Isabela?
1: Saan po ba, sir?
0: Sa Naguilian. Wait lang. Hanapin natin dito yung listahan po natin. Ang mga nandito po sa aking listahan, sa Naguilian, Lucena Drugstore, meron po. Tapos, Mikaya Drugstore, Mikaya.
1: Sige.
0: Alam nyo po ba yon?
1: Pero sa Kawayan po, sir, meron po ba?
0: Kawayan.
1: O sa Reyna Mercedes?
0: Wait lang po. Kawayan.
1: Kasi malapit din po ako sa Reyna Mercedes po.
0: Wait lang po. Reyna Mercedes, Asia Phil Drugstore, tapos Better You Pharmacy sa Reyna Mercedes. Alam niyo po ba yon?
1: Sige po.
0: Reyna Mercedes, Asia Phil Drugstore, Better You Pharmacy. Saan pa po yung isang lugar?
1: Sa Kawayan po.
0: Kawayan City, Isabela.
1: Yes
0: po. Marami po dyan. Pwede nating mabilhan. AV Atienza Drugstore. Butika Aves.
1: Alam ko po yung Butika Aves.
0: Yes. Wins Pharmacia. Ladores Pharmacy. BGM Pharmacy 1. Tubans Pharmacy. Dating Butika Malilin. Prime Med Pharmacy. Abatienza Pharmacy. Sa Kawayan City naman, Athena's Drugstore, Avis Drugstore and General Merchandise, Uy Care Pharmacy, Magpili Pharmacy, Magmanlak Pharmacy, Maria Victoria Pharmacy. Lahat yan sa Kawayan City. So lahat po yun, pwede nating mabilhan ng ating rice coffee. Ang tanong ko na lang ngayon sa inyo, Ma'am Lynn, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Yes po, nakakita na po ako.
0: Alam niyo na po yung itsura niyan.
1: Yes po, yes po.
0: Hindi na kayo magkakamali, yung kulay gintong dilaw na karton, tapos RISE po yung spelling, kasi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po yung spelling po ng ating rice coffee, RISE. Okay po?
1: Opo.
0: Kasi hindi po ito bigas, ano po, so tandaan niyo po yun. Marami pong mga kababayan natin na nalilito at yung mangilan-ngilan, nagkakamali sa paghahanap ng ating rice coffee kasi ang akala nila bigas ito, yung sinunog na bigas. Hindi po ito yon. Ang spelling po ng rice natin, nanay, kung sa Tagalog, bangon. RISE. Okay po, parang sunrise. Okay po. So, dyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, may ano yan, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan, tapos may sikat ng araw sa taas. Yan po yung ating produkto. Tandaan nyo po yun para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Yes po, yes po.
0: Okay, Ma'am Lynn, ganito na lang. Kapag kayo po yung nakabili na at umiinom na po ng ating rice coffee, ang pag-iinom po ng ating rice coffee, Ma'am Lynn, dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw. Yan po yung pinaka-the best na gawin po natin. Wala po itong magiging side effect. Kahit po halimbawa na kapag pa-check up na po kayo at meron na kayong iniinom na gamot, galing po sa doktor, may mga advices na po sa inyo ang doktor. Wala pong problema na umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee kasi ang ating po namang rice coffee ay herbal. Wala po itong magiging side effect, wala po itong magiging overdose.
1: Okay po.
0: Okay po, Ma'am Lynn.
1: Yes po, yes po.
0: So, after noon, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli, Ma'am Lynn.
1: Yes po, yes po.
0: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po, Ma'am Lynn. At sana po kapag nakapagsimula na kayo ng pag-inom ng ating rice coffee, tuloy-tuloy niyo po. Huwag niyo pong putulin kasi dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po nito.
1: Yes po, sir.
0: Maraming salamat po. God bless po, Ma'am Lynn. Mabuhay po kayo. Bye-bye po. Thank you very much po. Maraming salamat. Si Ma'am Lynn ng Isabela. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Ano po? Tama po yung narinig po ninyo. Nagbabase po tayo, mga kaibigan, sa mga testimonya, mga patotoo po ng ating mga kababayang natutulungan na ng ating po namang rice coffee po, mga kaibigan. Tawag nyo lang po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang pala doon again, 0969-226-9623. Tawag nyo po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At ating po namang pag-usapan ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating rice coffee mix, herbal coffee 14-in-1 plus 1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hi. Hello po. Good afternoon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Hi. Kaya po, ako po si Rose. Taga Naguilian po.
0: Taga Naguilian?
2: Isabela po.
0: Ah, Isabela din. Naguilian. Napakinggan niyo po ba yung katatapos lang nating makausap? Taga Naguilian din?
2: Ay, opo. Sir, ako yung tumatawa po pa na yung BC. Tapos yun, walang nasabi.
0: Ah, okay. Ilang taon na po kayo, Nanay Rose?
2: Mag-64 na po.
0: 64. Umiinom na po ng

0: ice.
1: Parang madudob.
0: Kasi pag wala pong iced coffee kasi sir, yun ang iniinom ko.
1: Hindi ko po yun alam, pero nauubusan po ba kasi dyan sa inyo?
0: Hindi po kasi wala ka po kasi ako minsan mautusan na bibili.
1: Ah, ganun po ba? So, pero mas mainam po sana nanay na yung rice coffee na rin lang. Kasi halimbawa maging maganda, di ba? Siyempre magiging maganda yung inyong kalusugan. Oh. Hindi nyo na alam kung alin doon yung naging epektibo po para sa inyo. So, mas maingi po na kasi halos pareho lang naman siguro yan. Tsaka yung atin po namang rice coffee po kasi mas kumpleto. Mas maganda pong, di ba? Kung titingnan nyo naman,
0: okay. Talagang diba? Mas okay po.
1: Opo. So, yung rice coffee na lang po siguro ang inumin natin para hindi na kayo nadodoble pa. Imbes na ibibili nyo po nung isa, dagdag nyo na lang po, sabibilihin po natin ang ating rice coffee, parang ganun.
0: Kasi trinay ko po, nahinto po ako ng 1 month na ng rice coffee and then yung Santon Plus Gold Coffee yung binili ko. Kasi nagtitikas ako ng Santon Plus Gold po eh.
1: Okay. Tapos, ano pong nangyari? Bakit nyo po hininto yung ating rice coffee?
0: Hindi po ako, nag-try lang po ako. Pero ngayon po, nag-take ulit ako.
1: Very
0: pero rice coffee talaga ng ilang buwan since January, nagbabas ako ng hospital, hanggang itong July po, first week ng July, and then three weeks ng rice ng Santon Plus Gold. Pero nung isang araw, bumili na ako ng rice coffee.
1: Okay. Sige po, basta po nanay, hindi ko po kasi alam yun, hindi ko po ma-explain sa inyo kung ano po yun, kasi hindi ko po kilala, yung rice coffee lang po talaga yung alam ko. So again, kung sakali po na gusto nyong ipagpatuloy yung ating rice coffee, pagpatuloy po natin kasi mas kumpleto po siguro yung ating po namang sigurado po ako doon. Tsaka yun po yung alam ko. At marami po sa mga testimonya ng ating mga kababayan, talagang maganda po yung naitutulong nito sa pangkalahatang kalusugan po natin. So, yun na lang po siguro, nanay. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa Nagilian?
0: Ay, dyan kay Aves po, sa Kawayan.
1: Sa Aves, sa Kawayan. Tama po. Sige po, nanay.
0: Marami po. At saka maraming naitulong po ng rice coffee. Doon ako nagundita na nakatayo, nakalakad ako. Pero hindi pa totally na okay.
1: Oh, pero nakatayo na kayo.
0: Opo, nakakalakad na rin po pero hindi ako makalakad ng malayo po.
1: Yes, at least nakakalakad na po kayo galing po doon sa pagkalugmok po ninyo, sabi po ninyo.
0: Opo, opo.
1: Very good po yun. Ano po yung naging rason kung bakit po kayo hindi biglang nakalakad?
0: Dati na kasi naramdaman ko may sakit po yung balakan ko. Akala ko po kung sa kidney ko lang, hindi pala po dahil naging normal naman.
1: Uh-huh.
0: Then, nung nagpa-check up ulit ako, sa kidney normal naman, okay. Pero may masakit pa rin po. Uh-huh. Hanggang yun na hindi ako nakalakad, sabi nila parang sciatic o po.
1: Oo, sciatic ka. Opo, tapos.
0: Opo, pero nagpapa-therapy ako. Nahinto na muna ako sa pagpa-therapy.
1: Uh-huh.
0: Tinuloy-tuloy ko lang po yung rice coffee and yung Santon Plus po. Okay naman po.
1: Okay naman. Sige po nanay, ituloy niyo lang po yung ating pag-iinom ng ating rice coffee at doon po sa sinasabi niyong isa, hindi ko po yun alam ha, wala po akong maibibigay na impormasyon tungkol po dyan. Pero sabi ko nga, kung sakali po, rice coffee na lang para hindi kayo madoble.
0: Sige po.
1: Okay po, nanay, maraming salamat po sa inyo at God bless po, mag-iingat po kayo, maraming salamat po sa inyo nanay.
0: Sige, thank you din po.
1: God bless po, maraming salamat, bye-bye, ingat po kayo, bye-bye. Uh-huh.
0: Thank you po. Salamat. Ingat din po.
1: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin.

tumatawag niyo po kayo sa ating walang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan.

0: Again, mga kaibigan, ano po, siguraduhin po natin yung paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi, yun nga, again, may nag-text na naman po sa atin na, tawag dito? Ang kanya daw pong nabili ay nasa pouch. Kuya Boy, nasa pouch at mali yung spelling nito, Kuya Boy, sabi sa akin. Kaya po mga kaibigan, may mangilan-ngilan pa rin sa ating mga kababayan ang nakabibili po naman ng hindi tamang produkto po natin. Kaya lagi pong tatandaan yung sinasabi po natin, ha? Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Joel po.
0: Sino po?
1: Joel.
0: Joel. Okay, taga-saan po si Tatay Joel?
1: Mindoro po.
0: Mindoro, okay. Ilang taon na si Tatay Joel?
1: 25.
0: Okay. Umiinom na ng rice coffee?
1: So, tanong ko lang sana kung saan dito pwede makabili.
0: Saan po kayo sa Mindoro, Tatay Joel?
1: Magsaysay po.
0: Magsaysay. Okay, wait lang po. Magsaysay. Occidental Mindoro?
1: Opo.
0: Occidental. Okay, Magsaysay. Occidental Mindoro. Okay po. Diyan po sa Sofia Pharmacy, Tatay. Alam niyo po ba yun?
1: Opo, alam ko po yan. Kasi may... Yung auntie ko po, bumili niya kahapon. Kaya sabi ko kung tinanong ko saan bumili. Hindi naman sinabi niya kung saan. Eh, pinilit kong sabihin sa kanya. Eh, sinabi niya sa akin. Nasusuki niya nga daw.
0: Opo.
1: Tapos, tinanong ko siya kung maganda rin sa katawan. Eh. Sabi niya maganda sa katawan. Sa mga tulog. Tapos,
0: kaya gusto niya rin pong simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay.
1: So, yun na eh, kung
0: opo. Simulan niyo na po yung pag-iinom po nito dahil makakatulong po sa inyo. Opo, makakatulong po sa inyo, napakalaki po yung maitutulong po nito sa inyong kalusugan.
1: Ano po yung...
0: Ha?
1: Magpatanggal po yun ang nailo tapos masakit ng baywang at
0: yes, masakit ng katawan? Basta po Tatay, tuloy-tuloy lang. Basta araw-araw lang yung pag-iinom po ninyo nito. Dapat araw-araw at tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom nyo po dapat nito. Kasi puputul-putuli natin, hindi po magiging dire-diretso yung paglinis po ng ating katawan. Remember, lagi tayong kumakain, Tatay. Lagi tayong naglalagay ng basura sa loob ng ating katawan. Kapag wala pong tagapaglinis dyan, babalik at babalik po yung karamdaman. Kaya dapat po tuloy-tuloy. Nakukuha po natin yung pong narinig po ninyo mga kwento tungkol po naman sa ating rice coffee dahil po yun sa tuloy-tuloy at wala pong puknat, wala pong tigil na pag-iinom ng ating rice coffee. Araw-araw po dapat may iniinom tayong rice coffee, Tatay.
1: Tapos, kasi nakita ko na
0: kuya, wait
1: na po, yung
0: kulay din itong karton. Oo, nakita niyo na po yun. Basta po dyan sa ano, dyan po sa Magsaysay, sa Sofia Pharmacy. Sofia Pharmacy meron dyan. At sa lahat din ng mga butika dyan, meron po ng ating rice coffee.
1: Opo, kasi nakita ko din na dalawang abdug at saka araw sa...
0: Mm-mm.
1: Yan po ba yun?
0: Yes, oo, yun yung kulay gintong dilaw na karton at RISE yung ano.
1: Opo, nakita ko po sa auntie ko kapo.
0: Opo, Tatay.
1: So,
0: yung dapat po nating yan po yung dapat nating bilhin. Kasi pag hindi yun, magkakamali tayo at masasayang yung pera po ninyo.
1: Opo, yung bigla nga po tumabay yung
0: mga po
1: eh.
0: Opo. Diyan po sa Sofia Pharmacy, Tatay, ha? Sofia Pharmacy, mabibili yung ating rice coffee. Kapag kayo po ay nainom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan nyo na lang po ako, Tatay.
1: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din sa inyo at mag-iingat kayo, tatay. Asahan ko po yung tawag po ninyo, tatay Joel.
1: Opo, tatawag na lang ako sa inyo.
0: Sige, sige. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. So, Sophia Pharmacy po, makabibili tayo dyan sa Magsaysay, Occidental Mindoro. Salamat, tatay. Maraming salamat. Hello po naman sa mga taga Mindoro. At syempre pa mga kaibigan, ituloy-tuloy natin yung ating po namang kwentuhan. Para po sa lahat ng ating po namang mga kababayan na talaga naman, sabi ko nga eh. naghahanap po naman ng, diba, napakasarap sa pakiramdam na tayo po ay nagiging daan para po naman mabago yung buhay ng ating po namang mga kababayan. Isa na nga po dyan. Si Tatay Joel na naghahanap po ng kasagutan sa kanilang mga karamdaman at ngayon yun nga, magsisimula na po sa pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Anyway, paalam na po tayo mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat at hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating baladutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo, 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras natin sa Bugos, Karaga, Pilipinas. May kapin 5 minutos na kataliwan, oras kera ita alas 7. Standby sa pagpagayag ita programang Biritsa.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Good evening, Pilipinas! Good evening, Western Visayas, Banway, Kalibog, Bugos, Karaga, Provincia, Aklan. Mayan ayon nga gabi ikaton, talan-talan. Welcome na sa pagpayagit programang Diretsahan. Today is Monday, August 10, 2025. Dato'y kira ka pag-welcome, pag-agda, iparipag kira kagabihon sa ating kira ka mga katunog kabarkada sa kanginan. Nga naka-open yun, dada kira ka mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diretsahan!
1: As well as amon kira nga website sa www.radiotodo.ph, and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Dadan kira nga pag-welcome, itamalipan kira kagabihon sa ton kira nga mga kabarkada ag katudo sa bilog kira nga probinsya Aklan sa 327 nato nga mga kabaranggayan, 17 nato nga mga kabanuhanan, agrong kabisira kira kong Banwa ita Kalibo. Balaman sa aton kira ng mga kaiping ng mga kaprobinsyanan sa Western Visayas, inakara sa probinsya ita Antique, Iloilo, ag Negros Occidental, kama naman ina sa probinsya Itgimaras ag probinsya kara ita Capiz. Likewise, inakara sa probinsya Itromblon, Masbati, Palawanas, Paras, Mindoro area. Kutubon maabutan kong signal ag pagwaragwag ko 88.5 FM, damon kira kinyo nga pagpaabot. It minus wagon, malinong ag malipay nga kagabihon katon talan-talan.
3: Diretsahan!
1: Mag-ililiba kita magkaroon kira nga adlaw nga Lunes hasta kita it alas 8:30 makaroon dong oras kira ita gabi. Mangin kaakbay ko technical side broadcast engineer Boboy and Rigi Plasio, station manager is Emilia De La Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang anchor man, rin yung karang El Capitan sa kahanginan, daya si Kabarkada katodong Che Indilibli nga baga panerbisyo kinyo hasta kita it alas 8:30 makarondong oras kaya it gabi eh.
3: Diretsahan!
1: Okay, ano na ito niya mga mainit ka mga balitag isyo nga pagkakosiparon sa kabilugan itatong kira nga pag-iliba sa programang Diretsahan. Okay. Makaroon kita ba nga gabi maging bisita na ton do dati na ton nga municipal councilor ag ex officio member kung sanggunay ang palalawigan it Aklan. Bangod, hinaga nga adlaw, may nakataya na kara nga on-site inspection ag ocular inspection ag on-site visit should I say sa ton kira nga may dumagit port no? Sanday architect Niven Makirang ag board member Rolly Nonoy Ikinia. Okay. Daya may kantanan sa pagbukas ag pag-inagura kwa ton kira nga bag-o hilya mga tapos nga dumagit port nga sa idagom ra pag kung pagmanihar ag pag-operate ko aton kirang Philippine Port Authority. At bangod ginagauman nga sa runday karang pag-abuton niya bugan it Septyembre, mag-aratsada gondong raya karang mga private commercial visas nga ginapangunahan it Starlight Shipping Company nga mag-padaga it daywang ka mga roro visas nga mag-abiyahe dumagit pagto kara it Mindoro, Kalapan Mindoro ag Batangas Port, port vice versa pagto kara it Dumaguit Port. And then there are also shipping companies who intend no there who intends to uh send also their vessels, no? Nga mga peribanwa ita raya kara nga mga passengers from Dumaguit to Calapan, vice versa, and from Batangas to Calapan, vice versa. And our provincial government is also proposing, no? Kaya dapat may ina nga direct nga biyahe from Manila to Dumaguit and then from Cebu, from Dumaguit Port to Cebu and vice versa nga ruta, no? So raya makaroon so far dato na buo karang information, no? So nag-ayo katon si board member Rolino Ikinia nga may pagkatapos na dahin aga itraya karang on-site visit ang ocular inspection sa aton karang Dumaguit Port, no? Kung Philippine Port Authority magpatigayon kitahin aga kara ipakipag-angot ka na, no? Aghupuli maging bisita ta sa kabilugan ni taton karang pag-iliba sa programang Diritsahan.
3: Diritsahan!
1: Okay, makaroon na nga gabi ibanwa, nakataga na katon nga maging bisita ta, no? Makaroon nga gabi si Comelec spokesperson Dodoy Crispin Gerardo. Bago dyan ira ko, raya karanga ginaduso makaroon ko 72 tanan ka mga congressmen or lawmakers sa House of Representatives nga nagatuyo nga ipapuspon yung man raya karang nakatayan na nga barangay and SK election sa November 2 of 2026.
3: Diritsahan!
1: Nakaroon banwa nga dag-on. Actually, dapat ko nagtaliwan nga dag-on 2025. No? Kundi kita magsaga, nakatayan na tarabanwa ita December, no? O December, October. But again, kasugtanan kung Kongreso, both houses of Congress, lower and upper houses, no? Nga ipospon anay dong barangay and SK election. No? Ag rikara, ginaset nanda kung pila nga dagon dong term of office o aton kira nga mga barangay officials ag SK officials. No? So nakabagay ba na it up at nga dagon? Provided nga wrong election, hindi magpatigay yun nun. Kung nagtaliwan nga dagon 2025, ag himoon yun lang. Makaroon ka na nga dagon 2026, bugan ka na it Nobyembre, pizza dos, no? It Nobyembre, dagon 2026. That is why ginaprobahan, raya ka na nga Acta Republica 12232, an act postponing the barangay and SK election ni President Ferdinand Bongbong Marcos. So according sa aton karang mga legal luminaries, no, sa aton nga mga aton karang nga mga Vatican nga mga abogado, even si former City Mayor and Congressman Lito Achense at Metro Manila, no, Sanday Attorney Macalintal, no, and other legal luminaries banwa, no? Nagapabutyag nga uwa it legal basis, no? There is no legal reason for the Congress, no? That again that the barangay Esto election will be postponed on 2028 or 2027. Bago dyan ni nga hatray yun da banwa taton kirang kongreso, no, nga ipospon dong barangay elections aginambay ko aton kirang korte suprema nga uwa, no, it legal nga rason agin deklarar nga unconstitutional dong pagpospon it barangay and SK elections. So sa kabilugan ni taton kirang pag-iliba makaroon kirang gabi maging kaakbay naton at around 7:30 in the evening daton kirang taga pamaba spokesperson kong Comelec Aklan kay Bulano Dodoy Crispin Gerardo.
3: Diritsahan.
1: Okay. Makaroon man nga gabi ibanwa. Ato nga balikan daya karang issue sa may Kalibo Public Market. Actually, ako nagtaliwan nga adlaw, I think last Friday or Thursday, si Engineer Dave Ignacio, aton nga officer in charge kong Municipal Engineering Office ko aton nga banwa it Kalibo, nagpatigayon banwa it on-site visit. bangod gani nga by August 31 no, nag-pledge dong contractor nga andagid banwa nga tapuson dong kalibo public market. Agod by first week of by first week of September or second week in September, andaon da banwa nga iga turn over no, sa aton karang local government unit it banot kalibo. So dong timeline is until September 15 kasi pagkatapos right August 31 limpyuhan pa nandaron no, iplastar pa iplastar yung tanan do mga lamisa it vegetable sections aton nga mga dong meat meat and pizza sections no, kasi humanuman yung tanan dong raya karang mga stall sa first floor ground floor ag second floor. Pero problema suno kay engineeria dong if ever ginman na makarelocate dong mga vendors sa September 15 ibutanggi natin September 15 i-allowance sa daba balik to problema makaroon dong Aklan Electric Cooperative wag yapon ba na nagapatigayon it inspection kasi kinangan ba nung itakod dong transformer no? Bago magbukas it September 15, no? Agud magamit banwa kwaton kerang local government unit kung banwa it kalibo. Okay. Kasi kung nagtaliwan nga Domingo, okay, sa amo niya pag-istorya ni engineeria, anda kayang mahingabot banwa. Okay. Dun daya karang deadline nga August 31. So, sulo kay engineeria nga Sir Che, baka second week ng September kasi lilinisin pa to lahat no, ilagay namin sa tama lahat kasi okay naman yung mga stalls no, by September 15 that will be no the time na we are going to endorse and to turn over this new market building sa local government unit ng Kalibo. So we expect ba no, by September second week or September 15-16 dapat unaun ba no, nakaplastar di karon do mga vendors, tanan nga vendors kung Kalibo public market because that was a promise no, kung Rotaplex construction company. So ginpanindugan da ba no, ni Mayor Jury Socro nga second week in September dapat unaon kami. Okay. So that is why ginatawaan naton makaron no i-chance sa mayor no agroato niya local government unit it banat kalibo no nga tawaan anay itliway. Okay. Hindi anay naton pag pangunahan, hindi anay naton pag-intrahan, agud hindi yun ma-preempt ag hindi yun no mabutang sa alanganin rong raya kra nga construction it new Kalibo public market di talawanta after September 15 because suno kay engineeria no nga second week it September okay yun do mga vendors kung Kalibo public market kabay pa no kasi abuon yung mga negosyante naton do nga saper banwa ina sa sugod ko aton kerang relocation site no maski no tag-ana it property tag-ana it kugta no wanya ni kunta na ila nga extend dong raya karang kontrata para gamiton do ana karang kugta no do Aklan Elect dong Aklan Polytechnic Institute may mga complaints on dong bag-o nga rang hospital dong MMG has also lodged their complaint no kung pwede nga bago mag-opening itdaya karang bagong hospital MMG dapat ma-remove gon o dapat uwa gon daya karang mga stalls sa prente mismo kuan daya kara nga hospital
3: diretsahan.
1: Okay, so gin pang aton kara kunta nga ginaabot makaw niya gabi eh, si Engineer Dave Ignacio no agud imaw katon do maka-enlighten maka-shedlight kun ano makaron dong estado ko aton karang merkado publiko makaabot ba gana it August 31, no? Kasi mga 1 week pa kuno or 10 days nga paglimpyo, tala nyo siguro ginapalis para kung ano pa nang ginaobre na sa sugod, no? Bago na day turnover sa second week, it's September, daya karang dagon 2026.
3: Diretsa ha.
1: Okay, balikan ko yung makaron. Daya karang illegal STL bukis iasaka. Ti dong STL bukis ianited nagapamayag pagbanwa. Dong aton yung mga kapulisan hagos sisitant no? Or naga think twice kung dakpo ng daraya karang mga nagapataya no? Sa illegal nga rang STL bukis iasaka. Kasi sa'yo nandang si Ted, no? May mga connection sa mga matag-as na opisyal kung Philippine National Police. Bangod, may incidenting natabo way back, I think, 2022 o 2023 during pandemic time, COVID-19. Nga, noong regional director kong PNP, si General Francisco. Ngagin parade banwa dong opisina ni Ted ni karakampi sa may Blisay sa poblasyon Kalibo o Bacauso. Okay. Agro mga tawo kara dong mga PNP personnel halin banwa iba sa Metro Manila and from the regional command. Bakod niya ni nga dong aton kira nga aklan PNP may mga contact banwa kay Ted. Agbasi sa bon, no? Nga mag-leak ba narong information? Ag makapreparar si Ted, no? Ag maordinana na ng tawo nga i-pull out ba nwa, no? Dong pwedeng magamit nga ebidensya kontra kanda. No? Especially, dong kwarta ba nwa because kada sultada ina karon milyones. So, dayong bisis sa sang adlaw dong sultada, no? Hapon a gabi eh. Okay. Imagine mo kung pilarang ka munisipyo sa Aklan, we have 17 municipalities. Ibutangan naton ba na pinakamalabas ang kamunisipyo ginabi, ibutang ta 30 mil, 50 mil ba na sang adlaw. Okay. Tungaon tayang 25,000 sa agahon, 25,000 sa gabi eh. Sapon. Ibutang tayang 50 mil. Okay. Sa mga maintok, banwang-banwa. Okay. Pero, sa mga dayag ko karang banwa, di, ubrahon ta nga 150 eh, per sampul kalibo, bang, ni Washington. Numan siya, malay, di ka maubahaw na banwa nga banwa. Okay. Di, mutang natun 100,000 yan. Dayag ka ng anom o limang kabanwa. Okay. Anom kabanwa, 600,000 gagi. Dayang remaining municipalities, because how many municipalities do we have? 17. Okay. So, an om abi, okay, dong tig 100,000. Okay. Hindi ko natin exclude natin dobaliti. Pero yan, hindi magsugot si Mayor Bobby Caliso kung may operation it illegal bukis sa nga munisipyo. No? Hindi magsugot si Mayor Bobby. Okay. So, mabilin na napuho lang ka munisipyo. Ibutang ang natin 50 mil sa sang-adlaw, sa napuho. Pila? 500,000 kuntig 50 agrong 600,000. So that's about more than 1.1 million pesos in one day. Ibutangan naton the very conservative naton dang estimates ba. So 1.1. Ti pagutan na ba kamo sa mga nagapataya kung pilaro gidrong maximum nga igo. Hagos tanan banwari karon sa 30 adlaw. Okay. 20 days gid banwarong kita karon itbang kano. Ibutang ginabi naton do 10 days kira. May nag-igo rekarte pila man lang gud. Ibutang naton 500,000. O kun umigo man it 1 million ti. May sa adlaw man dagya punto. Kasi 1.1 million dadang kita sa adlaw mo. Okay. Si buon may kubrador, tipilanat kubrador karon 10%, 15%. Okay. May nga ayaw ginabi 200,000 dong bankador. Okay. Ti daog man gyapon banwa. Sildam kay makabati nga may una nga nagdaog it 500,000 or more than that. Okay. Never ka man wa makabati yang may nagdaog nga 1 million. No, wa ba sawa man ako nakabati yang it. Pero mga 300,000 may una, 200,000, 300 plus, pero wa pa ako nakabati tap may nagdaog yat tap million sa klan, paki notify nga nagdaog ka mo sa raya kerang illegal boke sa tap million o mabot yung tap million inyong daog. Bi, pakisugin na bikat. Okay. Kasi wagin ako nakabati mo, pero may nabatian ako. Gapilang bisis nga may nagdaog illegal bookies kaya 300,000. Pero half million, matsawa pagin ako nakabati. Okay, harap mo. Balik kita. Balik kita sa polis. Ito ibang polis, nakubaan mo nga magdako. Pero dahil nga ni aginyagas ni Ted, agin paila ni kaso, datong nag-grade ban was anang opisina, una sa Bliss. That is why wa nagbuhay si Jel Francisco Banwa. Wa. Ganagpungko bilang regional director sa Camp Martin Delgado. Bangod, doging declare yamang it police na habuoy sa opisina ni Ted, 26,000 pesos. Pero ang kwarta, nauna sa sugod ito opisina, suno sa mga tao ni Ted, nag-aabot kuno it 5 million pesos, Banwa, 5 million pesos.
3: Diritsahan!
1: Tapos gindeklarar ipulis, 26,000 pesos yamang ti. Isipa ba nga?
3: Diritsahan!
1: Di ba nga? Kayo ngayon, 26,000 to 5 million. So grabe, rin na dugra. Okay. Ti, nagbasot kinubuot ni Ted mo. Kasi si Ted may boss man da imaw, may anamang amo. Okay. Now, rugin butang iya sa aklan si Rooney. Si Rooney nga na taga Capiz. Pero, hindi ko mamahubtan do operation nga ni Rooney. May anamang sariling system. Okay. May anamang niya sariling kalibutan. Si Rooney iya sa aklan. Okay. Kasi, may pilang bilog ka numero na nagwa sa illegal STF. Kasi ina man lang nakabuurasan na sa Great Lion eh. Kung ano man nagagawa sa anat PCSO, dato man na banwang numero. Okay. Ti abo banwang nagtagama. Imagine mo, kinpadibidin do banwa ni Rooney. Nung ibagin buhinan, 30%, agro iba karabanwa, 20%.
3: Diritsahan!
1: Kung kasayod nga ni Karabanwa si Ted. Naging buhina ni Rooney e 30% ng daog. Agro iba, 20%. Imagine mo, tatlong bisis na Banwa. Gananabo sa operation. Kung illegal bookies, iyasak. Okay. Now, ganito. Colonel Arnel Ramos, sir. I know nga, you are fully aware kung illegal bookies is TL, iyasak. Ginapalawagan ko si Governor Joanne Miraflores, Governor Bulano Joanne Miraflores, Blans. Ang kay Bishop Jojo Villarreal. Hindi ko ninyo pagugata na magpaguwa pat pastoral letter si Bishop Jojo regarding cooperation. It illegal bookies iya sa akyan. Agayaw ko ninyo pagugata na si Governor Joanne Miraflores pakinyo dumagsaway kara. Ay sayon ako nga nahadlok mandong pulis na gabangga, no? Kay Ted. Sayon man kita karon. Pero, por Diyos por Santo man, may aton nga legal nga book, may aton nga legal STL. Daya karang Great Lion, wa man ako kilaya kung sinorong tag-ana kara, manager kara, kung sinong hudas tag-ana, it Great Lion nga ra. Pero ang punto de vista ko, Maura, legal imaw because gina-supervise imaw ra itaga Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang nagatao imaw, it-share sa gobyerno. Nagabayad imaw ko tax. Nagabayad sa na-tax sa gobyerno ba nga? Okay. Nagatao sa nasa provincial director, nagatao sa nasa provincial government, nagatao sa nasa mayor kung pilang percent ng share ba nga? ginatao nanda ro aton karang mga kapulisan ti at least dong Red Lion okay nakasamit ban warong gobyerno may balik sa gobyerno okay agundaya karang contribution it Red Lion pinaagi sanda karang tax nga ginabay sa gobyerno napupuslan man banwa it mga Juan de la Cruz kitang mga ordinaryo nga mga citizens iya sa akin napupuslan man ato whereas dong operation it illegal buki sa aklan ni Ted Judicacac sino nakapanipugos ka na? Datong mga illegalistang pulis? Mga mayors nga na nga nagapungko una? Ha? Dayang mga chief of police? Okay. Nung nagapanipugos Colonel Arnel Enrico Ramos sir? Dayang nagapanipugos? Di, nagapanipugos man kamo kung Great Lion mo? Ginatawaan man kamo it Great Lion? Okay. Now, araw masubo. Okay. May operation ba nwa itiryahan iya sa aklan? Saan ba kamo kung operation itiryahan sa aklan? Doon kalibo, may anang ordinance sa lokal. Nga ginatugutan, doon operation kung peryahan kung may event ag activities doon munisipyo. Tadi sa inong munisipyo nagataoban at special event permit hindi rin pwede ninyong mabaway kasi there was an ordinance. Ang tradisyon na banwa ever since. Ah, umpisa pa ko no katoko time ni Ikamina, may peryahan yon, Dr. Ikamina, Attorney Wilihardo Regalado, Alin Kimpo, tiwa pa kita na unga at that time. No? Kay Ikamina, sino pa dati nga mga alkalde, kay Disposoryo Maagma, Mayor Disposoryo Maagma, time pa 1960-70, may peryahan yon sa Banway Kalibo. Okay. That is why, hindi pwede rin mambay it mga barangay captain na wako rin yung patiguiti o nahadlock ako. There was an ordinance. You have all the bases. Because there was a law promulgated by our legislators regarding the operation Itperyahan. Ag unaron banwa, may nakabutang rikaron, may money involved rikaron. Galing, ginaparegulate yang. Okay. Ginaparegulate. So, sino dapat magregulate karon? Ti, municipal mayor eh. Aton niya PNP, dapat i-regulate yang naton doon pagtaya. Okay. Pero, i-prohibit ni mo, agbawagan ni mo. That is stupidity. Ginarimain ko riba nga mga kapitan ang iba nga managa, ibang pulis kinagampay nga illegal, yun ikakakbasahan ninyo yung ordinance at Banat Kalibo. There was an ordinance. Bukara ninyo yung ordinance at Banat Kalibo, agad mabasahan ninyo.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Ano masubo? Pidi gusto ko rakimo ipidi ipaabot. Although ako sa'yo ba't ako piding you are a very straightforward nga provincial director. Sa'yo ako gapasamat nga ni kamisakan because ikaw na naging PD iya. Sa'yo kita karon kung ano rin imong tagipusoon to, nga klaseng official at PNP. Ano? Kasumubo ba? Doong operation at periyan sa'yo ninyo rin ibang peri-operator na gasugid nagabayad sana sa munisipyo. For example, iya ka sa Kalibo. Sa 1 month ng operation ni Priyan, nagabayad sana may 14,000 karon, may 18,000, may 9,000. Depende ba na sa number of tables yung ginabutang nanda? Kasi kinangan ni mo i-plastara na ni more tables mo. Pila imong piriyahan. Then, datur ginabasihan. Itresoro's office kung pila ibayad ni mo. Imagine mo sang bugan. Okay. nagasugod sa munisipyo, kabaho na ba na ko 19,000, 18,000, 14,000 sang buga? Kabaho-baho na ba na? Okay. Di, kung may mga event ka nung munisipyo at manat kalibo, nag-donate man nung tag-anat periyahan. Nung tag-anat periyahan, nag-atao man sa aton yung mga pulis para magamit ko aton mga intel operatives. Saan bang kinahangan nun? Nag-atao. Pero, for just for some, kung brahon tala tong gatasan dong tag-ana it puryahan yun di kakaklayo dayaw ko tarong pinakagago ko tang ubrat pulis ginapayag pala tulo tag-ana it puryahan gina-text ginatawagan tanan pamayag it pulis parang tumaor tag-ana it puryahan tanan nga unit it PNP ano nagakainabo sa ato niya Philippine National Police kirap habat mauraw ko ta okay oh. Sa miti mga new item niya operation sa kwano, sa STL, di ka na mga kamo pangutong, di ka na kamo magpangayo kasi milyonis ang adlaw 1 million plus. Okay. May mga piryahan nga wa nganit nagasugod itawo, wa nganit ginasugod itawo, wa okay. Nagatao man dun sa nasa barangay kung piyesta ina, nagadonate man dun takanat piryahan nga ron. Kung ipilar itao sa barangay para magamit na nasa ng piyesta. Yun di kakak, maliit siyang nung tag-anat piryahan itao, daya payag yun di patay. Sus Maria kagusip. Aba ko nanura, nanura! Maura ko tarong pulis? Ha? Maura! Maura rugin training sa sugod ita, training school it pulis? Ha? Nga kung madili magtaor tag-anat piryahan, daya nung payag? Ano ra? Balik kita Stone Age? Balik ko man kita sa Stone Age ka na? Colonel Arnel? Ha? Colonel Arnel Ramos? Okay. Oh, kana ka mo pangayo kay Ted? Ay, milyonis na sige, abi. Pangagan niyo abi si Ted. Inaabi ka mo tawag kay Ted? Inaabi ka mo kay Ted? Agambahan niyo si Ted kung hindi magtao. Ipa-operate ninyo. Randang opisina sa Banot Bangaw. Karo sa Mambog. Sudla abi ninyo ta, sa mita naton. Tanawo naton kung sinugin na isog ang polis. Ha? Sinugin niya mga opisyal ang... Ah, skalawag nga pulis na gusto nga magsugod kay Ted.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Ano ba niyo, Roperyahan? Kung pilang ka, ba-ba o nagginapakaon ka ron? Anong tao lang nanda? Ano ba? Tanawa ba ninyo anong kahimtangan ka ron? Di ba kung mga nikatapos? Basta ang mabuhi, basta ang makasurvive. Imagine mo randang ginakita, ito talan sa polis. Di ba nga mayor lang ko'y mationg mayor? Una ayang talan doon ginakita, itiryahan, una nga ito talan sa polis. Sus Maria Kagusip, anong kahimtangan da? Anong pagkabutangon da? Oh. Ano na? Oh, ara, ambay ko nga niya, ara, milyonis, oh, si Ted, opirita ninyo, dakpabi ninyo. Oh, I belong ka na nga, munisipyo nag-operate illegal STL bookies, except sa Banwa Itbalite. Oh, accomplishment ninyo na, PNP, dakpabi ninyo, dakpabi ninyo si Ted nga na. Ay, sigurado, oh, illegal da. Illegal. Kasi may operation kita, oh, illegal nga STL bookies, under sa supervision, kung PCSO. Para uwa! Oh, dakpabi ninyo si Runier sa Mambog or sa Banga, dakpabi ninyo!
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, galing ina kay Sir Ramon Salido sa Ibahay. Good evening, Idol Chick, keep safe and God bless. Ina kay Sir Alvin Sabaliero, good evening. Kay Sir Exalteo Terencio, ina sa Makato. Good evening. Good evening, Nong Che. Nakatutokon kami iya. Mark Daryl Lanchico, good evening, Idol Che. Watching from Tabayon, Banga, Aklan. Konsyal Roberto Tapikan, salamat din, Idol. Konsyal, good evening. Ina kay Manang Rosie Iso, good evening. Good evening, Sir Che. Sa diritsan, God bless you. Tamad ko makita yan. Sino, ma'am? Kay Noriel Ilig, kay Auntie Dailin. Auntie Dailin, good evening. Good evening, Che. Keep safe always and God bless. Okay, ina kay Robert Lois Kahilig. Good evening, Katodo Che. Watching Katipunan, Binaliw Point, Borwanga, Aklan. Salamat gid sa pagbasa, Katodo Che. Okay. Ma'am, kun ako yung ginamit. Noriel Ilig, kun ako yung ginamit. Ganito. Kuniya ka kay Ted. Okay. Wa manit problema. Okay. Pero, dong operation ni Ted kung anong STL Bukis is illegal pers. Illegal pers. Okay. Ag may aton nga layi. Okay. May aton nga layi, may aton nga 1602. Republic Act, no? Ano pang Republic Act ba? May aton nga layi 9258. Dong ata anti illegal gambling law. Okay. Now, sa ibang kita nga pangabuhian ninyo ra. Inyo nga pangabuhian da. Nga nag-engage ka mo sa maurang klase nga sugar. Pero gusto kang kamo i-educate. Ngalong operation, it illegal bukis ni Ted. Operation, it raya karang STL bukis iya sa Aklan is illegal. And we have the legal operation kung STL which is run and operated and under the supervision kung Philippine Charity Sweepstakes Office. Kaya karang ginahambay, no? Nag-greet lion. Okay, Great Lion. Kasi kung iya ka nagataya sa Great Lion, ang tawo ikaw it Great Lion, may share ka man gihapon. Okay. Ang rugi nakita it Great Lion, may share ka ra dong gobyerno, nagabayad sa natak sa gobyerno. May share dong police, tanan may share. Hamat ginapili gihapon nato. Rong illegal. Sige, mga tana ako kini. Okay. Pagidakop ka mo kara, sigurado priso ka mo. Okay. Di sino kinyo mapensa. Okay. Samantalang Great Lion, uwa ka mo karat pagkadakop, ag uwa ka mo karat pagkapriso. Bago niya ni legal imaura, isipa ba nga ninyo? Siin ka mo sa legal or illegal? Okay. Kung nagatrabaho kita, Noriel Ilig, sir, kung nagatrabaho kita, dapat iya kita sa legal. Okay. Por dahil nga ni, nga kung iya ka sa illegal, you are in danger. Mabutang kagid sa peligro. Okay. Mabutang kagid sa peligro. Okay. Di, dong STL, it Great Lion, nag-ausoy man itawo. Okay. May andamang tawo ka na banwa. Di, pwede man tamukol kung gusto niya magpataya. Di, pwede man magpataya. Pero, ina ninyo, i-turn over. Okay. Kasi kada banwa may andaman doon kiosko ina, may opisina man doon. Tina ninyo ikuan eh. Okay. Ina ninyo i-turn over din nyo karong pataya. Wala man problema ron. Okay. Kaya man ginapili natin doon illegal. Okay. Kaya man ginapili natin. Habay kung anikin nyo, pwede ka mo madakop ka na. Pwede ka mo makasuan. Pwede ka mo mapriso. Okay. Palin. Okay. Kung magsabay-sabay, within, for example, in 16 municipalities, dong chief of police mag-operate. Okay. Ang makadakop lang tatlo apat sa sangka munisipyo. Okay. Sangka operation in Manday, makadakop dong chief of police, dong sangka banwa apat limang katawo. Okay. Paano kamupiansahan ni Ted? Ibutang naton sa katawo 30,000. Okay. Pilaro 16, i-times mo times 5. Times 5 ang ibutang natin, times 5 bro 60. Okay. Kung doon sa katawo, 30,000 o 20,000 doon ang piyansa, paano ka mo sagmon? Okay.
4: Samantalang kunigto ka sa Great Lion, okay, paano kimo magdakop prong polis? Paano ka makasuhan it polis? Ay legal nga ni irong operation, ay anat PCSO. See? Nagubtaning yura ako niya punto di vista. Di kara. Okay. Di. Atong, atong problema, kara, aroy nga ni ambay ko, hamaan itindi irong polis. Okay. Especially ng mga intel operatives in kada police station. I know nga ginamonitor man ninyo activities nga rat illegal gambling in your respective municipalities. Okay. Di. Sa ninyo, may mga friends ako nga chief of police. Okay. May mga friends kita, amigo tagid nga mga chief of police. Kaya ba nun makonpuros kung temporary ko ng mga chief of police eh. Puros tong amigo dati, mga friends na high school, classmate na high school. Hindi ko ang i-mentionar who are this chief of police kaya nagapungko makaroon sa mga police stations, sa mga munisipyo. Saan mismo? Sanda? Sanda mismo ka ako? Pre, kabudlay mo. Because sayod naton do connection ni Ted. Bukon man kita karon it, bukon man kita bag-ori kara. Sayod man naton do operation ina karon ita. Daya karang illegal bookies. Okay. Di. Okay lang. Kamu nakakita. Kamu nakakita. Kamu. Paano rin ibang tao? Okay. Okay. Naila. Kamu nga natong kwarta. Ginabuo iyasakan. Ginadagat sa ibang probinsya. Okay. Now. Kung naila si Ted. Okay. Di ibay out ninyo ko ano. Ana nga raita Great Lion. Total taga kwan man da. Taga sina Dabaw. Nag-iya ka ra. Tag-ana. Taga Dabaw. Di ibay out ninyo eh. Agad maging legal dong operation dahil ka ng steel bookies aklan? O. Kaysa magdinakop rong polis. Ginadakop natin ordinaryo nga manugtong its, manuglaki 9, sanggatos pisos dong taya. 5 pisos, dong abuo nga kwarta, dakpan niya kwarta, sobrang sanggatos, dewang gatos, may 70 years old, may 80 years old, inano ra? Samantalang araho nagalako, siging pinanaw, siging may kutiho, siging pataya, una sa karsada, Bulgaran niya nagapataya, hindi tamadakop na naman. Dayagin ang napalibugan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi.

Ding pansa. Ina kay Kapitan Neryo atong amigo. Good evening Sir Che, si Inbaga Campi do Bagsakan area. It mga biyahedor ag parehas kamon nya mga wholesaler. Basi by next week cup no. Makuha nyo sabon, ma-identify kung siin kampiro bagsakan. No? Ina kay Sir Nini Elmo Chongson Terenzo sa Amerika. Thank you, Sir Nini. Ina kay Sir Arlon Francisco. Bro, good evening bro. Sa New Washington. Good evening bro, Che. Ina kay SB Lulibi Layson. Kaya ang Pujo-Jo Layson. Layson family, good evening. Ina kay Paring Romel Fernando Inorino. Good evening, Preche. Ina kay Sir Edward Eugenio. Maliit ang hatag ng piryahan kumpara sa illegal bookies. Happy birthday kay Ma'am Maylin. Eugenio. Ma'am, good evening. Ma'am, happy birthday belated kahapon. Sir Ed. Ina kay Victorio Iro Hannibal. Good evening, Sir Che. Abaw si Uncle Errol, si Kapitan Errol. Good evening, Sir Idol Che. Indelibly watching with you. Okay. Kapitan Italiputos, mabalik itumanda sa 2026. Okay, ina kay Manong Ronald Ampod Ronald Siles. Good evening, Che. Watching from Tarlac. Thank you, Gidnong. Ina kay Paring Romeo Duque Tobilenal, dong Presidente ita Kalibo Tricycle Drivers Association. Good evening, Sir Che. Ina kay Kagawa Joel Itulid Ricasa. Good evening, Che. Kimo. Kay S-Member Teodoro Otoy Navarosa Villorente Jr. Good evening, Ponche. More power and God bless. Ina kay Mayor Bagto Zapata. Kay Kapitan Ampon Noel Tim Palabrika. Good evening. Good evening, kabarkadang Che, watching live at Barangay Ditana Madalag. God bless you. Kay S-Member Anthony Nabor. Cons, good evening. Good evening, kabarkadang Che sa Madalag. Kay Jason Saherlo, good evening, Sir Che. Happy pamatigid sa programa. Permi iya sa Banuat, New Washington. God bless you always. Ina kay Ma'am Rose Alcaraz. Ma'am Rose, good evening. Kay Nung Rapi. Meron niya gabi eh. Permi na kato na gabi naman tao sa ating programa. No? Nung Rapi, good evening, Nung. Good evening po, Sir Che. Watching now from Mina Leso Akan. God bless po. Jason Alayong, good evening, Sir Che. God bless. Stay safe sa tanan. Kay Ma'am T. Sarabia Oro sa Vancouver, Canada. Good evening, Che. God bless. Kay Ma'am, kay Auntie, Auntie Ann, Uncle Chito sa Vancouver, Canada. Kay Toto Ney Layson sa Amerika. Good evening, Sir Che. Ampod Baluga Galban. Good PM. Kay Ampod Raymond Sidilis Pod. Good evening, Pod. Oh, ina sa Miag-Aw sa Iloilo sa ako niya mga first cousin una. Oh, sa Miag-Aw sa Iloilo. Good evening. Happy pamati, no? Kinyo tanan-tanan mga Sidilis sa family. Okay, dali ang sino para. Tapos pre, kung iguon sanda it mabaho gina dividendo nanda. Ah, si Colonel Leo Francisco gali ara. Si Colonel when he was the regional director, anagin padako pra banwa dong operation ni Ted. Di kara sa Bliss, dong gin pablatry ka to 26,000 pero gin declare nga na duga kutawo ni Ted, nag-aabot ko ng 5 million pesos. Grabe, no? 5 million? Gintago sa opisina. Si Colonel Leo Francisco man lang karon nagpahalin iya kay Ted. Pre, katging raid. Anda nga office sa May Bliss. So, policeman ka to nag-message ka na. Oh, PNP man. Oh, dali ang ha, dali ang gid. Oh. Sige. Sino para? Ina kay Paring Ralph Isidor Zamora. Paring Ralph, good evening. Atong amigo o consultant na ni Mayor Boy iya sa Banuet Banga. Kay Worthy Brother S-Member Tongtong Noblesa. Ina kay SB former S-Member Attorney Tingtong Ibarita. Kay Vice Mayor Igoy. Vice, good evening ha. Ina kay S-Member Nestor ag SB Jerome Api Pamati ag SB Kinisyo. Ina sa Banwa Kera Ita Malinaw, no? Ina kay Paring John Marlo Chudosyo Robado pre sa Sniper sa Vulcanizing Shop. Ina sa Maito Tingriye Street. Good evening man. Ina kay Kapitan Neryo Fernandez Cap. Good evening kay Mamang TC Ritamar Invina. Ma'am, good evening sa Metro Manila. Kay Ma'am T. Sarabia Oro, good evening. Kay Uncle Jorix, kay Kagawad Jorix Rastica Castro sa Barangay Turalba sa Banwa Itbanga. Happy pamati, ina, kay Attorney RB Taytayon. Attorney, good evening. Happy pamati. Fiscal Neil Inventado Fiscal, iya sa May Tabaaw, sa Banwa Itbanga. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Happy pamati. Manang Bibian Briones, damo niya chip.
head it transport and traffic management unit.

0: Pano Itkalibo. Happy pamati. Auntie Ann Rodriguez, good evening auntie sa Vancouver, Canada. Good evening, Che. Inaawan kay Mami Lulit Torga. Mami Lulit sa San Diego, California. Aga kay Ma'am Iba, kay Ma'am Jima. Aga kanyo pangani. Kay Ma'am kay Ma'am Jima, kay Ma'am Iba, at kay Ma'am Agnes sa San Diego, California. Happy pamati, no? Good evening man kay Congressman Carlito Marquez, kay nakatutok katon. Aga Congressman Jess Marquez. Ita libas sa Banwa kara ita Banga. Good evening man kay Kagawad, nag-text katon. Kagawad Nelson Makailas Milroso at Barangay Tigayon sa Banwa Itkalibo. Kapitan Vic Mandal, happy pamati. Kay Kapitan Haron Kap, good evening. Ina sa Barangay Bulwang sa Banwa kara ita Numan siya nga nakatutok man sa ating program. Happy pamati man kay Attorney Omar Francisco. Attorney, good evening. Okay, kay Dr. D sa Banwa Itbatan, happy pamati. S member D nga nakatutok katon, Bautista Rintino, no? Nga naka-live stream sa atong programa makaon nya gabi. Happy pamati man ina sa Banwa Karait Altabas kay Vice Mayor Worthy Brother Jencon Flores. Bro, good evening sa Banwa Karait Altabas. Nagatod sa atong kanang oras, may kapin 54 minutos, nakataliwan oras karat alas 7. Standby ka mo sa atong pagbalik. Maging bisita naton makaon nya gabi via Messenger dong spokesperson kong Comelec Aklan, no? Si Bulano Dodoy Hirado sa pagbalik ron it programang Diritsahan.
1: Diritsahan.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya at marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

0: Matik tahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin. Suabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalapasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakapas na, nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Diritsahan! Diritsahan! Diritsahan!
6: Okay, balik kita ba na sa second part kung ito ka na pag-iliba sa programang Diritsahan. Our time right now is already 3 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Good evening, Gali. Watching your program, Sir Che, si Tatay Moay, si Nungmong! Nungmong, good evening, Nung! Okay, Bao. Ginabi kami nagkita. Nungmong, okay, good evening, Gali. Ina kay Worthy Brother, Bro Rodel Danong. Good evening, Bro Che. Banatara. Si Bro Rodel, medyo na nagpamantaw ra. Oo. Okay, kay uoy mandang tao. Kung mag-demand rong police, pati utang mga coins kating 5 pesos, 20 pesos, ginaputos. Ay kung madelay ang dayawang adlaw, tatlong adlaw, apat nga dagaw, nag-alboroto rayon. Slano! Kapangabuhi man, insakto ng mga tao nga ra. Ag legal mataron, may permit sa nasa munisipyo, may ordinansa ng munisipyo. Wala kayo ubot yung mga barangay captains nga ra, mga barangay officials. Hindi tapo, hindi ka mukambang nga illegal doon. Okay. Tanawa ba niyo ordinan sa i-visit ba ninyo? Try to get the copy of the ordinance kung nasanggo ng bayan at kalibo. Agon masayra ninyo. You cannot consider that as illegal gambling. Okay. Kasi may kwarta in account involved. All you have to do, i-regulate ninyo ng pusta. I-regulate ninyo kung pilang ng pusta una, doyon din yung role karon una sa barangay. Pero inyong bawagon dong kwan, bawagon ninyo ng piryahan, ayo di kakak. Sos Maria Kagusip, nangawagin ako sa ibang opisyal nga na, hindi you cannot consider that as illegal gambling. Okay. May gambling ba no? Pero may legal at may illegal. Okay. Ginambay ko nga ni kinyo, ano legal? Nga steel bookies? Oh? To Great Lion, anak ni CSO, ang may illegal. Oh, do illegal nga rara, oh, what permit? Oh, what tax? What nagabay sa gobyerno? Oh, no periyahan may inamat akong illegal. Wa nagabot barangay clearance, what magabot municipal clearance? Di ba? Di same man doon. Sa bugang, may inamat niya legal kakfighting, ang may illegal. Oh, ano ginabang illegal? In zero. Or outside of the cockpit that will be considered illegal unless kung may piyesta o na special event man yapo doon mataorong mayor it permit then that will be considered as legal. Okay, kasi nga ba ayan sana sa munisipyo ay may special event, may piyesta. Sus Maria Kagusip, di ko gid magubtan man. Okay, grip daliang ano naman nagbaliskad aton niya kwan. Ina kay Ismember Rio Tuting Kutsi, Kutsing Patricio Cons, good evening ha. Okay. Happy pamati ina sa Banuit Burwanga. Katon makaw niya gabi eh. Oh, si Father Nobilino. Good evening, Sir Che. Watching from nowhere. Kay Ga Tori. Good evening, Sir Che. Please greet si Tatay Otoy. Tatay Otoy! Good evening, Tay Otoy. Ina sa Madalag. Nga always nagapinamati sing programa. Tay Otoy, good evening, gida. Happy pamati. Thank you so much. Okay. Dali ang. Iya sa akon niya. Ana tradyo to dora eh. Okay. Iya sa akon kayang personal account, ha. Iya sa akon niya account, dali ang. Okay. Manong Reggie Ribukan, good evening, Che, watching your program. Oh, kay Toto Jan Conrad, good evening. Okay. Sino para? Okay, dali ang. I-pray ko ni kinyo banwa. Daya, personal da banwa nga pananawa na ni dating congressman ag Manila City Mayor Lito Atienza. Because may una banwa nga 72 o 72 tanan nga miyembro it House of Representatives nga nagaduso makaron nga ipospon yu man it uman dong barangay an SK elections. Pirong rason nanda may crisis kuno. May mga nagkainabo kunong linog sa Mindanao. May mga nagkagasamad kunong mga infrastruktura. Mataas kuno makarondong gasolina. So instead kuno nga igasto it gobyerno para sa barangay election, gamiton lang kuno para sa mga pagbulig sa ibang area, especially in Mindanao, para nga ni nga ma-restore, no? Wrong anda kara nga mga nagkasamad nga mga government infrastructures. Hindi ko yung magugtan do congressman. Kamu managbagay kara, di ba? Okay. Kamu managubra itlaying agin pirmahan ni President Bongbong Marcos dahi karang Republic Act 12232, no? Nga hindi ninyo pagpadayunon doong election last year ay ibutang lang ninyo it November 2 of 2026. Di ba? Kamu malagubra? Okay. Kamu malag-decide majority kinyo sa House of Representatives. I think more than 200 congressmen, lawmakers who wanted to reschedule or reset the barangay and SK election and will be held this year 2026. Okay. Here comes another idea. Okay. Agro idea, naghalin nyo man sa mga bugok ng mga congressmen, yung dikakak ng mga congressmen. Paring Ral, paano? Hindi ko ginsanda magubtanda. Nag-congressman pa kamo, nag-lawmakers kamo. Hindi ko tamahubtan, tapos makaroon, kamuro ma-break it inyong longa ginobra. Di ginambay lang kunta ninyo nga, gindiritso lang ninyo. Tutay lang obra kamot layi ko last year. Ginobra lang kunta ninyo nga 2028 nung election it November o December o 2027. Kasi nagagwata ka na nga mango takamula sa House of Representatives. Mango takamu. Okay. Now, para gusto tang elektoran ng mga congressman. Hamad gamiton dong pondo, it komelek para sa rehabilitation programs it government sa mga nagkasamad sa nasalanta nga ra itlinog kuno sa Mindanao, it Baguio. Di ba nga? May pondo matakita karon do Department of Public Works and Highways. May pondo matarong DSWD. May pondo matar Department of Labor and Employment. May pondo matar Department of Public Works and Highways. Haman it i-realign naton, agi-divert na natin do pondo intended sa Commission on Election, agamiton na natin sa rehabilitation sa Mindanao. Hindi kaka Mr. Ralph Isidor Zamora, sir, can you enlighten me? Fiscal Neil, Attorney Erbit ay tayon, sir. Di ba ya kabubuhan, as in kabubuhan, ag kabubuhan nga pondo tat kumilek, dagon mo tato, gamiton mo ta sa rehabilitation? Infrastructure? Kasi rayan yung rason. Gamiton mo ta? Dahil nga may ginapangatubang kita makaroon nga oil crisis, sige pagtinaas it oil, buon mo ta rupundo it komilik, Agi ba kay mo tay subsidize mo tata? Iba kay mo tat oil? It gasolina sa Saudi? Iba kay mo tat gasolina sa Iraq? Sa Iran? Ay, hindi kaka. Hindi ko gidba. Okay. Now, kinambayon dat Supreme Court. Wa kamot legal nga ba siyan? Nga ginpostpone niyo rong election. Kam kasi rong lawmaker, congressman man nag-ubra itlay eh. Signature, nag-apix ba lang it-signature si President Bongbong Marcos. That is why ginpostpone ni Marcos ay inyong obra. Ginaproba ni Marcos. No? Rin inyong bill na naging layi. Daya karang Acta Republica 12232. An act postponing the 2025 Barangay and SK elections. Ay pati uta si President Bongbong Marcos ginabubo at ginaobra utan inyong tarantado. Ayun di kakak na mga congressman. Panakaw ang baya ka mo. Panakaw lang. Pati ko taray ang mga layi, haubrahot ang layi. Aton patagyapon niya, balion. Okay. Balion patagyapon naton. Ay, okay. Dari nga, i-play ko anay kinyo si Kwano. Si former City Mayor, Manila City Mayor Atienza, former Congressman Atienza, anang palanawan sa rundaya karanga, hagna uman it mga buaya sa House of Representatives. Na i-postpone nyo man doon barangay election kasi hamaan. Kasi na mga barangay officials si Ada Karanggin. Kasi napabulig sa nasa mga barangay captains sa mo. Kung naman na congressman sa nasa grassroots. Kasi kinangan nila pampalaog sa ubus. Kinangan na lang andaro kapitan, tiro kapitan nga ra, payback time. Kasi barangay election mo. Gapangayo man doon barangay kapitan ni Tondog. Konti na no. Wagin tada. Ha? Wagin tada. Oh. Tapos pag-abot ita, kung ikaw nagapabulig ka, munti. Kami ro, nagapugaw, nagsustala, talan, kami ro gaman ni Ubra sa barangay. Tapos, hara barangay election, hindi mo gid kami matunghugan una. Di raya ro ginadlok at ibang congressman. No? Kasi especially kung mabaho nga distrito, di, hindi man pwede lang, hindi ka kara magtaoy. Pundo, congressman. Okay. Mapaguwa kagidit kwarta si imong boy sakara. Oh, for example, kada kapitan, hitawaan ni kapitan, kada barangay, hitawaan ni congressman, it 50,000. 50,000 yang! Kada barangay! Oh, tipirang ka barangay, iya sa aton sa probinsya, tarak akan. 327 ka barangayan, 50 milyang kada barangay. Itaoy congressman, ibutang tayang 30 mil. Okay. Di ba ya, Mr. Ralph Zamora, sir? 30 milyang kada barangay itaot congressman. Oh, budlay ka, siyempre halin sa anang buhay. Oh, hindi masalam akong kapalakaw ka ra. Ay todo bantay taga Department of Public Works sa Lewis. Agabatian ko. Ha? May nagtawag ka ton atong mga amigo sa regional office. No? Na basi ko no, by next month, may bag-o na secretary ng Department of Public Works sa Lewis. Oh, di, raya, na bagong secretary, mas kwan pagid ra. Hindi kakak, pumungko si Dison. Gaam ko matino man si Dison. Anang chief of staff man gali, garapal man. Grabe man mga yu ita. Ay, hindi kakak.
7: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
8: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
6: Diretsahan. Pero standby ka mo yung aga. Exclusive bra banwa. Exclusive bra. Okay. Kasi salamat gid no, sa pagsalig ninyo kakon. No. May natabo abi iya banwa sa somewhere in First District in Aklan. No? Nga kaso, kabaho-baho nga kaso ra ba? Okay. Kabaho nga kaso. Actually, okay. May sambilog ako karanga. Intel operative nga nag-feed kakot information. I think 2 months ago, 2 months ago. So, abay ko, sige. Abay ko, bro, buligan ta. So, within this week, daya karang mga personalidad, basi manaog ban. Kabahaw na banwa nga balita. So, ginatipay ako, kurako amigo nga ng polis, until operative ra, hindi ko ngayambay kung si Imbanwa, nga sungangon namon. Sungangon namon, daya karang tawo, mga tawo nga ra, parang nga ni, na mag-surrender sa aton karang PNP. Mag-surrender sa aton karang PNP. So, may pili rin kita, may ginpasaka kami kaina, no? May ginpasaka kami kaina nga tawo, ag ginapakonbinsikan da, ginapakonbinsikon ka na, na magpanaog sanda within this week. Okay. So, kuninaga matabo, Raban, wati, exclusive, Raban. Believe me. Exclusive, ra. No? Hopefully, hinaga ita agahon, makareport kung buksan ka ko ni Boss Jonathan Cabrera kung agahon pati ma-report ni kita at agahon mapilitan ni kita at report sa Radyo Todo or sa ENC kung on through adlaw ti mapilitan ni kita at report sa Radyo Todo kay Rinaldi no? Ro bigating ang kurman makaroon nga wa galing nagataas oh? Wa gi nagataas akong amigo nga naganinaba nga naganinaba yung kakak okay. So, kun mataboy gabiti atong programa. So, kun mataboy tapon, dong pagpanaog ita yung mga tao, te, hindi kita ka programa yung agad gabi eh. No? Pero, mas special report kita, may inyo kita, no? Kay Ma'am Sol, at kay Boss Jonathan Cabrera, no? Maskin wat angkor, masugod kita, mapaidiya kita kay Chip Rigi, at Chip Boboy, no? Na masugod kita it on air, para ibasyada, runday karang exclusive report nga matabo inaga o sa mga pagabuton pakara nga mga inadlaw iya sa akana.
7: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
8: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
6: Diretsahan. Good evening, gali ina ka ng Meritan. Manang Mary, good evening. Nang Meritan, ina sa Kamansisur. Good evening, Che. Watching from Kamansisur, naman siya Aklan. Manang Mary, God bless. Thank you. Kay Toto Rismat sa Europe. Kay dating SK Federation President Toto Ijo Aranas. Good evening, Long. Ina sa Canada. Kay Ma'am Bill Garcia Ibardolasa. Good evening, Sir Che. Shout out sang unga nga si Kent nga nagapinamati kimo. Kent, thank you, good Kent, ha. Sa'yo ka mo kung sino nag-ubra ka? Ako niya shout? Ako niya shout? Nga na? Si Kent. Okay, Ibardolasa, unga ni Ma'am Bill Garcia Ibardolasa, Itdaha Norte. Toto, Ken, thank you gid so much. Well appreciated gid imong ginubra nga rang shout kakon. Ako niya intro, aga ako niya shout. Okay, ubra ra ni Sir Ken. Sir Ken, thank you ha. Thank you gid. Okay, salamat kay Ma'am Bill. Thank you gid Ma'am Bill. God bless. Ina kay Sir Marlon Cipriano. Sir Marlon, good evening. Ag ina kay Ma'am Rosalia Tampos. Ginagapamati sa ito niyang programa, Ma'am Rosalia, dong Presidente, Itkalibo United Public Market Stallholders and Vendors Association, paring Jeffrey Iglesias, paring Jeffrey, good evening. Ina kay Ma'am Polly Sabal, ag Sir Ed Sabal, sa California, United States of America. Okay, ina kay Ma'am Tesarabia Ora, kay Manang Gina, Cipriano, okay, advanced birthday greetings manang ha. Sa August 17, she will be celebrating her 60th birthday. Si Manang Gina Cipriano, ita Assessor's Office sa Local Government Unit kung banat niyo was ito. Ginimbitagi kita si Manang Gina. Piyasta patot po. Ok Manang Gina, boss. What's up? 50 pa ta si Manang Gina. 60 ka tinggali nang? Kabata-bata pata. Manog kapitan patara. Oh, manog kapitan pata. Manang Gina, thank you so much, manang ha. Salamat, Gid. Ina sa Puok, sa Barangay Puok. Bossy is member Alan Lim. SB, good evening. Atong amigo sa iba, sa kwan, sa Madalag, nagapamati katon, thank you. Okay, dali ang Gina. Ay, si kwan, SB, si Sir Dodoy, nagamonitorin katon. Ipabati, tanay, no? Si former Manila City Mayor, Lito Atienza, ag dating congressman it Manila. Pamatian ta.
9: Ngayon may takot pa sa taong bayan at respeto sa mga Pilipino ang iyong paglaruan ang sistema natin na nakatala sa ating saligang bata. Respect the Constitution, you respect the people. If you cancel the barangay election, you are tampering with the rights of the Filipinos to choose their own local and community leaders. So to speak out that canceling elections are not legal, it's not democracy. It is democracy to allow it. Ngayon, postponing the congressional election, tapos postponing the senatorial election, tapos canceling the presidential election in 2028. Tama po ba yun? Sangayon po ba kayo? Kung hindi kayo sangayon, magsama-sama tayo. Kontrahin natin po yan. Hindi natin dapat yuyukuan ang lakas ng mga nakaupong politiko. We also have the people power on our side. If the people are not in favor of what the politicians are doing, they can express themselves. Bilang na po ninyo, si Lito Atienza, I am against the cancellation of the barangay election. Nagsimula po ako sa paglilingkod bilang chairman ng aming pamayanan sa Sunamis Bukid. 8 taon po akong chairman. Kasama ko po ito si Chairman Caloy Castañeda, na nahalal namang konsehal pagkatapos noon. Kapag magaling ang punong barangay kagawad, nananalo rin yan. Pero pag corrupt at walang ginagawa, pangangailangan na lahat, dapat yan. Kaya tuloy na po ang eleksyon at sa tao ang desisyon. Hindi kailangan madelay ang karapatan ng mga mamamayan magdesisyon na dapat muno sa kanilang mga barangay. Sabi ko sa inyo, pag kayo na nahimik, hindi kayo kumibo, ang susunod na pakikialaman ng Kongresong bulo ay eleksyon ng mga Kongres. Pag tumusot, eleksyon ng mga senador, ng Pangulo. Papayag ba kayo? Kung hindi, ngayon nasa barangay level pa lang tayo, magsalita kayo. Pero kung siya ay tamad at yung pera ay nilulustay niya, malaking pera po ang hawak ng mga barangay niya. Kung ako ay isang chairman for 8 years, wala po kami sweldo nun, wala po kami budget. Purely voluntary, and we had to spend our own money to be effective community leaders of our barangay.
6: Okay, there you are. Alaton, former Manila City Mayor Lito Atienza, dating congressman. Good evening, Gali, kay Bulano Real Kamaya ni Miss Blance. Good evening, Blance. Ina sa auto care sa may barangay Laging Banwa, West Numansia, Aklan. Kung may problema kayo mong kanyang sigakyan, gusto ninyo iparepent, ipakaayad, tanan, no? Mechanical, electrical, tanan, repainting, no? Daga ninyo ina sa auto care. Along National Highway ron, no? Una, malamang sa unahan, Laging Banwa Elementary School. Kung pagpanuman siya ka mo right side, no? Right side. Kung magpakalibo ka mo, from halin ka mo sa second district, no? Una, rinimaw sa left side, no? So, matabok din yung sigakyan. Daga ninyo una, agun maka-discount ka mo kay Bulano Real Kamaya. Bulano Real, kamaya ni Miss Blanche, good evening ha, my best regards. Ina kay SB Ijo Benji Aranas, happy pamati. Kay Attorney Abayon, Silchil Abayon, good evening. Ina kay Nini Iberos, gapamati katon, good evening. Happy pamati man kay Attorney Jude Mangilog. Attorney Jude, good evening Attorney. Thank you so much ha. Permi matabi ka ito nag-monitor sa Atty. Jude Mira. Si Atty. Miga, permi ka ito nag-monitor. Atty. Miga Arsenio. Si Atty. Tingtong Ibarita. Fiscal Neil Inventado. Si Atty. Kwan. Anto, Atty. Andro, Atty. Nuno. Gali, Atty. Thank you, Git Atty. Ha? Kasi si Atty. From time to time, nag-view magili mo sa akon niya program. O nga rin ni Atty. Alin Salas Kimpo. Bula, no? Thank you, Git Blansa. Itpaw, Agsampun Erbi. Atay tayon, no? Si Attorney Erby imoror chief ita public attorney's office gani kun wa kamot ikasarang wa kamot kwarta di kamo ka afford sa inyong legal battle no sa inyong litigation sa korte agtuniyang ninyo si kwan agtuniyang ninyo si Attorney Erby taytayo na bayan niyo ang pagagan pabuligyan kamo o si Attorney Kwan si Attorney Andrew, Attorney Nono Kimpo, Attorney, o nga ano ni Attorney Alin Salas Kimpo. Okay? O si Attorney Matriuno. Ang bayan niyang pangayan, buligan ka mo kung di ka mo lalakaw ang pagpabayan. Okay, dali ang gid. Ato na yung taugan si Kwan. Taugan tanay si Bulano Dodoy Gerardo. Dali ang gid ha. Okay, dali ang gid. Ay, mga 10 minutes ra. Ay, amba na nakakon pas 8 eh. Ay, ga-drive ko ni mo kanang sigakyan. Bro, may extend dyan ako bro. 10 minutes ha. Mga 15 minutes yung kay Kwan. 15 minutes yung. Okay, dali ang. Ay, usoy yun kanay ay Kwan. Ay, Bulano Crispin Gerardo. Okay. Ay, mangutana kita sa barangay SK election nga na. Ah, ara! Okay. Nagaring. Ano nga linya? Okay. Nagaring. Masi o pata nakaabot na. Masi kun sa sagakyan patagyapon ni Maura. Okay. Daliang. Ay, nagaring ro na karang linya. Okay. Bulano, good evening.
10: Hello.
6: Hello, Blanz. Ga-travel ka pa? Ga-travel ka pa? O...
10: Iyan, no? Sabagay. Daliang, daliang.
6: Ah, sige, sige, oh. Sige.
10: Yes.
6: Okay, oh. Daliang. Okay, daliang. Okay, daliang. Ay...
10: Hello, Blanz.
6: Blanz, good evening. Once again.
10: Oh, good evening.
6: Okay. Buon ka na yung greetings ka, mabok. Ato nagapamati sa ito yung programa from Comilic Aklan.
10: Ah, naka-live ang tagal
6: eh. Naka-live ang kita, Blanz. Naka-live kita sa Kalibo Cable, Aklan Cable, Paradise Cable sa Boracay, sa live stream sa Radyo Todo, aga 88.5 FM.
10: Hi, hello, good evening. May dive-in nga gabi sa tanan.
6: Kasi ginaistoryahan namon makaroon, Blanz, natin makaroon. Kaya ka na nga, tikang baga, ita 72 nga miyembro ita House of Representatives. No? Gusto lang dang ipa... cancel yung man, ipapuspon yung man doong barangay election sa 2028 yung man it November, no? Kung nagtaliwan yung nagkon na napuspon yung dagin, pirmahan yung President Bongbong Marcos noong Republic Act 12-32 nga ginapuspon na itong SKE and barangay election ko 2025, no? Now, gusto nga mong masairan, ano Blanz, from Comilic Aklan, ano nung instruction kinyo? Madayon ayan or may posibilidad nga i-cancel, i-postpone dong barangay and SK elections?
10: Malami matangani rambla nuno ay nayang may opportunity nga mabatian. Kung anong bayaro panindugan if Comilic gabi yung hindi sa Comilic Aklan. Well, do simply ito, yung palayon na kami sa among obra ayon sa calendar of activities nga katayana in preparation sa November 2026 nga barangay NSK elections.
6: Okay.
10: So as if may election gida kita. Kasi atong nga nga para masayran ni tanan, kung atong nga barangay NSK elections na nga ay is a product of ILO, no? Being nga yung gina-administer it atong nga Congress, Senate, ginagamahan it atong nga presidente. So layo yung layo mo ron na once nga may layo, hay rin naman nga ginatnod. So, panindugan ni Comilic, hay, mientras siyempre, mientras tanto may layo nga nagahambal, nga may election na kita sa November 2, 2026, ay panindugan gila matay at Comilic, hay rin magpreparar as if may election kita kita, madayon kita re-election.
6: Okay.
10: So, kung may una makaroon nga, babasa man natin, na siyempre gina-promote nga niya may mga 72 na ron nga movers if na yung nasa house, no, nga gusto lang na ma-postpone. So be it, no, andamat aron nga privilegio being the legislature at atong nga nasyon, but then siyempre gina-humble mo lang natin kami may mga proseso yung mauron. Not unless nga ma-expedite na naroon o magiging urgent billion siya.
6: Okay.
10: Para mahingabot man doon sa pag-abuto na rin nga siyempre sukod yung ita mag-humble ka rin kung mag-filing na tanag mag-humble nga hindi.
6: Madayon.
10: Nga hindi madayon.
6: Okay.
10: Pero sa panindugan tanay at Comilic na as if may election kasi may layit ang nag-humble na may election na kita.
6: Okay. Blanz, sa September 27 28 dong starting kung filing of COC. Until when yan ni Blanz?
10: September 8 to October 5.
6: September 8? September 8?
10: 28,
6: sorry. To October 5, your certificate, do panik sa COC, do campaign period.
10: So campaign period nato na October 22 to October 31.
6: Okay. Now, kasi, anyway, iya kong gidman sa niya, i-grab ko lang manda. Kasi, makaw na biblans, abu abi nga nga, one barangay to another. Okay. Kaso, anday ito sa pika barang, wapata na cancel, do anda ka nga, registered patagyapon.
10: Ada registration.
6: Registered voter patagyapon sa isang kabarangay, no? Pero nagpa-register yung mansanda sa another pagid nga barangay, no? Now, may mga previous abi ko nung incident before Blanz nga na-discovered nga may mga electorate nga nakabuto sa unang barangay ang nagbuto pagid sanda uli nga barangay kunsin nagparehistro sanda. Maano Blanz ka in dong Commission on Election sa pagtratar it maura nga mga kaso nga ano tawag na prime voter, can we consider this as a prime voter or not?
10: Pwede tanganin siguro ay kung namatabi maroon mga tao ay ahara na itrita na yun natin do una nga senaryo nga imo nga gin-present, no? Siyempre makunabi ay roon proseso abi ay kung magpa-pasuliman na ako, no? From Kalibo, mahalin ako sa Banga.
6: Tama.
10: Ay wat ako gakinangan nga mag-agi ako sa Kalibo at mag-iao sa Kalibo ang mag-transfer ako sa Banga.
6: Correct.
10: All I have to do is mag-to ako sa Banga, sa Oficina at Election Officer, ang bawin ko nga putante ako at Kalibo. Ya-transfer ako sa Banga, bawin iyaw at ako garisay.
6: Okay.
10: Iyaw at ako garisay, do residente at ako, yeah.
6: Okay.
10: So, bawin ko melekaroon ay i-batunan na imo registration.
6: Okay.
10: I-process imo election registration board. Once nga approve ron, ipadala namon do naya nga imo nga approval sa Kalibo at buo ang kinanda sa listahan.
6: Pero may,
10: so buo namon, okay. In other words, buo namon imong record dito down sa Banga.
6: So mga it takes parang how many months dun Blanz? Kasi hindi man yagi automatic
10: ang system. Ay, natapos matabi raton nga Mayo o 18, no? Ah, 18 na bimana ay Mayo nagtapos. Ay, so makaroon na sige ang mga binaton. Makaroon na ikatingin, makaroon na madasig rong proseso ay may aton nga, may mga technology kita na aton nga may email ba ya? So, nakabato ang dagi namon. Alam na namon nga mga nag-transfer. Do problema ta ka bulan no makarata.
6: Oo. Sige nga ni Blanz.
10: For example, okay. Halin ako ya sa Kalibo. Magto ako sa Banga.
6: Oo.
10: Lumatabo ta na ay iwat ako na gambay ko nga panindugan yung gid sa Banga nga wa ta ko registration
6: sa,
10: sa Kalibo.
6: Okay.
10: So by that alone, ay is may saya ka ron ay nag under oath na ato na ron yung application form eh.
6: Correct.
10: So kung nagapanindugan, ito, mga pilang beses doon ay mag-ina-interview ka bago mag-release it form na interview ka eh. Pag-submit mo form for checking, interview ka uman.
6: Correct.
10: Malag-in ikaw, malag-book ka eh. Ganyan. Tapos while being captured, the technician, if amon yung mga namon, yung pangutan na kapagid. Sir, waka ka resource sa ibang lugar nga. Hay, pilang beses nyo mong ginambay na waka resource sa ibang lugar. Sa Kalibo, kung sino ikaw naghalin.
6: Correct.
10: So, aroga na tabo na kami. Pag hindi nga sinabi yun, may dyan na ka-umpisa ang problema.
6: Okay.
10: Kaya may ginatawag kita na ron nga automated fingerprint identification system.
6: Okay.
10: Yung system parang sa NBA. Yeah. NBA, doon na ron mag-apply ka. May hit.
6: Correct.
10: Kasi amon na ron nga mga nga applicants na ron of the week, applicants of the day, pandaya naman sa central office.
6: Okay.
10: Ina-verify na daron kung may existing registration. So sa fingerprint alone, bisan ibahon matanin mo yung nga yan, instead of saying si Juan ikaw, ay sinamba mo si Romeo Katimo, ay hindi man gihapon ma-deny kasi because of the fingerprint.
6: Okay. Dudukon blast.
10: Napadaya na yung yakamon doon, alga subject imaw sa cancellation.
6: Do verification blast.
10: Riba karon ay nakakalusot. But I don't know saraya nga tiempo.
6: Tiempo makaroon.
10: I don't know saraya nga tiempo kasi yeah. mas active yung itaraamon nga monitoring kasi hindi man nimo abi wala naman perfect kung napinusong nilang matarotaway okay. lusutan nilang matalandar pero ako nga hara ako nga mahambay karo makawin hay may mga electronic itakita nga system yung mag- that we can easily identify kung nag-umbra karon kung nag-double registration ay waka naghambal. Medyo pwede pa nga, medyo manabaw-nabaw, pero pag nag-double voting ka, pasinsyanan.
6: Pasinsyanan
10: gin.
6: Okay. Blans, no monitoring ang surveillance natin sa Commission on Election, it will take how long? Bago sa dama?
10: Madasing matay. Kasi, pag nag-apply, although, ginapadaya naman doon sa central office, doon minaharaw, minatod ka ron, gina-check imo ito ron sa machine.
6: Uh-oh.
10: It's the computer, it's the system na nag-check. Kasi, siyempre, kababo, national, basi kung may watakita ka sa akin, halim na ito while staying mana sa Mindanao area or sa Luzon area
6: uh-huh.
10: or iya man lang sa Panay or within uh-huh. the province ay nagparehistro kating, nagkaroon naman kaya lipat kating.
6: Tama.
10: Or home, makaroon ba? So, gina-check naman nun, gina-check at system ron kung may existing, kung si Juan de la Cruz may existing registration other than saan ang gina-applyan makaroon. At nagbalik yakamon doon. Pag nagbalik yakamon doon, ginahambayan dahil na mundo or tao. Oh, ginahambayan dahil na mundo tao. Kaya lang, hay, siyempre, kung naman ito system, hindi man masiko-siko, gid. Pero I don't think saraya pa nga mga tsinempo ay may makausot pa, may una siguro, pero ilan na lang yan. At kung pwede, ay remind niya kami kung it happens that way. Ay unaman kami gina-manual cross-out, gina-red. Pero nga gano'n kasi hambaw naman nga may existing at yung mga registration ito sa previous ni mga lugar, ay nayang ruin doon. Pero ako na itang mahambal, pwede nga may daywa, nga registration, nga matabo.
6: Uh-oh.
10: Dahil wa ikaw nagsugid.
6: Uh-oh.
10: Pero ako na itang ayo, please. Hindi pagbutuhin o daywa na. Pag naka-daywa, pag nanakpan, bukong matat kami ka na prosecute. It's the National Office. Nga common like.
6: Okay. Since we are talking about the dual registration, double registration, deliberately, nagbutos anda. No, nagbutot asanda at one time.
10: Uh-huh.
6: Example, nagbuto uh-huh. sa kalibo, pagid dumayagan, pagid sa banga, nagbuto pagid. Ano nga kaso makaroon? Rayan gusto mangutan na kimo. Agud, ma-aware ba nga sanda? Hindi sana ay kabaabo, tabi na itong maigmangod nga nga ginaguyod at politiko, iya ka mala agtukang harasang libo, iya ka mala pa-register, abo ta mo rablans nga kaso. Anong kaso na pwedeng maiplastar kontra kanda ka rablans?
10: Walang talaga nga nerong bukong manabi kita, kiti tabugahan. No? Pero proseso makaroon nabi eh. Pero sistema karon sa butuhan, once nga may marking ikaw to any of your fingers nga indelible ink, you are not allowed to vote.
6: Okay.
10: Not unless yung magic ini mo ron. So kung nagbuto ka man na sa isang kakuan, nagmahalin ko man sa number one, nagbuto ka, nagmahalin sa number two, mabuto ko man ito, butang ba yun, yung doktor din mo halima.
6: Okay.
10: Yung doktor din mo. So, kung ito ron, siyempre, criminal gitaron.
6: Okay.
10: Ako nga mahambay, aga abo-abo tangan sekwensya siguro ron. Oo.
6: Especially
10: ko.
6: Ka-special na ko, Bess. Ongoing patamakon itong registration, di ba?
10: Awal,
6: wala. Wala, tapos na. May 18. May 18 pala tapos.
10: May pata, oo. Hanya, okay. Sige, taramon nga, pilanglimpyo, makarangita mo ga, abo nga pinahistahan, hindi anay, kasi, wala nga, ginahold pa namon ay. Abo pat ang cleansing ang pwedeng matabo.
6: Oh. Okay, sige. At least Blans, naklaro na. Abo, bika ko nag- oh, tanabi man na si Bulano Dudoy kung ano kon ka na. Kasi may mga cases ginmat ang mga nga makara previous years nga nagkainabo nga double registration, nagbuto pagid. Sus Maria Kagosi. Pero makaroon siguro system nga natin makaroon sa mga bago nga makaroon nga.
10: Last election no 2023, medyo bukon. Rampant ako 2023 ay Raing Gabuto na rang Gaindo ngalan.
6: Ah, Gaindo pangagan.
10: Gaindo na ngalan na ginatugma-tugma na dang wa manayara sa Manila. Wat sa nakasay, nagulit na gali.
6: Okay.
10: Nga na maabot na rin ito niya tao ay problema ginaroon ay kuna matay ginapalsipay o kwan. Pero makaroon na atong listahan ay may picture yun.
6: Dati ay Biblans, di ba? Maskin doon mga patay, una pata nag-appear sa voters registration, di ba? Mga previous elections ka ito natin, no? Makaroon na, ano ka-updated kita makaroon sa Comelec Aklan?
10: May active ba kita ka, no? Tama ron, may aton ka may explanation nga pag-ahiwa ito. Wala matang yun, may mga joke ay gimbutang itamana sa minatay, abutamang patay, magkalamabuto. joke wala talang, pero hararo, realidad ka ron, no? Naya nga, doon mga patay, abe, ay, di ba ro, member election registration board ay tatlo ron. Tatlo kami kang member. One of the member karon ay member at local civil registrar.
6: Okay.
10: Sa DepEd, the highest ranking DepEd, so usually aton nga ngayang district supervisor at election officer, including the chairman. So, the presence siya ito atong nga local civil registrar di karon ay, siyempre, imaw acquainted imo sa mga records, particularly sa mga inhabitants within the municipality.
6: Mm-hmm.
10: So, may access imo sa mga records na rin natawag.
6: Okay.
10: So, kasayad ng kita nga, kung mamatay rin sa katawo, mag-submit it birth death certificate, may hawid ka rin si local registrar.
6: Correct.
10: Now, kutob sa listahan nga nag-abot kay local civil registrar, ay automatic rin nga ginahiring namon. Well, do yun, ma, may basihan kay may death certificate eh. Nga una kay sa local civil registrar. So, we have all the rights ka i-delete imaw kasi patay yun kasi may death certificate. The problema, takarablan na makara. Kasi kung naman, si Juan de la Cruz, wala na matay sa Aklan, sa Manila.
6: Okay.
10: Pero death certificate na na sa Manila. Pero death certificate, waman kung amat
6: ginpadagan
10: iya. Kaya sahon niya, waman napadaya. Alin pamilya, waman na nag-provide sa LCR it death certificate.
6: Okay.
10: So in the absence of the death certificate, bisa maghambal kay mao nga patay ta man ra. Ako man ang bati patay ta ay kami ta sa board pero na hindi aron mag-akwa ta papila di basi ta kun tumuhaw sa adult election na amat manat gid patay mo ta ang harat ako.
6: tama.
10: So, maroon yun nga mga incident. So, careful mga. Dapat ay maintindihan ito atong nga mga pumuyo. Pero, amon nga ayo karon ar logic karon lang. In other words, kutob sa may death certificate nga ginabuitan si local civil registrar nga member at naya nga election registration board. Cleans yan. Malimpyo ta namon doon. Mabuhol ta namon sa listahan. Pero pag uwa ta ka doon ginabuitan nga death certificate, hindi ta namon mahambal verbal. Basi kung amon tang binuo ay si Juan de la Cruz Jr. May una tadi nga si senior, si junior, si senior ta binuo ay amon namon ay simple being the old one. Ay si junior ta yung naunang namatay ay si senior buhi pata. Okay. Tama yung problema. Okay, kakaroon ay, kasi what papila sa ginabulitan eh.
6: Tama.
10: So, dapat, hindi kita na mo mabuhulun basta-basta on wait na yung death certificate na ginabulitan.
6: Okay, sige. Blance, kabay sa Piladlaw, makwanta, makaround to kita. May ato na bing time constraint eh. Mas manami kung magawig-gawig bar oras, tiyempo,
10: Agud if you heard nga may
6: sige Blance
10: nga may house bill like in actionan
6: sige Blance
10: or may urgent bill nga ginpapanaw karon nga ang presidente kasi what can hold this situation nga maging expeditious ba nga magbandasi ka ay kung may urgent bill si presidente si Bongbong Marcos
6: correct
10: naghambay imaw nga urgent bill yan postponement na yan pero umindas tanto nga wawang kung natural process yamang sa Kongreso from kung sa House to the Senate ay mabuhay yun tara mabuhay ta nga mabuhay nga proseso.
6: Proseso, correct. Blanz, thank you so much sa oras yung provide ni mo.
10: Salamat din, lalo sa Ryan Card
6: Game. Anytime, no? Anytime. You're welcome.
10: Nakatao kita ay sangkiri nga kaayama. Kung ano-ano na ipasinsyahan na kung may katulangan natin ng mga sabat. Pero sa atong nga experience ay roo yun atong nga atong anag. Gusto mo natin nga ipabot din.
6: Okay, Blanz, thank you and God bless.
10: God bless and good night everyone.
6: Thank you. There you are. Nabatian natin ba na si Bulano Dodoy Girardo, no? Dong spokesperson kong Comelec Aklan. Okay, si Bulano Dodoy. Okay. May gathering dong Pians. I think St. Pius Abimorang graduate sa Capiz, no? Dong aton nga Bishop, makano si Bishop Jojo Villarreal is a graduate at St. Pius Seminary, no? High school. Okay. I think high school. Yeah, high school. And because college si Bishop Jojo sa UST ng tema kasi ng proper theology, so may gathering do Pians with Bishop Jojo Villarreal, I think last Saturday night. Okay. Nagtaliwan niya Sabado gabi, ginakuha po siya na kot oras atong kira nga pag-iliba makaroon kira nga adlaw nga Lunes. Okay, hinaga, standby ka mo kao mabahaw nga ng balita iya sa akin. Sa ngayon ka akong kira mga technical partner sa technical side, broadcast engineer Buboy and DJ Plasho. Good evening gali kay retired Master Sergeant Malan Bilyan Mendoza. Pre, good evening preha. Aga ina kay paring Gary de la Luna. Kay Ampod Nelson Rodrigo Indilibripod, good evening. Aga Barangay Kagawad Ferdinand Malakas. Mayor Boy Redison, Mayor, good evening. Kay Bro Rex Makinto, Bro Rex, good evening. Ina man kay Ma'am Ginalyn Tabat at kay Kent La Chica, happy mamati. Ina

0: makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:19 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: lo son Visayas Mindanao, Banuat Kalibo, Probinsya Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Berada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Martes. Pitsa 11. Sabugan it Agosto. Dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod. Sa aton karang nga mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati ha, ag linibo-libo nga mga supporters, followers, ita programang Todo Berada. Hasta kita alas 7:30 ha, makaron nga adlaw kara ita Martes. Doblet siki kon sa mga hampang pangabinggo sa litrang B, 11. Pizza 11 ha, sabugan it Agosto, dagong 2026. Good morning anay sa Team Gatasan, kay Nong Nelson Cipriano, ay manganangan, malambada gunimaw paagto sa barangay Mabilo Kalibo. Barangani nga kolektahon, rong basura. But make it sure ha, sa aton niya mga kasimaryo, karo inyong basura nga ron ay nagsunod sa patakaran it aton nga local government unit ita Banuang Kalibo. Yun bang nakasegregate? Kasi may palisiya ro aton nga banwa, especially ro opisina ita solid waste management nga no segregation, no collection policy. Ay ro uwa ma-segregate, pag-aaywanan, ag indi ron paghakuton ita garbage collector o kon manughakot it basura. Kaya nga ni sa aton niya mga kasimaryo, dapat matutugon kita. Ag dapat hay wandon dayang ginatawag nga disiplinado. Ah, dapat disiplinado kita. Ay kon makasegregate kita ko aton nga basura, nakabulig kita sa aton nga munisipyo ita Banuang Kalibo. Ag nakabulig kita nga mapahaganhagan rong ginapilak nga basura sa aton nga disposal facility ito sa barangay Bakhausor sa ginatawag naton nga Kalibo dumping site. Kasi ang nabubulok at hindi nabubulok, agrorayang recyclable, nga pwede pa natong makwartahan, pwede pa naton nga maibaligya, kamanat karton, plastic, lata o kon mga bakal. Ay doyon, pag umagi si kalakal, pwede mong isumbil. Yakman pataron makabaligya kat 50 or 60 pesos pang bakay it pandisa. Or pang bakay it kape. Di ba yakman pata? Dahil may hagang bagunon, sa basura may pera. O kabay pa ha, mga taga-barangay Mabilo, nakagawa yun doon inyo karang basura. Agod hipik up imaw, agod uwa it may hiaywan. Ay mga nangan, malambada yun doon Team Gatasan. Headed by Nong Nelson Cipriano. Ang amigo kong gwapo. Salamat man kahapon ha kay Kapitan Bimboy. Ay nakapamasyar man kita rito kahapon sa anang teritoryo. So salamat gid ha sa manami nga pagkaon. Si Dingdong kuno abo man do anang handa. May nakasugid ka kon kahapon. Galing wa ako rito hanagang ay. Ito kanday nung Antoy Solina, gusto ko kontang pumana o galing. Bastante yun kita. Ito pa lang kay Kapitan Bimboy. hindi kagun makaginhawa. O, sa mga nagapa-ol-ol, sa may mga hangover, aba, ay sa sunod jumatado nga Lunes, piyesta sa Barangay Backhouser. Ina sa teritoryo ni Kapitan Boy Aquino, ag nangangay, aging nga ni imo kakon kahapon. Ay palin, tamakon kapboy ra. Ay bahala, kating mana magpaigo-igo ko imong ruta ron. Basta tro importante mana, nakakangay ako kimo. Sige makon, ay paigo-igoon ko ron akong ruta. Mga 1/4 yung makon to kay Nanay Kap. Ag mga 1/4 man to sa imbitasyon ni Madam Pilisa Colindresa Spybe. Ag 1/4 man makon inakimo. Ag 1/4 man igto sa Puok Tugbungan ay piyesta man. Ah, piyesta igto. Kanday nang Gina Cipriano. Agmat sa ana pang Dibo birthday. So advance happy happy birthday ha kay nang Gina Cipriano. Ag advance happy happy piyesta sa Barangay Backhouser. Ag sa Barangay Tinigaw. Ayan nga magapiyesta man sa Lunes nga adlaw. Lunes Santay. O ana ita Barangay Mabilo Martes 25. Pero sa aton nga countdown mga katodo, sa first Barangay Mabilo Dagongdong sa Mabilo ay 11 days na lang ay matabo ro Dagongdong ay sa masunod yun gali nga Domingo. Ah mga katodo, Petsa 22 Sabado nga adlaw. So magkakililita taton around 6 PM onward ay may pito ka mga banda grupo ro magkakompete sa pagpakitang gilas sa pagbuyot it mga instrumento ag sa andang mga plaka ang pagkakantahon during the competition mga katodo. Open ra ha, open rayang aton nga Battle of the Band rayang Dagongdong sa Barangay Mabilo kauna-unahan nga Battle of the Band. Kaya ay magamarka ag magaserbi nga istorya history sa Barangay Mabilo nga may unang kasadyahan kaparehas ko rayang Battle of the Band mga katodo. Gani mga kasimaryo ko aton nga suportahan ay matsa may taga Barangay Mabilo nga nag-intray aton sa nang palakpakan pakitaan tat suporta ro aton nga kasimaryo galing mga depende mataron sa andang performance sa andang plaka ay may aton mata nga mga hurado. Gani ginakangay ko kabo ha, 11 days na lang po o atong rakrakan sa sugod ita Mabilo covered court ina sa tunga ha pukuntat sa dati iyat akita sa bago naton nga covered court mga katodo ina pagahiwaton rong first Dagongdong sa Barangay Mabilo open Battle of the Band mga katodo. So ngani ginakangay kugit kamo sa Agosto 22 na po. Berrada, berrada. Handa niyang ibigay. Manamyaw anay kita sa aton nga mga pinalangga nga mga suki. Good morning kay Joe White ha, kay Mami Jo Malapad. Ina sa Puok. Kay Toto Roger Losero Nagales. Nga nag-monitor man makaroon sa aton karaga pagpakalagan kay Daddy Bert Tabasa sa Tigayon agi naman kay Tatay Jesus Jesus Alcobindas it Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply inaaron sa Barangay Estancia ha aga good morning man sa Tatak Militar ag Tatak Milgar di siya pa. At sa sigidas, taro inyong pabagas ha. Ay mayad man doon.
1: Wala!
0: Ayro mga lugar nga kung maugan, ay nagabaha-baha, nagabubaganaw, ay pabagasan, itatatak militar. Good morning man sa grupo ni Kagawad Junjun Fernandez ha. Ag kay Mari Jusila Fernandez ang nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagad. Kay Ampod Jinjin Mary Cipriano ang nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagad. Maayad-ayad gid niya agahon. Ina kay Nanay Kap sa Tinigaw, ang kay Tatay Kap, kay Kapitan Nini, ang kay former barangay Captain Toto Reyes ha, sa Reyes family nga nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagad. Kay Miss Mary Ann Ratay, kay Wonder Woman ang superhero ha. Kay Kagawad Jerry Adok nagamonitor man. Aga siyempre sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo, ginapatamyaw gid kamo ni Kagawad Inday nga kabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, mayad nga sitwasyon, ag okay nga okay nga okay pa kamo sa all right. Sa mga taga Sitio Baybay ha, ila kay Nang Nita Luntok Gonzales, aga kama naman sa pamilya Meren, sa pamilya Angel, pamilya Mijaldeya, pamilya De La Cruz, pamilya Magno, ila kay Nang Pini ha, aga kay Nung Nono nga nagakapi-kapi yun sa rayang pangorason, aga kama naman kay Toto Freddy Magno ha, nga nagakapi-kapi man sa rayang pangorason. Kay Nang Nini Amalia de la Cruz Ubiaga, kay Nung Muli ha, una sa Amalia Store, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Agina man sa pamilya Rilo ha, sa Tambayan ng Bayan, kay Nung Dolpo Morado ha, good morning. Ag sa mga taga-barangay Tambak, New Washington ha, kay Ampod Ronald da Quintana, sa pamilya Magno, pamilya Quintana, pamilya Rintilio. Aga iyaman sa may barangay Mabilo, New Washington ha, sa akon niya mga himata, sa akon niya mga ampod. Ina kay paring Michael Ferrer, ag kay Mari Ibe no, sa pamilya Ferrer ha, ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya agahon. Aga siyempre sa mga taga-barangay Briones, ina sa Briones Housing. Sa mga taga-barangay Naluok, ina sa Naluok Housing. Sitio Biga, kabusta ro inyong supply ita kuryente. Ay kon kahapon, uwan naton maabot si Attorney Ariel Hepte, ay makaroon nga adlaw, makaroon nga agahon ato ni mga abuton. Ay maguwas ko nung patay sindero supply, ay may kinahangan pang i-clearing, suno sa mga pumuguyo. Ay dapat serbisyohan gid itakel ko itmayad ro aton yung mga miyembro konsumidor. May kuryente ag sa uwa, blackout o kunuwa, kabayad kat imo gihapon. So good morning on lang ha sa mga taga-barangay Naluok. Ina kay Kapitan Al Bautista, ina kay Nang Rota David ha, nga nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagan. Sa mga taga-Puok, sa mga taga-barangay Andagaw, ina kay Kapitan na Juliet Melgarejo, kay Auntie Edith Cuaterno, ina sa Lindas Karinderya, agkama naman sa mga taga-New Buswang, sa mga taga-barangay Bacau Sur, barangay Bacau Norte, sa mga taga-Old Buswang, ina kay Papang Raul Samoy, at kay Mamang Herlen, sa pamilya Samoy Madula, ha? Good morning. Agina man sa pamilya Agupitan, kay Nong Rex ha, sa anang pamilya ina sa Bacau Sur nga nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagan. Iyaman sa may Eryat Capitol, ina sa mga security officer ita DBP nga nagamonitor man katon adlaw-adlaw, maayad-ayad gid niya agahon. Welcome, welcome, welcome sa aton karanga pagpangalagad. Kay Sarhinto Romel Morato nga temprano pa nga naga patamyaw katon. So good morning, samtang naga higop-higop it mainit nga kape. kay Roy Buntugon ha. Agka man naman kay Efren Igtanlok at kay Johnny De La Cruz. Ang nag-monitor man makaroon sa aton karaga pagpalagad kay Efren Flores ang nag-monitor man. Agka man naman kay Patsky Rilla. Agi na patamyaw na ro mga De Los Santos family ha. Ang mga Aler family. Si Maribi Iringan. Ang si Tony Gakilio, no? O nasa Nasuglan, Dumaraw, Capiz, ha? Ganaga-monitor man. Aga, siyempre, kay Araceli Arellano, kay Salome Solinas Orilla Villanueva, kay Ampon Benito Rintillo, at kay Maricel Mumbay, ha? At kay Marita Silvestri Almiro, at kay Kagawad Michael Villanueva Solina, at kay Marlon Valencia, at kay Richel De La Cruz, at kay Nang Rosie Isog, ha? At kay Ramona Harkeyo, nga naga-monitor yun makaroon sa aton karaga pagpangalagan. Ang happy birthday anay ha. Sa akon nga amiga, ito sa Scotland. Ang nag-monitor gid makaroon. So happy birthday kay Mutya Kawaling ha. Ina sa Scotland nga nag-monitor man katon adlaw-adlaw. So sa uman kay Mutya Kawaling, happy birthday po. Ang sa tanan niya mga nag-birthday today, happy gid dapat do inyong birthday. Pero dali yan, ay matsa naka-standby yun do pag-asa. Naka-standby yun si Katodong Chinel Dominguez. Pero aton karang weather specialist, no? Kamusta hon taro LPA? Kamusta hon taro bagyong pielo? Ha? Bagyong pielo. Kapadayon nga ginamonitor sa Guwa ita Philippine Area of Responsibility. Ay si Dolphin yun, matsa nagpa-China yun, pati man si Maymay. Ha? Nagdagapitan sa nangadaywa. Pero rayang si Pielo lang ang rosang ka-LPA. Pero padayon nga ginamonitor mga katodong. Okay, i-check na ito itong report ni katodong

0: ay haalin ka umat imo man. O sige, i-check na to si Katodo nga Chinel Dominguez.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O Katodong Chinel, magandang umaga po. Please go ahead.
2: Patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat pero inaasahan natin mababawas-bawasan na ang mga pag-ulan na dulot nito. Magandang umaga, narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, August 11, 2026. Patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon or habagat dito sa May Luzon. Inaasahan natin magiging concentrated na lamang yung mga pag-ulan lalo na dito sa western section ng ating bansa. Sa ngayon, patuloy din nating minomonitor itong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Pelu at kategoring tropical storm. Bababa naman po yung tsansa nito na mapumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at magkaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At patuloy itong kumikilos palayo ng ating kalupaan.
0: Mm.
2: Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan pa rin naman natin yung pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan dulot ng habagat dito sa May Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Inaasahan natin ang maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa May Metro Manila, Calabar Zone, malaking bahagi ng Central Luzon, Benguet, Pangasinan at Camarines Norte. Samantala, para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan na natin yung improving weather. Posible, mabawas-bawasan na rin yung mga pag-ulan na maranasan nila at posible na rin makita po natin ang ating haring araw. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius. Lawag, 26 to 32 degrees Celsius. Puerto Gigaraw, 25 to 33 degrees Celsius. Baguio, 17 to 21 degrees Celsius. Puerto Tagaytay, 23 to 26 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Dito sa Palawan, posible pa rin tayo makaranas ng mga pag-ulan dulot pa rin ito ng habagat. Pero para dito sa May Visayas at Mindanao, inaasahan na natin ang maaliwalas na panahon pero posible pa rin yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Sa mga susunod na araw, inaasahan po natin patuloy na hihina itong habagat, yung epekto po nito at makakaranas na rin po tayo naman dito sa malaking bahagi ng ating bansa ng maaliwalas na panahon. Po, para sa ating mga kababayan na hindi pa nakakapaglaba, ito na rin po yung ating chance. Para sa ating agwat ng temperatura dito sa Puerto Princesa at Calayan Islands, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 27 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 to 33 degrees Celsius. At Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Para sa ating ulan na inaasahan dulot na itong habagat, posible pa rin naman po yung significant rainfall dito sa May Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin, lalo na po dito sa mga areas na to, dahil saturated na po or malambot na ang kanilang kalupaan dahil na rin sa mga sunod-sunod na pag-ulan, kaya pinapaalalahanan po natin sila sa mga pagguhok ng lupa at mga pagbaha. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan po natin gawin. Para bukas, makikita natin lalo pa pong humihina yung epekto ng habagat at posible na lamang yung mga significant rainfall dito sa May Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pero huwag pa rin po tayo magpakampante dahil posible pa rin po yung mga pagbaha at mga pagguho na lupa. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayang mangingisda at may mga sasakyan maliit ng dagat, lalo na po sa mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Ang sunrise mamaya ay 5:42 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:21 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
1: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Abogid nga sayamat ha, katodong Chanel Dominguez, roaton nga weather specialist, no, direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Roma namin nga balita, uwagon ita gale warning o kundayang mahuguhumbak no, nga panyimpo sa kagagawuran. So manami makaroon ha, pabor sa mga maisot ang mga dagko nga mga sakayang pangdagat no, especially rurayang mga nagagamit it maintok no, para nga magpanagat hay pabor nga pabor gid. Pero una matakin yung alimag sa inyong mga desisyon do, nakasalalay ro inyong kaguwasa no, agro inyong safety. So kabay pa nga maging safety kamo, guwas kamo sa kung ano man nga mga trahedya sa kagagawran, ag dapat nga tawan kamo itagrasya ko aton karangagawur.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Pero bagyong si Pielo, ay uwa yun. Uwa matsansa nga magpangasa imaw. Ay may tendency nga magusaw or maguwa manyagi. Ita Philippine Area of Responsibility ay magayo manor o anak karangaigo sa mga kagugtaan. Ita Pilipinas.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: At uwa yun man, ita may ginamonitor pa nga kung anong magain nga panyimpo ay matsa nagpaukoy man si Habagat. Ha? Nagpaukoy man si Habagat, ha? Pero hindi matamali ka ron. Doon ginatawag natin nga mga localized thunderstorm, no? Raya mga susubasko nga ra, mga pupugada, yan at abing tsimpura, no? Nga magadagaman it mabaskog nga hangin, aga kasarangan hasta mabaskog nga pag-ugan mga katuto.
1: Berada, berada.
0: Good morning anay ha kay Toto John Nabara ina sa Ogsip Libakaw no, nga nagamonitor gid makaron sa aton karang pagpagalagad kay Chanda Tunnel Paruhinog no, nga nagamonitor man kuno katon ina sa Atubang it Provincial Hospital samtang nagahugat it naga cast out aga cast in samtang nagahigop it mainit-init nga kape ag nagasugo saw-saw kuno it malunggay pandesal. Abaw ah. Ay mayad kamo may mainit at akamong kape ag may mainit nga malunggay pandesal. Kami nga ra ni Dingdong uwa pagid. Ha? Aga siyempre good morning man kay Angie Torres no, nga nagamonitor man makaron dali yang Aero taga Solid Waste nagpadaya katon it mensahe nga base maagang-agangan ag maudtro adlawan ro pagkolekta ita basura ina sa barangay Mabilo no, huwat-huwatan nyo lang ha. Aero truck ni Nung Nelson hapamaskan ha, hapamaskan iyaw tangani kunta sanda sa may series at terminal ho. Bawo haya pamaskan Nabriya. Ha? Ah, Nabriya. Nasamad. Oh. Nasamad ro sayakyan ni Nung Nelson. Ano man abero anang sayakyan nga rahay. Matsatsimpo pa ni Yamasita ra. Ha? Ah, bukod nyo't maguya ay wow ta. Managabigay yung datuhod man kung amat ko anang sayakyan nga rayon. Maguya yun eh siyempre. Bukod niyang it's super lolo ra. No? Ah, super nga super. Ta siguro nga kaluluhan tang klase sayakyan doon na nga ra. No? Ah, kaya maguya yung doon ang tuhod. Ay chimpo pamako niya masitar o anang sayakyan nga ra. Pilagot ang kamayor nag-agi ka ra. No? Ay siguro nag-aoy man. Ang kinangan man niya magpahuway nung Nelson. So, ginahugat pa nga matapos do sambilog nga ruta bago sanda o magturina, no? Sa barangay Mabilo para pick upon. Ngani mauo adlawan ro pag pick up ko aton karang basura ina sa barangay Mabilo.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning man gali ha, good morning man gali kay Kagawad Elma Sukgang Regalado. No? Nga nagamonitor man makaron asa aton karang pagpakalagad samtang nagakapikapi. So ginauman-uman ko ha na Abreya Rosayakyan ni Nung Nelson. So ginahugat pa nga matapos dosang ka ruta itrak agrurayang ruta itrak nga ra sa ibang lugar doyon duma taras ina sa ruta ni Nung Nelson ag sandaro ba pick up it basura nga ni hugat-hugat yang kamo ay mauadlawan itsang kiri ro pagsugod ina no sa area ita Mabilo para pick up punduin yung karangang mga basura. Bubantayin nyo lang anay sa ayam, ha? Nga hindi pagwakwakon, hindi pagsamaron doon mga sako or silupin, no? Ay magkalat gid doon kung hidali ko mga ayam nga, ha? Adlaw gon, agaro ayam, gawarang.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karaga pagpangalagan?
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Para gumando balita sa foot and mouth disease. Ay ro aton nga Department of Agriculture na alarma, no? Ay may una nga foot and mouth disease outbreak. Maguwas sa ESF ang cholera, no? Hayaraguman, foot and mouth disease sa pito ka mga nasyon. Ah, nagapanaga sa outbreak na po, no? Sa pito ka mga nasyon. Agbangod kara, roaton nga gobyerno iya sa Pilipinas ay nagpapanaog ita mandatos order nga itemporary stop anay or suspendihon rong importation it mga karne mga katodo, no, especially ina sa may Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, ang Kuwait aga sa Palestine, no? Ayro Department of Agriculture nagpaguwa it memorandum circular, no, nga nagapasuspindi anay sa importation it mga karne, ha? Halin sa rayang mga lugar nga naminsyonar naton mga katudo.
1: Todo berada, berada.
0: Ito ta sa Negroso, grabe ta. Umabot it 4,388, ha? Kuwang-kuwang 4,500. Roti namaan it sore ice rito sa anda.
1: Berada, berada.
0: Base ra sa aking pag-uwa nga datos ita Provincial Health Office Dingdong oso gumatagal erosor ice ay ikto sa Negros Oriental 4,388 rotinama rito erosor ice.
1: Todo berada, berada.
0: Pero harat aro manami nga balita sa mga numansyahanon.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Samtang nakahugat kita ita pagrekomenda ita COA sa pagpile ita civil, administrative and criminal dikara sa isyo ita rebuild nga water truck ang mga katudo, no, ay nakitaan tanan hagos pati ro taga local disaster nga si Tolentino, no, nakitaan ita liability pati ang dati nga mayor nga si Jisrael Templo Nuevo agro tanan nga mga nabilong sabak ang mga katudo, no, nakitaan it liability. So rokowa ro magarecommend kara, no, para pailan it kaso, no, ro rayang mga imbulbado nga may liabilidad sa pagbakay, no, it rayang nga maanomalya nga water truck.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Oy, harat aro manami nga balita. Rong Indian ambassador nga si Sri Harsh Kumar Jain nagbisita, di ba? Kahapon binalita ko nga nagbisita sa Banwa ita Numansia, no? Roana nga pagbisita hay para ngani sa sangka inaugurasyon ko 2.5 million pesos nga grant funded training facility under sa Indian Quick Impact Project mga katudo.
1: Komentaristang sa
0: nasambit nga inaugurasyon igtuman kahapon si Francisco Cruz, Rong Assistant Secretary for Plan and Programs at DILG bilang implementing agency. Nag-abot man dito kahapon si Aklan Governor Jose Enrique Miraflores ruatong pinalangga nga provincial governor nagtaumat mensahe. Ay siyempre, rutag bagay mismo, ama ita banwang numan siya, nga si Mayor Rogelio Ogi Inero, arong municipal mayor, ita banwang numan siya, no? Aga magawas kahapon, haging basaban sa mga development partners, especially sa rayang Indian Ambassador to the Philippines, no? Rorayang resolution adopting the Ambassador of India as honorary son of Numansia Aklan, Philippines. Resolution recognizing the Indian Quick Impact Project grant and the profound gratitude of the Republic of India. Agsang ka executive order ging basa man, executive order declaring Augustine and every year thereafter as Numansia Indian Friendship Day, mga katunog. So naging madinagagon kahapon haro programa ina sa may banwa kara ita Numansia. Pero dali yang ay si Katodong John Cabicilla na kastanbay yun. May tatlo guman ka mga vehicular accident na nagkaganabo agro mga biktima haging pangdaga sa Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital. Ay pagkatapos ni Katodong John, saan na nga mga balita sa Provincial Hospital, maubogon kami sa

0: bawat komentaryo. Ayara.
1: Ah, mga katuto, no? Dali lang kita kumatunga sa bugan ni Tagusto.
0: Todo berada, berada.
1: Matapos yung gidayhan, makaroon niya bugan ni Tagusto. Or sa bugan pat September matapos durayang atong bagong Kalibo Public Market.
0: Todo berada, berada.
1: Check ka na nato si katutong John na Kabisilya sa tatlong araka mga vehicular accident. Ang sa todo bantay presyo, todo bantay supply.
0: Radyo Todo Live Report.
1: O, sa kompleto nga mga detalye, katodong John, pasok.
2: Luka, vehicular accident, katodong nga dyan, no? Nagkanabu iya sa aton nga, probinsya Itaaka. Nagabuti at alauna, 5-person ka inatagaaga. Rubiktima nga nga si James Charles, 22 anyos sa pang-idaro, no? Imaura tagaya, taga-barangay, Andagaw iya sa may Banwa, Itakalibo nga kunsiin. Sakay mo sana nga motorsiklo katulong nga Junel pagabot ni karon sa May Ruas Avenue hay imaw tarahaya na aksidente no agi mo ray nga kabuliganan nga gyung dala iya sa aton nga May Provincial Hospital og ginrespondian ret aton nga taga Indi Ararim Punat Kalibo agrubik ti maging dala iya sa aton nga May Provincial Hospital dahil si James Arles hay nakaagom katulong nga Junel it mga nakasari-sari nga mga lastro saan nakasari-sari nga parte kanangawas nga kusin. Dahil nga biktima hiya pa sa ato nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Alas 9:20 kabi, nag-abot iya rosong bilog pagid nga biktima ita aksidente. Raya nga si July Alarcon, 25 anyo sa pag-idaron. Karano, imaray taga-barangay, agbalugo sa Banwa, ita makatunga kunsiin. Sakay man imaw sana nga motorsiklo, hinaman mismo sana nga lugar. Ag imaw tarahay na aksidente, katulungan nga dyan, no? Tumumbay mo sa motor nga nagnasitan niya kunsiin. Dahil nga magkimahiging dalaman niya sa aton nga may Provincial Hospital dahil ay si July Alarcon ay nakaagom katulungan nga dyan it mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte karangawas nga kunsiin. Dahil nga magkimahiging man makaroon sa aton nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Dahil nga nga sangka minor de edad 14 anyos pa nga no na aksidente man sa motorsiklo aging dalaman niya sa aton nga may Provincial Hospital dahil nga nga biktima nga minor katrong adyo dil no 14 anyos mo try mo taga barangay na isod sa Banwa ita ibahay nga kunsiin sakay man imo sa ana nga motorsiklo imo trahaya na out balance tumumbay mo sa motor nga anag nasakyan nga kunsiin imo rahaya una nga gindala sa ibahay district hospital ugali may mga fracture imo katrong adyo dil no agabur arang gas-gas kara sana kasari-sari nga party karangawas nga kunsiin. Dahil nga rin minor de edad nga 14 anyos, ay gin-transfer iya katulungan dyan iya sa ato nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Makaroon dahil nga rin minor de edad, ay makaroon naka-confine sa ato nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Maadto lang kita sa mga naka-confine, makaroon katulungan dyan sa surgical ward naton, may 61 ka mga naka-confine sa ato nga pedia wards, may 55 ka mga naka-confine sa ato nga OB ward, may 95 ka nanay ag may siyam ka mga aron naka-confine sa ato nga female ward. May 65 ka nanay ag may daywa ka mga aron naka-confine sa ato nga medical wards. May 89 ka mga naka-confine. So matotal kay bahan ro ICU ward ag ro isolation ward may 410 ka legal age ag may 11 ka mga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa ato nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa Provincial Hospital katulong nga dyan, no? Nagdiretso kita ya sa aton nga masakosako na itong makaroon nga temporary na itong May Kalibo Public Market sa makaroon nga pagkatulong katulong dyan. May nag-abot iya, no? Mga apat, anong katrimoxis katulong dyan nga isda, no? Galing ako ginagagaw man, ginagagaw man rito lagi sa sulit aton nga mga negosyante ya sa printe na itong katulong nga dyan, no? Ara, oh, bagong abot rin nga na, hay ara, kuan yun, ginagagaw at mga negosyante mo, mula ni nag-abot rin, no? Pero may isda niya katulong nga Julio, dahil nga may isda nga ra, nga atong pag-asambiton, ay halos iyar ta sa atong nga mga dako para katulong Julio, no? Bukot abundara, no? Bukot isda ka nga sa nga klasik isda, bukot ni kinamba na nga abundara, kundi iyam lang sa atong dako para nga gindala iya sa atong nga temporary May Kalibo Public Market. Kaya parang Roger, may pakulimaw, wow nga ni Moria, oh, nag-himos ni mo, ubos yung siguro pakul na nga to, 120 at 140 kilo. May sap-sap kita rin, abu-abu na itong sap-sap makaroon niya. Halin ita, 160 at 200 kilo. May pakan kita rin, 200 kilo. May gurayan kita rin, kay brother, no? 200 at 240 kilo. May gusaw ko pa rin, rugusaw, 180 kilo. May tangigi rin, ba? Mahal-mahal tangigi, 600 kilo. May bisugo kita rin, 220 kilo.
1: Mapahit nga rin ang presyo tangigi, John?
2: Ha? May kon malang nga,

0: Medyo dayong bilog, bila gamit ito
1: ginagasa. Okay, pero mapait ro, anang kwan, presyo?
0: Pait peta, 600 pro kilo. May busuk, may bisugo kita, pero right mga isda nga nakatulong din, dahil klaro mo timong aspalit ra, dahil iya ta sa ato, nakangit kilo ra, no? Iya ta sa ato ng mga dako
1: pra. Aguwa man siguro baligyang gubok ina sa tindahan?
0: Wait.
1: Aguwa man siguro makot may ginabaligyang gubok.
0: Ay, kung naman tabi katunggil, no, kapit ko nang ibahalin iba sa mga probinsya, buko matubok, nagwaling ay ginatawag na
1: tunay. Doon yung ginatawag nga ilada. Ilada.
0: Ilada, ho. Tama karon ginabuta ka tilo.
1: Buko man git masyadong hubok, pero kung di malason ka, may hitsambahan kang makatol-katol.
0: Nabutan niya na tilo, sabi katunggil, raban, no. Pero tagiyat sa ato nga dakop ng mga isda, katunong nga dyan, kilala kita nga wak, tahibutang itilo, nagasiga-siga patana, doon ginaba na ito nga, priska patay meron katunong nga dyan, no. May dangitariya, sak nga classmate no 300 ro kilo may asasa kita sa milog balik gablig yakara 220 ro kilo may mataan kita ron may mataan no sa akong classmate no 260 ro kilo may tanga man akong classmate no may tanga na isda no 200 man ro kilo aba may kalampay kita sa milog balik yakara kalampay ro kilo sana nga yung banira galing hay 200 man ro kilo kalampay ba tama ko na ibag imo pala nakukita kalampay no may sulig man yakara ro kilo no kay ma may sulig imo 260 ro kilo. May anriyang may aray ro bagong abot kay Trong Adjul no. May maya-maya kita rito kay Ma'am. Pero may maya tara nga Trong Adjul bukon ta it may maya ra nga kuno tag pula tara tag maya-maya tang original ra. 350 kilo no. Pula tara ana kara nga kuno malapad di maro may maya-maya tabi kita magko tara nga ginatiwa. Iwa ko ta kita mga maya-maya ra di magko. May tiaw kita ra. Aray ro bagong abot to may tiaw ra 180 kilo ag may sultido sa yang ista. Ay 220 kilo dahil makarong ginagagaw sa ako nga likod o tiyaw agrosultidos katulong adyol ba? Pila mga tatlo mga katrimutsis ra yara mga ni o sige yun doon bilinuol at mga negosyante siyempre mga negosyante naghululat ay pag-abot ito yung nga pila katrimutsis nga isda ay ron yun ay andaw tarang ginapagakaw ginadawa mananda sa andang mga nakasari-sari ng mga kabaranggayan ang ito manandara ginabaligya katulong adyol pag-abot sa karni abunda ta kitat karni huwa ta kitat problema. Sa manok aton ro aton nga dress chicken ro aton nga backyard kompleto taron agro pinakaabo ri ang isda gali katong Julia sa aton nga pisiksyon ayro bangus man gyapon katong Julia tat pagbahar iya matagapon abo tang bangus no kay Ma'am Nining Tolentino ha Rodilin Bunlis bangus no kay Bro Jope abo ra nang bangus abo ra nang bangus no na no depende sa sizes wa ko nakita makarong bangus nga muluintok no rumilintok rito ay 160 kilo pero halinta sa muwag ko nga bangus ra 200 40 taro kilo no magto tra kami mamining riya oh mga magto pero sila sana nga mabangus oh anang bangus aton nga tahong riya 80 matagapon ang 100 kilo ro aton nga pasayan 350 hasta 400 kilo no riya abo-abo matra aton riya nga pasayan pili mo tawag iya malatabi sa atong dakop nga pasayan no mamili intok ko pasayan nga pwede matailang may naton ra baka bakal ka matibot 20 pesos no yo 40 ro 40 ah 50 ro 1/4 no ani may pasayan matriya sa likod no. Aga pag-abot kita sa aton nga mga karne, doon nga nambal ato sa karne, abunda matakita ro, aton nga dress chicken, aga atong backyard, 200 hasta 210 matagihapon ro kilo, no, itatong manok. Ro aton nga native nga manok, 380 matagihapon ro kilo, pero kung abot ro parts si karne at manok, kung mabakal ninyo, sa iba't ibang presyo, Teklon, Atay, Isaw, Adidas, Anang Liog, Ulo, iba't ibang presyo ron. Kama naman doon karne na ito, tubaboy, no, roana karanga kasing purchak aglimpo, kaya 300 hasta 320 ro kilo. Pero kaabo tro parcel carnit baboy nga bakal niyo sa iba't ibang presyo ro atong pagsisigno na. Ro aton ro na nga pang sweet ham kanang sikino paras na to pangaga ro na ra pang duguan. Agro ana karanga aton nga mga gawas atong gyud ba nakita naton atong presidente yata Peace Builder si Ma'am Rosalie Tampos Ma'am. Pwede ka ni mali istorya. Aray mo katong gidil ho bago gabi mo abot to.
1: O tapusan ni ro presyo nimo, tapusan ni ro presyo no ang kunano paro na ro okay. Sarang masumbel naton nga mga baligya sa tindahan bago tay mo agtunan.
0: Dali lang kita tulong ako tama katong gidil no. Agro aton ra nga mga gulay no kita problema kompleto ta kita sa delikado sa gulay. Pagabot sa karne atot bakar ana ba gyapon nga presyo.
1: Ang utana abiro aton nga pinakagwapa ina no sa tindahan si Ma'am Rosalia. Ma'am Rosalia, good morning.
0: Good morning Ma'am Rosalia. Live kita makaroon kay Katulong Adjudil, no?
1: Hello, Ma'am. Good morning.
2: Good morning, Katulong Adjudil.
1: So, okay, ano gondo balita, no? Palaisipan gihapon kinyo o blanco gihapon kung saan ugid baga kamuhalinon sa bagong tindahan?
2: siguro ay sa makaraabi na mo nyo ang kapag ano sa New Market ay huwag ita kita nagpabaya. May ako nito nagabisita, nagagaong din ako nga matanaw na mo no update ang status ko atong market. So, pakita kita namon nga medyo ga ano man sa daon ga dasig man sa daon.
1: Gahot-tohot man.
2: Mahit ginan
1: ko. Gahot-tohot.
2: Mahit ginan dan ko. One, do, gintog anak mo nga ba tapos lo Agosto ay paghumano nanda. Matanaw ba siguro nandagon dun sa atong local government agod sa pag-prepare man para ka mong mabindors, eh, siyempre, abo pa nga si kasundon. Abo pa rin nga mga bagay nga pag-aobrahon. So, na kung sa among mata ang pag-monitor, ay nakita man among nga tanan man doon among i-suggest, among mga gireklamo ko una, nga mga magminto ka mga stall, ag mga tables, ay gintaw ginmananda ro. Gisunod ginmananda. Utoy niya nga, pero niya medyo may mga problema pagkitang makita, nga may mga space nga mga intok mga hallway baga naton pero ro importante hay makahalin yung kami sa relocation makabalik kung kami sa New Market
1: okay
2: sa pagmonitor matanamon ni nung ili hay niya nga siyempre hay huwag kita kapabaya-baya kung like una nga what anamon hatopuang de kita mo nag-create ani kita eh pag delay gidron ay ging revise tanan ging ano tanan do kuan so kagahugag kami ag basi within sa third week of August siguro ay maka
1: do yun do mabisita ka mo't uman
2: walk through kami kay bahan ng mga officers
1: okay iba. So posibleng last nga paglibot
2: ay maskin pwede mata kami ngayon naimbitahan maagapin mo tali ako gagaong ginagtura kita na mo lusay agun makita ginamon nga siyempre, good badasi, good makabalik, makahalin yung gigaming.
1: Pero mga ging pangayos nga mga papag, labesa, ag mga stall, haayos yung gitanan, 100%, o may nabilin pa?
2: Raamo lang git siguro nga mga, ano, sa table, sa meat, chicken, fish.
1: Doon lang git mga taga-puson. Pero, ginaayos, nanda makaron.
2: Oo, makaron doon ang taga-puson doon yun.
1: Oo, agroy mong chance, nga matapos do Agosto, ay basi makahalin yun kamo.
2: Oh, makahalin yung gig kami ron ay yung gawin man lang nga promesa ka mo na gawin madamong yung kasugtanan. Na makahalin kami, pati yung Agosto ha, agapatapos pa ng Agosto, agapatapos pa ang sanda-sanda nga ko, huwag pa lang nahi-endorse dun sa local government natin. So, ginaayos pa lang, siyempre, kung makahalin kami, isectioning na nandagit aron kami, iayos kita kami bago kami magsaka.
1: Oo, kasi according abi sa akon nga interview ko nagtaliwan kay SB Ronald, ay kung bukon man at Agosto, base posibleng September gid doon ko doon target.
2: Oo, ay, abot na lang, kaabot na kagayos na. Kapag sectioning, manambereng pa ka itong mga stall, itong mga table.
1: So, nga ni, ay matsako kampante yun gid ka mo makaroon, no, sa sitwasyon nga nakikita din yun, no, sa performance ko accomplishment ita kontraktor sa tindahan.
2: Hindi ko ano gid aron ko tinto gid kaping gid ko na andagin mata nga mahit yon nga pag human ay pasalamat kita kami kan daron nga ginandag kami ngin batsag ko naganda man kami yon nga gitawat katong pang ganyan gid sa among gid batsag nga makasa relocation.
1: Okay, ha istoryahan yon ninyo ro rate kon imaw man gihapon o may pagbag-o nang Rosalia.
2: Matsawa pa gid man pero suno sa mga bate-bate abi sa mga hershey kung nagkapasaka it ano mo nga ni sa ko sa una wag ako pagsisay karon pero raya ni ro rate siguro hindi man kay paggulpyon siguro gina-revise pa ta ginaamen pa ta ratong ato nga
1: ordinance nga ato nga no dating panuwaktan sa dating tindahan ikumpara makaron sa bag-o pero sa inyong pagpati may pagbag-o may difference gid no may pagtaas gid posible.
2: Sama ka, siyempre na itong ordinansa rusundon, hindi man basta-basta upasaka sa pinagayla kung hindi i-amend na itong ordinansa.
1: Oh, siguro kung may andamang amendment, ay dapat ikonsulta man kinyo kung kaya nyo o hindi.
2: Oh, taron. Kailangan kita may public hearing kita ka mong mga vendors.
1: So, uwa pa, gidman, may ging patawag ro taga medo or taga munisipyo, no, para istoryahan do rate it bagong tindahan.
2: Uwa pa, gid, uwa pa, gid. Kasi uwa pa gani kami iayos, uwa pa gani kami kasaka sa New Market.
1: So sa nakita ninyo sa paglibot-libot, ano gundo mga tapos nga mga seksyon?
2: Tapos yun nga si Babaw gun, ng mga itong vegetable section ng ato sari-sari store.
1: Tapos yun.
2: Agroamon sa raw native, agrobugasa si Daro sa Grand Floor, man yun yan man.
1: Okay. Sa P-section lang, agmit section to taga Puson.
2: Konkret abe, boss. Ay, simpre, ay, ulihigit ang siguro amon niya ron mahuman.
1: Roan naman ang mga amenities or facilities like na yung mga stainless nga ra o konano, okay mata?
2: Okay ron, ay still mating tanan.
1: I see, okay tagali no. What problema gaduylon yang galeron kun gawugas ka mo?
2: Sa amo sa table, wala namo nakura, wala namo dokwan, pero stainless at concrete. Konkreto na nairon nagtap
1: ano na stainless, stainless. Babaw. Okay, gimpagos tag na tong stainless ay wat konkreto na galing nagapak, no? Di ba?
2: Naroon na
1: yan. Oh, okay. Di sige, ruin malang mando ako, no? Anay Rosalia Tampo, salamat gin sa update, no? Aga, siyempre, kamulang man abi mando ginasaligan ko inyong kapwa ng mga vendors una ay kamuhay nagalabas-pasok kon ita pag-usisa ito sa ato niya, construction site it bago nga tindahan. Thank you, gin.
2: Okay, katodong Jodel.
1: Okay. Salamat, gin. Okay, katodong John.
0: Okay, katodong John, no? Batiyan natin do presidente natin ita face pin door iya sa ato niya soon, ita ato niya merkado publikos. Ay, ma'am, Rosalia Tampos, katodong Jodel. Aga, sa makarong baga, kinarangkarang makarong iya, ato mga igbanghod na nagpahindahan, nagpamakyaw niya, kung ano randahin gusto ibakal niya, sa soon ita ato niya merkado publiko. Radio, matarato na kayo mga negosyante rin, no? Mapa kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store kompleto sunod na bukas yung sanda sa aton riyang kay paring mong sabalirong drive position agraton nga nagabligli lo na tayok no kompleto panyo tawat problema di kara sa kilid do nagatantad ag nagasinsin it mga agulay katrong nga Julie agi kara sa aton nga pinakamin building kara sa akong printer aton nga grocery section sa aton nga kaya Roy Buntogon restaurant reading radio nagaaso-aso do na dikon abo undur na gapamahaw no. Ang sa tabog ka kara, swalog, sari-sari store. Walang problema. Ari ka na sa paglapos, ari ka na sa ako ng printe. Ara ato nagabligat mga kakanin, mga frozen product. No? Ang kay prutasan ni Papa Dads, kompleto nuna, mga baho, nag-reading radio, ang di ka na paglapos, ari ka na tsotero. Reading radio nuna, ara ato mga gulay, ara ato mga gaon nuna. Ngani, ara ato nagilang ang mga pumuyo nga nagaparindahan riya, ara ginahuat-huat riya sa sudit ato nga merkado publiko katulong nga Julio. Ang bago ko mag-extro katulong nga Julio, no ba, gina pasalamatan ko gid no Rubiog nga Barangay Council at Barangay La Serna sa Banwa ita Naba so pinaka successful namon nga boxing tournament ito sa sa may Barangay La Serna sa Banwa ita Nabas no sa pagdumagid ko andang mahugot mabuot nga kapitan no kaya Kapitan Juniper Isda Pintoy Flores no ba kumpleto isa na katrong Julio ito kahapon tanan ng council ro sa andang yung mga break kagawad yung nagpamati sa namakaroon, no? Happy, happy na siningid, no? Kaya Barangay Kagawad, Honorable Evelyn Sarmiento, birthday na makaroon. Happy, happy birthday, kagawad. Barangay Kagawad, Valerio Maruti Jr., Barangay Kagawad, Jupi Dilara, Barangay Kagawad, Rupino Pintoy, Barangay Kagawad, Rudy Sinag, Barangay Kagawad, Buyit Kasidsid, aga Barangay Kagawad, Ricky Sinabaw Kanamiton. Ag, Intogro Sambilog Nandang, membro konsiyo ita Banwang Nabas no kaya ISB member Honorable Brinda Birundo Latsika na ito gini mo nagsuporta gini mo sa bilog nga boxing tournament namon bahamak mo kaya katulong gil no 25 kabouts no namon naging pahampang rito nagabihan kami rito bago agas abo-abo kini salamat no kaya sa itong pinalangga nga mayor no Honorable Mayor Joris Bautista Sucro sa pagpahulam na ita boxing ring no adali anat kalibong nga boxing ring ruging gamit namon ito kahapon aga labi-abi gid sa amon mga kaibahan sa aton nga engineering department ro aton nga nagasit up itring no thank you gid aguging kargahan itring kahapon ito ro aton nga PO no provincial engineer's office nga truck no kaya thank you gid ka engineer Edison Magalit no aga sa aton gid nga mga grupo nga nagabutar ako nga mga officiating nga official no ay nagapamatisan na makaroon kay paring June Montisa ro aton nga judge sa jury no kay paring Chris Idibni no referee judge naton Kukoy Ricaporte si paring John Montisa taga Ibahay si Chris taga Malinaw Kukoy Ricaporte hay taga Ibahay Jesus Flores Senior thank you kid pare Imora Sambilo naton nga naging promoter no taga Boracay Imora si Robert Pilayo aton nga trainer iya Banwat Kalibo sa boxing aga si paring Oscar Flores Senior no na imoro yung aton nga trainer at Banwang Naba sa patag ito boxing no thank you gig kinyo tanan-tanan at syempre of course kita katuloy sa naging MC naging ring commentator at aton nga Aklan Boxing Association na makaroon may kalibun makaroon among ginagamit nga ring thank you so man kay Honorable Mayor Joris Bautista Sucro halinga rin sa bilog na council ita Barangay La Serna sa Banwa ita Nabas. Dahil katong yun din, may ato datong nga balita, no? Magaling niya sa ato nga may area of responsibility, no? Dito sa may Dr. Pales Tumbukon Memorial Hospital, paadto riya sa masako sako nato nya temporaryo nato nga may kalibo public market. Siga po para sa Tudo Birada, ako ang si Katudo nga June Kabisilian ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
3: Radyo Tudo Live Report, report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo. Radyo Tudo.
1: Abogid nga salamat ha kay Katudong John Kabisilia, direkta nga nag-report no sa anakarang area of responsibility halin sa provincial hospital paagto sa temporary public market ang inyong nabatian ro statement kung presidente ita pest vendor no ina sa aton yung temporary public market basiko no matapos yung gitman it Agosto. Pero okay man kada bisan mag-September basta't matapos no agma i-turn over yon ita contractor sa LGU no agodro mga taga-tindahan hay maamat-amatan yon ithalin ha paagto ha halin sa temporaryo paagto sa bag-o ha kun madayon ay man lang man yani eh no wapat kasiguraduhan.
3: Komentaristang walang sinasalto.
1: Aga siyempre rorayang balitaan ginahatod katon ita Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng Silyo Cup ng Ginebra product para may chance na manalo, drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamagana.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasalto. Todo Berwada. Berwada.
4: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa chance manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash alley na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra akong nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at

0: Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Todo Berrada. Berrada. Todo Berrada. Berrada.
5: Good morning, Anay, ha? Kay Nang Hilda de Leon Igos at kay Nung Buying, no? Nga nagpupangapi-kapi yun makaroon una sa may tigayon. Good morning man kay Ristelin at Binje Rotolo, no? Ina sa Minaleso. Kay Bayet Bautista Yamog, ina sa Malinaw, no? At kama naman, good morning kay Karin Amara at Karin Mayor, nga nag-monitor man makaroon. Kay Bingay Almano na ag kay Jerry Rario, no, nga nagamonitor man kay Noel Banjola ag kay Toto John Briones, no, nga nagagihit yun, tapos yun siguro gihit ko anang kanding ra. Ag ina sa GN Parisan nga agahon pa kuno nga nagapinamati sa atong programa, no, ina sa Veterans Avenue. Ag good morning kuno kay Boss Nelson Ratay, ah, nga nagamonitor man makaron una sa may GN Parisan. Kay Jam Bonifacio, ha, maayad-ayad gid niya agahon.
4: Radyo Todo Live Report.
5: O, si Katodong Rinald Manjola, may mga balita. I-check na ton direkta sa may Kalibo Municipal Police Station. Patrol, please come in.
6: Katodong Jirel, sa Atol Karaga Police Report, magaling niya sa Atol Karaga Kalibo Municipal Police Station, no, di karaga aksidente kahapon, no, nga natabo, di karaga sa may sitio Talipapa, Barangay Puok, no, sa Batwa Karaita Kalibo, matapos nga aksidente anak Katodong Jirel, nga makakas, no, ronday karaga nga sidecar, ita tricycle, rason nga nakangkon, no, ita lastro, proray karaga sangka maistra, no, nga pasahero, itray karaga tricycle, Katodong Jirel, no, kahapon, gindaga itatong karaga Kalibo Municipal Police Station, no, di karaga driver, no, ita tricycle, nga si alias Ferdinand, no, sangka 52 anyos, ag Imora residente, akong sitio Talipapa, no, barangay Puok sa Banwa Karaita Kalibo Katodong Jirel, no, kung siin imo kalitan ay pulbar, sa nakaraga sa vehicular accident daw kinaguntan kahapon 5:30, no, sa area ita barangay Andagaw, no, sa Banwa Karaita Kalibo, no, particular sa prente itray karaga Ibanez Dungon na residence kung sin ruray karaga pasahero basi sa pagpagusisa, no, ita aton karon nga Kalibo PNP hay insigida, no, nga gindaga, no, itray ka nagresponde nga MDRRMO, no, sa sangka pribado nga ospital, yes, aton karaga Banwa ita Kalibo kon Katodong Jirel, kung sin, based sa investigation na gagawa, magapatak na alas 5, imidya kahapon, ita hapon, runday karang biktima, no, particular sangka public school teacher, no, ita Andagaw Elementary School Katodong Jirel, nga residente karita barangay New Buswang, no, sa Banwa Karaita Kalibo, anak karagin parahan, no, ruray karaga tricycle number nga gina o tricycle drive driver nga ginamaniho, no, itray karang driver Katodong Jirel nga kung sin halin sa Andagaw Elementary School, haugaling, no, pag katabo, no, itray karang incidente sa area ay ginaaligar, no? Nga ray karaga sidecar, ita tricycle, ay accident ita na, no? Nga nakakas, ray karaga motorsiklo, nga nangin rason, no? Ita ray karaga pag kahugog, no? Ita ray karaga maistra, kabangdanan, nga imora na kaangkon, no? Ita pila ka magagasgas, no? Sa anakaroon nga party kara ita was particular, sa anakaroon nga tuhod, sa anakaroon nga waga karang
5: pero pag- grabe man no nga makakas do sidecar sa single matsa hindi man kapati-pati no ay wag ka siguro ma check up ra ko driver
6: yaban-yaban no kung nano karo mga circumstance ko basi wa wagin
5: kasi hamakon mo ro sa printing pagang dai wa gero ana nga bolt karon may iya pa sa likod hindi ta basta-basta mapagos
6: ay kung naman sabi pag once nga aksidente ay hindi kita naton mapaktan ka todo dahil pero dapat ay sigurduhon kita baga ro pa no nga mangin safe man no ro aton karon nga pagbiyahe especially gid ka cater kita no ita baga pasahero ka todo gadudel so ro ray kra nga maestra hay nakaangkon tay mura no ita pila ka magagasgas ada kra party credit kawas nga gindaga no ita aton karon nga taga MD RRMO no una karon sa sangka pribado ka hospital yaman sa aton karon nga banwa kra ita kalibo katodong gadjudel. Now, so recorded era sa aton na Kalibo Municipal Police Station aruray kira nga aksidente nga natabo no iya sa aton sa Banwa ita Kalibo. Samtang sa piyak kabahin nagdangup man kahapon sa aton na Kalibo Municipal Police Station mga tak na alas 9:37 itagahon katodong gadjudel runday kira nga si Riba Javier no matapos nga anak kira nga gina pahayag nga imamanda ay naaksidente no sa motorsiklo matapos sa gidaligar nga may una karon nga nagatabok no nga sangka ayam no katotoy pero natabok ray karang aksidente kun nagtaliwan pata karang adlaw ugali nga gin pa-record na iya sa aton karang Kalibo Municipal Police Station kahapon yat ano katotoy del natabok ray karang aksidente sa kahapon ita hay mi Cardinal Sin Avenue no iya sa aton sa Banwa kara ita kakalibo kung sasiin gulpi gani no nagatabok sa rekay karsada ro dekara nga ayang nga kabangdanan nga hadugaan no ita control no sa manibela ro dekara nga driver nga gintunaan man no kung ada karon nga pagka aksidente bangod sa rekay nga ayam no ginagtabok sa karsada katodong nga jadel no so ro dekara man karang nga biktima ay nakaangkon man no ita pila ka mga gasgas lastro no sa nakog party kray tawas after gamatabo no ro ray kraga aksidente sa karsa dahon particular iya karon sa may Jaime Cardinal Sin Avenue iya sa aton sa Banwa ita Kalibo so far no sa iba naton yung mga municipal police station no sa ato gagapag secure katodog dahil wagin man kat ma-reported no ng mga untoward incident no gragguntad sa pila ka mga banwa nga sakop ita first district ita aton kraga probinsya kra itakan no sandigman sa taga gapaga sikyar sa aton nga mga municipal police station makaroy kraga gahon ita Martes mga inisal kraga balita direkta sa Kalibo PNP sa Gapon para sa Todo Birada ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo
4: Radyo Todo live report report ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
5: Abogid nga salamat ha kay Katodong Reynald Banjola. Direkta nga nag-report no, sa anakara nga Area of Responsibility sa may primero distrito ko aton karanga probinsya Taklan. Kay Toto John Oreta ha aba nakadumando sa bilo nga ra si Hong Kong girl ha. Aga good morning man kay Idol Big Mandal, ah Kapitan Big ita barangay Kaano no nga nagtabid man katon makaron kay Tres Hermanos kay nung Gido Reyes ha good morning kay Bilia Losero Crispino no nga nagamonitor man ag kay Ib De Roma no sa De Roma Regente family nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad kay Restelin Aguirre Rotolo, no? Ag kay Bingay Almanon, pati man kay Kapitan Bernabe Boy Aquino, no? Nagkililita kami rito kahapon sa bagay ni Kapitan Bimboy.
4: Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
5: Si Kapitan Juliet, no? Kapitan Windel, si Kapitan Risi de la Cruz, no? Ita Barangay Bacau Norte.
4: Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
5: Agos Igtoro Mayoria, ita mga kapitanes. aga tao kong hinangay ay bukonta siguro ron ay si SB member Kitsi Loses dingdong igtuman kahapon pero may initial utang nga deklarasyon sa atubang kuraya nga mga kapitanes nga na-mention akon. Si SB Kitsi ging deklara utan ni Kapitan Bimboy nga kandidato sa pagka vice mayor.
4: Berrada.
5: Aga si SB member Kitsi Loses ay wa mat problema, wa mat reaksyon, wa man na napagbawia. Ay ruana patakaning tono kahapon paggaong hay maamat-amat kuno imaw sa iba. Ha? Rayang mga pamilya nga anang pag-aagtunan ito sa Linabuan kahapon. So meaning una ro intensyon, no? Ag una ro desisyon. No, kay SB member Kitsi Loses ay bangod nga patapos yung doon na karangat termino, turan, aga pagabangga on do incumbent vice mayor nga si Philip Yero Kimpo, bahay masadyara. Dong, kanyo ka kay Kimpo ka o kay Loses? Ah, kanyo ka? Kay Loses? O, kay Loses, takono si, ano, dingdong.
4: Komentaristang walang sinasalto.
5: Ay magkilaga kita kuno sandang suod. Ay bukon man kuno nanat kilaga abi si Lucy, si Kwan, si Kimpo ni Dingdong. Aga
4: komentaristang walang sinasalto.
5: Sir, mga kapitanis kahapon, no? Aga, si Kapitan Bimboy nga raw, atahagos na nagahinangay. Ha? Ang mga katudo, atahagos na nagahinangay. Seryoso, ta sa tanan niya bagay ron. Ag kung imaw taro mag-endorso, sigurado ta ginatindugan tanana ron. Ang mga katudo, ay tao si Kapitan Bimboy nga raw, kung madayagan pa nga SB member man da, kung in kaso abimana, no, nga dumagan niya vice mayor, si SB member Kitsi Loses.
4: Komentaristang walang sinasalto.
5: Ah, si Katodong Rolly Boy Herrera Anay.
4: Radyo Todo Live Report.
5: I-check na ton direkta sa may segundo distrito Kuaton nga probinsya Taklan. Katodong Rolly Boy sa mga natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
7: Yes, Katodong Agitel, para yun ang paglagas kung ating nga Burawanga Municipal Police Station sa suspect na nagpalagyo matapos doon sa saksyon sa kitagal ng bypass operation sa bahayan at barangay Il Progreso sa Banwa at Buruanga alas 10 oras at gabi na kung sinong subject sa nasambit niya transaksyon sa bypass operation yung kilagang damang sa asertin knock-knock at nasambit man ng barangay na kung sinong subject sa transaksyon na nabakan imaw sa kasasi no? Na ginapatihan nga siyabu ang imaw punta ay gimbutangan yun ba? Gimbutangan ba? Ginhandcap? Kapya kaya nga lima na nahangkap adyo sa natapagdanan niya otoridad agalirong anak karangangan ng customer o nag-acto bilang po si buyer ang imaw lagi nga nagpalagyo inapo kung nasa kasasi na anak nga pinabili sa po si buyer ang nakadagagan sa imaw sana po dagagan sa bahin ito barangay El Progreso diritso imaw tabok sa suba padriksyon sa barangay Kabugan no sa Yapon at Banuat Buruanga pero nakita pa at mga pumuyo rin na sambit nga suspend nga nagapalagyo nga may ina pa nga pusa sa anak karanga alima kani ginagas gihapon ko aton nga mga otoridad pero kung madugom ang brownout pa ay wa ang makita rin na sambit nga suspitado ka tudong detail for now higirong koordinasyon nga ginapatigaw ni aton karanga Buruanga MPs sa pila ka mga police station sa segundo distrito para nga madakpan kunsiin nago reng nasambit nga si Asente Noknok kag ipidalom sa ginatawag nga bypass operation. Sa pihak ka bahin sa pila ka mga municipal presidents ang report kato ni Katodong John ay komo matawag na ito mga self accident normal nga wa kita agos kaagi sa aton kada nga mga municipal politician diretso kita sa ospital no rong nga pagresponde it aton nga MDRMO agwa man it report nga ipaabot sa aton kada nga municipal police station even sa tabo iya sa bahin it manwa it makatao aman it report na may na aksidente o gargan sa ginatawag nga self accident katodong
5: So matatay bukol matat hilong wa mata kainom
7: wa man report ro aton nga mga awtoridad katudong di din murong ganin hamba nato nga wa sa aton nga report nga may aksidente gali no. So gipaluwa nato abi base man sa mga report di katudong diyon nga may ginda sa hospital na biktima sa aksidente o self accident ay according sa aton nga dawa ka mga municipal police station nga aton nga gin double check wa tama na set record iya wa tama na sa report iya eh. So since again base man nga mag-indiretso tanda
5: sa oh, pag-pick up ba ga diretso agi wa tig-agi sa police station?
7: Tama rin katulog.
5: Agro-record no, latahay sa MDRRMO no, sa nag-responde?
7: No, ulihin, tabi karoon lang katulog din kapag pa kung maglalaot ang malayan itsura ita victim at sa hospital, amuta na ito ang pagpa-report o pag-report, no? At pagpa-record sa police station katulog din. Mostly rin na kanya kinabu eh. Oo. So, doon man lang, no? At tawhay, lo siya nga din. Makarang hugo, abi, ginaluto nga rata, siluya sa luyo ko, yung
5: mata. Aba, ay, matcha ginaguto mo matang.
7: Kapag hindi ka naman tayo hugo nga rata, siluya sa luyo ko.
5: Una, di karon sa may Ariba naman siya?
7: Oo, lasa eh.
5: Ay, kahapon, ay, masinadyaho, nagmainuswagon, do programa, ina sa Banwa, itanuman siya. Mangod niya ni ko pag-abot itdayang Indian ambassador no to the Philippines nga si Sir Harsh Kumar Gian ag may inaugurasyon dayon kurayang 2.5 million grant funded training facility sa Idagum ra ita Indian Quick Impact Project.
7: Ay, antes rin na tamo katulong
5: yun. Mapagad yung man kararo naman si Hanon.
7: Oo.
5: Swerte yung man ito naman si Hanon. No? Agraya ka rin nga Indian ambassador ay pag-aadapta honda nga honorary son.
7: Oo.
5: Ita naman siya. Ag may una nga deklarasyon every Augustin nga naman siya Indian Friendship Day. Ayan, so, ginakomemorar da yun da, no? Tro, kwan malangra, executive order. Katodong Rolly Boy, no? At least ay, may una yun nga katuwang sa progreso o banwat naman siya. No? I think, dayar mga programa nga hindi siguro man pagharangon da. Ay, naman do atong gobernador kahapon, harangon na da. To lang pero, ako lang ani karang hambayon kun harangon to lang kamo sa Iraq agto. Makita inyong isog. Di ba?
7: Ay ba.
5: Katodong Rolly Boy.
7: Oh, ron.
5: Ay hakto ka sa birthday kahapon.
7: Ah, wa man ay wa bi ako tibahan eh. Kumay man kay bara ko ay aban ri gani ni amigo kong Vincent mana. Dili man ato masutan makamay radio tip ako dali lang. Gilang ali ko ina. Ako na itindihan ako atong amigo.
5: Ay ginaoy tang abi kahapon nag late yon abi ro imbitasyon.
7: Oh ay.
5: Ay kun mga timpranuhan mata konta di habalansit nato na atong oras kun siin kita hinagang, di ba?
7: Oh gani man ay.
5: Ay kun mga mauron abi nga rong gulpihan hay pasensya lang kung hindi kita available.
7: Ang kapit ba nagagumugom sa berong kalangitan ka ang tapon, ama ko na
5: diretso. Iwaswasan ka pa, mausoy ka pa medical kon.
7: Bawi lang kita sa silog dirao.
5: Sige, bawi lang. Tag may hitat manok.
7: Hitat manok?
5: Oh, tag may hitat manok ba ron?
7: Tapilog gani ay. Tapilog. Ay, di ba matarong
5: tapa, chicken. Itlog.
7: Ag
5: fried
7: rice. Ayan.
5: Pwede yun, Don?
7: Pwede
5: yun. Okay. Tamyawa, Anero. Sabaw. Okay. Basi hilipatan.
7: Awa, sabaw.
5: Hindi, basta tamyawa. Awa at bukas makaw si Pindon, ay.
7: Anay, bukas man. Pero tamyawon ko
5: tamyawa na. Tamyawa yung anay nga.
7: Si Kagawa.
5: Gusto nga ni agtunan ko noro ni Kapitan Boy Aquino kung si Inbanda.
7: Ay, sa likod itindahan, ito naman siya.
5: Haron, Kapitan Boy, ah. Mag-agto kayang sa likod itindahan. Ita naman siya, Kapitan Vic Mandal, bisitahin nyo to si Kagawad Sindon.
7: Si Kagawad Ilard Minabis.
5: Pindon, gali, no? Si Kagawad Ilard Minabis, gali ita. Tamat ka kayo, tamat Pindon ta.
7: Ay, anak, yung kwa sa kay Mrs. na siguro Pindon eh.
5: Aging pangagan. Pindon.
7: Pindon Pindoguhan.
5: Ako sa bagay, Pindon, abe, matasikat do Pindon eh.
7: Oh.
5: Ah, di ba?
7: Masikan pa sa ilan minabis nga nangin kagawar ito.
5: Oh, total Miyerkules man nga adlaw hinaga, ibahala kun kita kun sin man kita hinagang.
7: Nan.
5: Ay hanamanan kun imo kusang ka Miyerkules, ay daing Miyerkules posibleng di unimo hinamanan.
7: Kila gani kita, saya daywa.
5: Daywa man lang kita.
7: Daywa kita.
5: Oh. Ah, sak- matagahuyab ka man imo.
7: Sakong kur daywa.
5: Sinong daywa ron?
7: Eh, kun ona kun na kun ina wasa tanawan makaron ay arakana. Mm. Pero kung pa tanawan ni mao ipasa sa diba?
5: Mm.
7: Diba?
5: Oo.
7: Pero hamba ko gani kay mga antis ka pumanaw kaon anay.
5: Sino?
7: Diba?
5: Sino?
7: Si Rinal, like si Rinal.
5: Ah, kung uwa ka. Kung uwa ka, hiagto dayon maton to sa sugodra.
7: Ay, ito ron. Oh. Eh, katulong Rinal. Ay, si Dungdong gali, no?
5: Ayuwa, ay abo patang habilin itong giso sa anda kara, abo kung nurhanda kahapon. Pataron ni mo, ate mo nahakat kung mga tapsin ni mo nga, ay abo patang habilin itong mga pritada siguro ito sa anda kara. Ayuwa, si Kapitan Bimboy nagambay. Ito tama na kara kay Dingdong, sigurado man na may handa man man na rito.
7: Pero nagambay ito mga hindi na tana, hindi na ron.
5: Ha? Huwa man ni mo nagambay nga hindi? Huwa man ni mo gasinyas, di ba dong?
7: Oh, apat.
5: Oh.
7: Oh. Apat.
5: Lima.
7: Oh, tapa.
5: Oh, harun ta, sigurado. Rindu imong putahi makaroon niya adlaw.
7: Ha?
5: Tap silog, imong putahi makaroon niya adlaw.
7: Tap silog. Gina-share ko malara ka to, Don Quidel, po dahil kapon, muchas gracias. Ay, ginibitar ako sa sangkap piyesta, nanda pa, doon nasa kay Kapitan Bimboy, makundanay ko, may duty ko.
5: Mm.
7: Ay, pare man na, kilabas ka ron.
5: Iba
7: ay, dulas pa tamakon doon. Ay, hindi ka man naman ito, haram man na pag ilabas mo.
5: Ah.
7: Ito, kumala ay tricky ron.
5: Okay. Ay, sige ah.
7: Okay, so doon na, siguro mapto tayo ng mga impormasyon ng report no, para sa Todo Berada. Ako naman sa Todo Rolibo Herrera sa Radyo Todo Kaibigan.
4: Radyo Todo Live. Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
5: Abukit niya sa gamat ha, kay Katodong Rolibo Herrera. Direkta nga nag-report no, sa nagkaraga Area of Responsibility sa may segundo distrito ko aton karanga probinsya Taklan sa Arriba naman.
4: Todo Berada. Berada.
5: Good morning anay kay Edhel Eraba, kay Paps Jan, no? Kay Arnold Flaviano ag nagamonitor man makaron sa aton karanga pagpangalaga.
4: Komentaristang walang
5: magkomersyal break anay ako ha bago ko balikan do ratong letter of inquiry sarayang mga mugo-mugo it mga senior citizen, mga PWD, mga pregnant women, no? Mga katodo no sa rayang arang passenger boarding, no? Sa mga bangka nato no sa mga passcraft, no nga na-experiencehan gihapon andaro kalisod halin pa kato hanggang ngayon.
4: Komentaristang ito, walang sinasanto.
5: May pagmagkuron or baguhunanda ang mga katudo, no? Kung ano no, pwedeng maging disenyo karon, no? Good morning kay Homer De La Rosa at kay Chelly Temporasa. Hindi mo manabi mabutangat sa bilog daywang karamparon eh, no? Nga manami kita baga. Nga komportable kasi. Nagasabay-sabay mando pag dungka ita mga passcraft or pambot, no? Nga ginasakyan patabok sa isla kara ita Boracay, no? Ayang-ayang man nga unahon na sa bilog. Ag pagkatapos ay ma-pull out, ag mahalin man sa bilog, ay sandaabi ron pagdumungka, daywa tatlo apat ay sabay-sabay nga napasabit rayon to sagdan. Ag andang ihuslog rayon do andang arong gatayan, ha mga katudo?
4: Todo Berada! Berada!
5: Sige, aton doon niya pagkabalikan ha, sa kabilugan ni Taton karagapagpangalagad oras sa Pilipinas. Alas 6:49 ngunit tagahon nagruray nga balita, agray nga oras ginhatod kato ni Tenebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para may chance manalo, drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
4: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berada.
8: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
11: para sa Senet Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash alley na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.

0: Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. D3
1: Bio! Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio!
4: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
5: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung po, hindi ako nagpapalpiti. Sa puso, ako po nung nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, kasi, tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Todo Berrada. Berrada.
9: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw. Mga residente, ha, ita si Chubiga. Barangay na Luok, no, mabisita ako ina Hinduna no aga tanawon para nga maipalo up, no, kon kamusta gon do supply it inyong kuryente, no, kon nakapanghawan yun do taga Akelco, naka clearing yun, no, sa linya ay do yun gali rosambilog sa mga kadahilanan kon may hangin ag may ugan kaparehas makaroon nga buyong-buyong taro hangin nga ray tabagat ay masabgay gila taro mga sanga ag mga dahon nga ra ita kahoy ron ay, no? Nga maging dahilan ko fluctuation mga katudo. Ito na, masugod ako rin na. Mamasyar ako rin na, no? Ay tanawon ko, no? Maagto ako kay Kapitan Al Bautista para istoryahon imaw kung rayang problema it anang mga pumuguyo. Si Chris Kahilig, ita Boracay, iya sa pihak naton nga linya.
8: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
9: Pangutan-o nato, no, kung ano ro nagtugod ka ng paman nga nagpadagay mao ita letter of inquiry sa Marina sa Department of Transportation ag sa sangguni ang bayan ita Banwang Malay, no, may kaangtanan di kara sa eksperyensya ag mga mugo-mugo reklamo it mga PWD ag mga senior citizen ag iba pa, no. Saraya gyapong na-experiensyahan nga way pagbag-o, no, nga gatayan, tawag ka na, hagdan, no, it mga passenger pass craft or passenger boat naton sa may isla Karata, Boracay.
8: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
9: Okay, Ma'am Chris, good morning.
10: Good morning, Katodong Judel. Good morning sa mga agrapamati.
9: Okay. Ma'am, mangutana lang ako kung ano po ro nagtugod kimo nga ikaw mismo ro magpadaga, no, ita letter of inquiry para nga matan-aw ro sitwasyon, no, ay abo man nga mga nag-react ko rayang nagtaliwan nga daw katging talakay ko ra ay balido ko, no, ang kabuhay yun yan ko naman doon nga problema, no, ro rayang hagdan ba yan, no, o gatayan, no, o rayang mga experience sa boarding ag pagpapanaog, no, ita mga senior citizen, mga PWD, pati mga pregnant women ag mga inunga nga ra, no? Paagto patabok sa aton karang isla't Boracay.
10: Yes, Katodong Judel, no? Correct, yun ikaw sa nga kabuhay yun nga problema da, no? Mao nga ni nga nagpadaga ako it ano, dahil ako abido tao nga natakan ako it sige likramo agwa gidit action. So, kabun abi ako ano, nga nagareklamo nga mga nga kilala gid nakon nga mga senior citizens agarong ano frail gidawon sanda hay ag na ano nagbabo abi nagpadaga kakon it mga unrelated nga mga ano don ng mga videos nga gapakita gid ang kinangano naton it improvement maskin sa hagdanan lang naton sa ano lang natin, sagdanan lang natin kung paano mag-disembark at mag-board ang mga pero, no? So, inpukon lang it, dati abi hay do framing abi it, ano natin ay, improve natin ang tourism experience. Harun tabi ang usual natin nga ginaano yan sa Boracay. Pero, think

0: kinanglan natin ra i-acknowledge nga passenger safety adaya do concern makaron do mas baho nga concern ni passenger safety ang dapat hay may nag inclusive ang aton nga mga public transportations sa aton nga mga ano nga ra no nga mga protected nga citizens it mga layin naton like the PWDs and the senior citizens. So Maura nga nagpadagalang ako inquiry anay dahil wa man kita kasayod kung may andang existing guidelines or may andang existing ano gidang andang existing guidelines dahil may mga categories sabi doon ang marina kung ano do dapat at hindi dapat sa ano sa category mga bangka.
1: Uh-huh.
0: So ako nagpadaga ako ita inquiry para masayran ang itun dayon makita naton kung ano do pwedeng maubra pa. Pero I'm prepared to escalate this kung kahinanglan dahil sayid man naton nga kabung naangot nga problema iya no bukon lang daya it parte sa
1: buhay. Pero ro importante Ma'am Chris na amat-amatan.
0: Yes, katudong Jodel. Ang akon man lang karang ano hay one step at a time kita. So, daya at least ma-improve do condition it aton nga boarding procedures ang safety naton pagkatapos naton iano ang kanan i-port dahil pagidang akon nga na always nga na notice nga first paper may ako gatabok nga bukas hagdanan it boat. Kaya ang kanan i-port pagid hay do ibahay ano wasak I mean not really ano na baga dilapidated na ang gulo it anda nga pag construct syempre may aton mga standard no of like slope it andang hagdanan ay kaabong kaano gid ka steep at andang hagdanan ay kung para sa ano sa PWD ug sa senior citizens very very difficult to navigate through this.
1: Kasi maura ro no dati yaban hagos bangka no pila-pila gang ro mga paskrap no style gun makaron no i-compare makaron kasi ro marina bangod ko na experiensyahan nga mga series of accident or tragedya sa gawod no involving kurayang mga wooden hull aging pakabayad it marina nga i-kwanyon i-phase out no mga wooden hull bailuhan yon kuraya nga ra nga mga steel no stainless o fiberglass nga ra nga mga boat no nga nagabiyahe makaron sa aton nga islat Boracay o galing ha phase out matuod ra tong mga wooden hala bailuhan yon daya nga ra nga matsa upgraded nga mga baruto ro problema haywa gihapon ma-upgrade ro hagdan.
0: Do yun nga ni amon nga gina ano man makaron nga syempre ang aton nga port hay dependent gid sa taob ag hunas.
1: Do yun pa.
0: Moron nga ni nga may hagdanan do boat ag may hagdanan do port. Pero mo nga ni nga kahinanglan ang hagdanan it port hay nasa proper nga slope para kung andin gid man do tide o ang aton nga sitwasyon it aton nga hunas ag taob hay makaangulo it maya do pag plaster it hagdanan it boat. So ang ano dahil kung masyado steep baga masyado do hagdanan it port hay maskin magapad ang imo maskin ano pa ka kung comfortable ang imo nga hagdanan it boat nimo kung pag-abot sa port hay bukon man gihapon malisod man gihapon para sa mga PWDs at senior citizens naton. So ani nagpasalamat gid kami nga na modernize do aton passenger boats no although kami sa tourism sector hay like for example ang mga ginagamit natin nga boat para sa mga island hopping hay gaano gid ako karon personally hay ga push gid ako ma-maintain anaton ang aton nga boat nga traditional boat dahil parte ron it aton culture at parte ron it experience it tourism nga iya sa aton dun nga mauron ang pagkinaiba ginaibahan natin sa ibang bansa nga kung paano sa ano mag-tour around the island no pero ang passenger boat abi hay ibang istorya I mean nga passenger boat hayang harong pagtabok mga tao sa ports.
1: Mm-hmm.
0: Ibang tapan nyo taron dahil buko nyo ta imaw it leisure kumbaga hay everyday public ano na imaw service. So dapat hay inclusive imaw ag safety safe gid imaw eh, nga ano ho nga facilities para sa maskin kay sinong tao maskin mga ungahi hay do yun nga ni ang anoy bukon lang iman itao baghunas pa ang ano na karon ang constraint kundi ang basko pagid it humbak.
1: Kasi kung mabas kong rumbak, gasiso ro passenger boat, gasiso manduhagdan, nabudlayan, bisan kita nga mamamakod-makod-tood, magagatay ay basi mahugog.
0: Mm-mm. Isa pa karon hay, doon nga ni, na informan ako karang nga may kabungon nga disgrasya nga ni nga natabo no sa aton nga port, especially sa aton nga puntun, harong latayan nga nag-float lang.
1: Mm-mm.
0: Water nga ron nga orange kabuon ni nang nadisgrasya karon dahil nga ni hay ang maintenance hay questionable kung kay sino na fall ang maintenance karon may basketball na naman sanda giga pass the ball na naman sanda it's either kay province it's either kay port or it's either kung kay sino mat ang kay barangay Banok-Manok or kay LGU munisipyo makaron so ang sa kapara kakon hay dapat hay ano ho tadaya i-review natin dahil kaabong aspects no na dapat i-improve pero ang akon man lang a letter hay kunta hay i-bahugan ang ano ang hagdanan para kaigo dual chair dahil kabanan nga ano hay gina package naton do Boracay as a family friendly destination pero ang na nag-aagtuya hindi man ka ano ka kadaga o ka ano it mga senior parents
1: ag no. Dapat siguro kara imo man nga ikol ang attention it aton nga provincial government ag LGU Malay ag Department of Tourism nga it's time nga mag-establish ta rampa nga manami no pagdung ka it baruto baya nga bukon it kapareha sa kagban kun low tide magatuwad pang hagdan ayawan pat kayos agat tabok sa kwan dayang saka sa hagdanan nga ron nga ayos naga 80 degrees noro ana nga kwan pasakahay kon may mga preskimong may mga naka wheelchair hindi takasaka ron kon hindi kita paghakwaton tibungon.
0: Oo, ag do yun nga ni do ano hay okay man lang kunta kung you know abong tao ang gatibong pero malisod pagid imaw sa ano eh sa pasyente nga ginatibong o tao nga ginatibong no. So karon man nga ang ano nga nakita nakon nga aside from the hagdanan of the port hay hagdanan it port ang aton ang ano actually ang akon nga letter nga rahay nakakopy furnish mata aton LGU pati ang aton nga municipal tourism office ag ang DOT no pati do ano karaho do ang provincial naton nga ano nga si ano doon si Gov na anang office ni Gov Viking CC man naton sa aton nga letter dahil nga inanglan naton nga i-consider pati do ports dahil up do ports nga ginistoryahan naton passenger ports bukon pa na karon included ang cargo ports naton so up ka passenger ports consistent no consistent do
1: pati tambisaan ag kuan ano nga ni bilog tabon no tabon tambisaan gi-include mo sa imong nga liter no nga tan-awon nang daro sitwasyon it mga concerned agency nga ra no.
0: Yes, dahil consistent katudong Judel no do problema. I mean, kung okay lang matakunta kung ang sambilog ng port ay medyo manami hay ang do problema naton hay tanan gid ay kinanglan it improvements no. Pagkatapos hay doon nga ni ang kita ano naton nga maskin hindi ko I mean sayod naton nga may plano karon nga modernization nga ni gid ka abong news nga update si ang office ni Gov karon nga may modernization plan sanda pero haron nga ni hay patagihapon it ano pilang dekada gun nga ni nga kita nato no nga hagdanan hay kung amatay madanlog pa ika kadelikadong mayad. So ang akon nga ano karon hay basta nga mag-igo lang do ano no do wheelchair para maskin itikod imaw hay kaya
1: pwede makasaka no.
0: Oo.
1: Ag i-establish man do maayos yon ag compatible gid no sa anuman nga weather nga rampa no. Ita mga baruto pagdungka no agpati man do pag panaw no para bukon it mabudlay baga no bukon at puro hagdan ta nadudungkaan.
0: Oo. Do yan nga ni. So mauron nga ni nga malisod nga ano ho nga argumento nanda da nga hindi sanda gusto it tulay. Pero wan nanda ginamodernize do anda andang mga serbisyo.
1: Oo. So, kaya nga ni pagtalakay ko kara pagkakita ko kay imo nga sugat hay abo nga nagsuggest nga mana ayaw nila ng tulay tapos mana magrereklamo sana kung sitwasyon nga ron ni duong kaan.
0: Oo. Haron nga ni akong gusto man nga i-explain no. Ako antay tulay gita ako dahil nga ni hay bukon do yun solution sa harap ima. Dahil nga ni hay kung magubra kita tulay hay syempre kinanglan nimo i-examine karon as a whole ang sitwasyon dahil may epekto imaw nga hindi manami sa environment ag makaepekto imaw sa overall tourism value Boracay or tourism sustainability it Boracay. So ang nga ano karahay pwede man nga ma-modernize the port nga world port kaabo-abong ports nga sa all over Southeast Asia nga pareho man katon pero may andang port world class nga ginhambal nga tuod ta nga world class bukod at world class nga pareho yas katon nga gina-label naton nga world class pero bulok-bulok ta mayad. So possible imaw no nga anohon do yun nga ni nga ya ano man ako dahil do ano nga raho do province do CBTMPC gamble sanda nga hindi sanda gustong tulay pero ang ako nga ano ani hay at kung hindi gustong tulay kay
1: improve nyo i-develop no ro facilidad no using kuroyon niya ron yung mga modernization naton yung mga passenger boat no.
0: Do yun man lang ako nga ano hay so
1: bisan sino man siguro hando man nandag sandang experience o galing gaisip man lang sana wa sana choice eh.
0: Yes.
1: Kasi
0: yes.
1: Naisip na mabaskog pamatasan na magsaka panao kay paano matod mga maguga nga ra. Mga pilay may mga saklay nga ra rayang gusto man magpamasyar sa Boracay o galing ay mahina rutod gina wheelchair na lang no. Dayro mga nakikitang concern nga dapat may win-win solusyon. Suruin mo galing nga nga sugat ay nagapangayo pa ang it guidelines kung paano gidro standard no. Kung daya man gihapon baga or base may ibat ang ginapa-implement kanda nga wala nang pagsunda.
0: Correct. Do yun nga inquiry at akon nga gaano makaron ang gulo it akon nga ron yung sugat dahil nga niwa kita kasayod kung may existing na memorandum circular do Marina dahil nga ni hay ko indi ako magpati nga wa pasandait memorandum circular nga kaangay sa PWD ag sa sa senior citizens no. So kung uwa pag it makaruyon gid which is I doubt pwede naton nga malabi do yun no nga ma petitionan sa babaw it Marina sa national level nga mga panaugan it policy sa Idagom para ma-implement it Idagom no dahil makaraman do akon nga ginaubra sa DNR no. So siyempre ginatawan naton room for improvement ang aton nga mga ahensya ang ginatawan naton sanda it ano no it the benefit of the doubt ang lang karahay kung may una agwa nanda na implementar ay sayod man naton ang story nga sige lang hay basta may busog makaron baga nga ano so wow kita karon naga ano karon kung may una nga existing nga policy sa implement lang ay kung may existing agwa na implement hay may problema kita ay
1: may ako, reply yon day imong sugat ma may reply yon
0: nag tanan nga agencies halos tanan nga agencies nga ging CC nakon pati ang harang sa Marina nag acknowledge no
1: so ging acknowledge nanda pero wala pang reply.
0: Yes, uwa pang reply dahil I think ka nag syempre nag ano pa sa
1: ang importante ging acknowledge nanda nga nabaton, no? Waiting for the reply kung ano gidro andang matugda sa imo nga ron nga concern kasi that is a valid concern, a concern itanan doon.
0: Correct, correct, no? Wa ko nga ni na include yan, no, nga, pero ano man lang ra eh, letter of inquiry man lang, no, wa man ako na ilang ay pressure sanda, pero kung hindi ko mag 15 days daya nga wa gid reply, which is under sa Republic Act 67 naton nga ethical procedures it mga ano ho it mga public servants naton, kung hindi nandara ma-replyan within 15 days ay i-escalate na akong daya para matawan it na kaangay nga solusyon, no, dahil kabong senior citizens nga gustong magtabok dahil nga halimbawa may mga patay ito sa tabok, hindi na lang sanda katak magduaw ito sa patay dahil nga ni hay ang condition it both kung magbaskog hay wa gid aron hindi gid sanda ron magano, so ka sad nga hindi mabisikta do patay dahil nga ni hay malisod magtabok, so pwede man siguro naton ron solusyonan sa simple nga bagay nga ano baga nga hindi man malisdan do mga nagserbisyo sa aton that bata pasandan no mga senior citizens naton, ag ang mga PWDs dahil nga ni pagid hay ang importante una hay gina-promote naton do inclusive nga wag inclusive tourism nga ginahamba naton gina-label naton do Boracay as a family oriented destination, pero ang aton port facilities ang aton transportation
1: yan ang may problema.
0: Yes.
1: Wa naga angkop sa ginatawag nga family kuan tourism place do aton nga islat Boracay.
0: Correct, correct. Agharan ka to dun Judel, no, bukon lang daya it support. Na observe na kun daya pati sa amon iyang hike nga mga main roads. May ano kami, may shoulder kami, may walkway kami, ging rehabilitate, may mga naka-bricks nang amon sa side by side nga shoulder, pero hay wata imo na layout nga ang do may rampa imo para sa mga wheelchair mga PWDs, hay moron nga may makita tangani ako nga kapilang adlaw to nga ang wheelchair hay naga counterflow ta imo sa traffic dahil imo kasaka ito sa shoulder, hay para sa alin pa do shoulder mora, no, gaano gid ako kara nga gusto ko ano man right DPWH dahil sanda mismo man ginaga ga-construct it aton nga mga public works, no? So, I don't know kung ano ang mga guidelines kara kung ham-an wa tanandara gina gina implement dahil nga ni hay na sa nung gintun-an nandara sa school nga may mga standard angles, may mga standard nga kung paano mag-construct it mga public works, no? Maskin sa private pa una mga building aron hay may mga standard doon, building standard doon. So harahay ano naton nga isa-isa lang dahil kaabong concern.
1: Okay, so kabay pa ha nga abo ro makapamati ag abo man do makasuggest ag magbulig man, no, nga awhagon do iba pa nga mga hinsat gobyerno nga matawan itsabat ag solusyon do yung nakita ni mga concern matapos nga makabaton ikaw ay sunod-sunod nga complain mugo-mugo, no, itdayang mga sektor ita PWD senior citizen mga pregnant women mga kabataan, no, nga naka-experience sa kuroyon niya ron niya pagsakay pa yang sa baruto, no, hasta nga makaabot ikaw to sa destination mo, no, sa islat Boracay ag pag uli nimo ay another experience na naman po, no, Ma'am Criso kabay pa hopefully nga Romarina ro Department of Transportation or Department of Tourism, the LGU Malay, the provincial government ay makatao it hayag nga sabat, no, sa imo nga nga pangutana.
0: Yes, katutong Judel ga ano kita ko, no, nga matawan nang dara it kaangay nga aksyon, no. Ano lang kita padayon lang kita sa pag raise it concern ag karon nga kunta nga ni hay hindi on kay plan nga ma-erase i concern nga ra, no, dahil dapat hay sanda lang kumbaga hay proactive sanda, no, nga i-correct do mga bagay, pero sa atong makarayang sistema ay kinanglan naton nga minko may ano nga may pressure, no, so ang akon nga mga sulat nga ra ginapost ko gid sa Facebook para makita it masairan maka-establish it public pressure no nga kinanglanan nung daya dahil nga ni hay ina may mga policies may mga layi kita may mga laws yun kita karon nga naga enforce karon so kinanglan na lang gid i-implement okay. So
1: ma'am lastly na lang no totally kaon gid mangutana ko. Kamusta gun gali do ratong natabo no sa protected area sa coral area no ina sa Boracay nga aging tusak it sang ka content creator close na ba yung issue doon o padayon pa?
0: Kahapon hay nagtawag ako sa municipal tourism office dahil nga ni hay acknowledgement paghihapon ng ako.
1: Oh kasi parang walang action pang nangyayari.
0: Correct, correct. Ang ako ang andang nga sabat kapon hay do key person nga naga buyot it case hay wagid sa opisina naka nagka-meeting sanda dahil Lunes nga ni. Pero nag-meeting un ko no do Menro harong Municipal Environment and Natural Resources Office the Municipal Tourism Office naton. So naghambana kon hay kinanglan na kon i-reply so hamba nang dahil ma-reply man kuno sanda
1: so hindi pa pala tapos ang usapin hindi. Doon sa coral reef na yon.
0: Yes, hindi pa tapos dahil nga ni hay kung ang ginaano na kon karahay matawan tay maura it ano it sample. Sample para mahambal ka nato seryoso kita sa pagpangalaga it aton mga coral reefs at aton mga natural resources dahil do yun do capital na it Boracay na it capital it Boracay eh. Kung wow do yun ay sino pa ano pa agtunan it Boracay wow hindi ga isto un aton bye-bye tapos hay ikwa pa kita it snorkeling ay ano na lang di ba so ang akon nga mga ano aron ay one step at a time man lang do yun bukon man siguro complicated gid ino you know, enforce no so do yun kun nga punto man lang aga I'm hoping ang municipal tourism office hey sanda gid ang mangun dahil daya hay tourism concern no dahil okay. Naging promote na sa social media okay. Nga hindi
1: di sige ma'am Chris thank you gid sa timpok sa oras nga permini mong pagtawriya it ligwa no nga makaistorya kita sa Radyo Todo salamat gid.
0: Salamat man katodong Judel no at harahay manami nga tsansa para ma-inform ko man do mga ano naton tagapamati naton at ma-educate man naton no kung alin andang mga rights ag ang ano ang andang nga mga dapat nga masairan kung paano i-take care ang aton nga natural capital para sa aton nga tourism sustainability.
1: Okay, salamat gid.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan. May punto ang bawat komentaryo.
1: Istoryahan ta naman, balikan ta ang tulay, kung magmaura na lang. May mga suggestion man yan eh, nga barko na lang mana idol, para mana may rampagid. Mag low tide, mag high tide, ay manami ro rampahan. Ay ralihan nyo man kamo ko mga tagabangka nga ra. Kung bayluhan ninyo it barko.
2: May punto ang bawat pero komentaryo.
1: May punto, no? Manami, ta siguro kung barko dong, no? Ay mabahaw tayo mao. Mabahaw tayo mo eh. Isit aside tanay ang tulay. isit aside tanay dong. Tawagi abi dong si Kapitan Neil. Ay, abo abing nagapinangutana nga rin, no? Kung paman nga may military iya sa Banwa Itakalibo, no? Pero sa akon niya pagkaintindi, katuwang tara sa implementasyon ita peace and order, no? Ano man na may tangka man nga pagsugod riya ro Communist Party of the Philippines ay ro mga CPPNP o raya nga mga lawless element or dayang mga terorista.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: I understand matsa may muwa yata ra eh. May andang kasugtanan no nga maging katuwang ko aton nga mga force multiplier kasi man na may police man eh. May tanod tapos man na may presensya pa man na ita Philippine Army human man na makaron.
2: May punto ang bawat komentaryo. Okay, abidong,
1: bisan mga daywang kapangutanagang no kay Kapitan Neil Candelario no. Mga katodo dali yang ay matsaka parte ra ko ginatawag nga strengthening communities for sustainable peace or ECSP no. Rayang mga miyembro ita Philippine Army nga katuwang it aton karang barangay mga katudo, no? Ay abo matabing nagapinangutana eh. Kahapon pa eh. Mao pa yung manako na isipan. Ha? Okay, bow. Ayos sa taropa nila eh. Sino ba yung layout ka ra? Si Katutong Jujet? Ikaw ka na pre na kumbra? Sa imong expertise na ho eh. Ha? Ay kahapon king deklara yun imaw ni Kapitan Bimboy. Nga imaw taruan na nga Vice Mayor. Ah, matawagan mo dong o hinaga lang? Ha? Ah, hinaga lang siguro ah. Ay matsayang ayong do atong oras no, mga katudo no. Ay gusto ko lang kunta nga maistorya si Kapitan Neil Candelario sa presensya itaton niya mga Philippine Army no. May nagaguwa ko taho. Kahapon niyang hadiklara hinaka-EI ko ta makaroon si Vice Mayor Kitsi Polhinchuloses for 2028. Ag naga akwan kung sa katon pa siya na nga iisa lang ha? Kasi kung istoryahan taro ginatawag hamba ni Katodong Jujet nga purely tibyog si Kitsi Lusista ang tibyog hindi si Philip Kimpo
2: may punto ang bawat komentaryo
1: kasi kung nagtaliwan nga eleksyon ang tibyog nga kandidato si Vice Mayor Cynthia de la Cruz pinerde siya ni Vice Mayor Philip no? So, makaroon kung komandidato si Kitsi ang Vice Mayor nga kandidato sang tibyog, di ba?
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ay, agayoson nyo man ni Mayor Juris. Na ugaling si Mayor Juris, imaw mataro aton niya chairman itibyog iya sa kalibo eh. Oh. At tapos si Kitsi, so what at problema ra? What at dapat nga yoson? Ay kung ikonsensus ag uso yun, ha? Ay si Kitsi Lusis Tanar o Tibiyog, mga katudo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ay, tapos yun dah, no? Kapitan Bimboy, arayon.
2: Inong talakayan, masarap pakinggan.
1: May nagpanagayon kakot layout ang kanamiton ta, no? Ano ra, EI? EI na dong? EI nga layout, bukon? Oh, may nag-ubra tayo. Vice Mayor Kitsi Lus, Polhinchu Lusis for 2028. Ayos!
2: Todo, berrada,
1: kanamiton,
2: berrada.
1: Mga katudo.

0: inyong
1: ayang-ayang ngondo aton karang oras no si Kapitan Neil ay hinagalang
0: dito na si Idolon
1: si Kapitan Big Mandal hinagalang
0: siya papayag na maging alibing kanila bawat bukanya
1: ay matsa bumisita kuno rito ro representative itneya
0: walang mataas walang mababa matay-patay lang sa kanya
1: ay may naging paabot sa daabing complain do barangay no about sa tubig ay kabay pa nga raya resolusyon Kapitan Big no idol padasig gid man do akong idol nga ra kun action do pagistoryahan no wow kita oras banwa sa aton karaga paga ililimaw makaron nga adlaw kara ita Martes aguman kita nga magakililita hinaga Miyerkules nga adlaw sa aton nya pang Miyerkules nga edisyon ita programang Todo Berada naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo standby sa masunod nga programa susunod na Todo Komentaryo with katodong Jujeta Jet Reyes ang komando inyong anchorman ang alarm clock ng bayan sang vitamins ng bayan energizer ng bayan at tagagising ng sambayanan Idol Judel Rentillo po lamang abog inyo salamat at magandang umaga bayan
2: at inyong napakinggan ang Todo Berada Todo Berada Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo! Radyo Todo! From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo Komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon, malalimang ang imbestigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. Todo Komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo. Mga sa lipunan, may rest back na. Mabilis Jujet the Jet Reyes. Komentaryo.

0: magag-umrong kagangitan pero walang ulan. Manami nga panyempo. Mahida ito nagmahilwayon nga gahonaklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. O ato kaina si Daday Kahilig. Bulok-bulok kuno inyong port, Governor Juen. Ambay ni Chris Kahilig. World class Boracay. Pero report, bulok-bulok. Butang at tulay. This is Ais ka barangay, it ka bisirang banwat kalibo. Maayong aga panay bilog ang Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw, nakaginhawa pa. Magpasagamat kita sa Diyos ay nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Martes. Pizza 11 na kita sa buwan ni Agosto. 20 dias na lang buwan ng mga Berna. Pao pagsulit September, Kapitan Boy Aquino, pre-positioning na. Para sa national, ag local election sa 2028. Samtang sa September, pag hindi mapunggan, filing na certificate of candidacy para sa nagapagapit nga BSKE. Pagsugod Enero, Pebrero, kapin bugan Marso 2027, positioning na. Masyadong madasig dagaganit mga inadlaw. Parang kailan lang. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Robiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulid mainit na gabaga. Nagaasupang ani nga mga balita sa Guwag Sugunit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon kamo, komentaryo, pananawan, opinyon. Kung wakamot landain, wakamot pantel ko, kamin una kamo sa mga puntat bukid. Basta importante, may cellphone, signal, load, kung may data, may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsable nga mga empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: At syempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. At sundin niyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Una kita sa Dayagan Itpanyempo, Vice Mayor Gary Puentes Itangalan. Siya na mista kahapon ito kanday dating ABC Presidenta Cap Antoy Solina si Vice Mayor Puentes. Pero ito man kahapon si Governor Joel Miraflores, igto man kahapon si Mayor Sucro kaya Cap Antoy. Halo-halo ah. Halo-halo di bisita ni Cap Antoy. Samtang ito kaya Cap Bimboy, matsa si Dingdong Ruay ito kahapon eh. Si Vice Mayor at si Mayor Puentes, igto. Ay siyempre, Dingdong, side man ato naman ito sa nakay Cap Antoy. Dahil si Cap Antoy, magapit kay Congressman Harisco. Bisan si Cap Antoy, tibyog. Ha? Bisan tibyog, Raymau. agruan ng gobernador kara si Governor Joen Miraflores ay hindi man na magboto kay Teodosio last election, pero ranang puso kara ko 2025 iyata kay Harisco, Congressman Ted Harisco. Una-una, imarong kontraktor it mga proyekto nga ginpunduhan ni Kong Ted Harisco. Kita nyo man dong Gaber ito sa western part. Diba? Wata nato niya nakikita sa eastern district. Igtot sa western district.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: That's why nga kahapon, ito rin mga kaliado ni dating Congressman Ted Harisco na miesta man kay Cap Antoy. Ito rin magmaganghod nga Vice Mayor ag Mayor Puentes, Jen Agagari Puentes. Ito man nga ni si Mayor Socro. Ag ito man atong gobernador. Why ito atong nga Congressman Joven Miraflores? Ag matsawa ito rin nga mag-amang dating Congressman Carlito aga Congressman Papa Jess Marquez. Masako siguro.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Iya mata kay Kap Bimboy. Ay ako nur mga kapitan. Ito ko si Kap Boy Aquino kahapon. Si Kap Onyeta Tolentino Milgarejo. Si Kap Joyny Maglonso. Ay Kap Manimoron eh. Kapitan sa barko. Aga si Vice Mayor. Vice Mayor. Manog Vice Mayor. Future Vice Mayor. Kitse Luces. Kaya naman nagpadakakon it kwandong. Ita picture nga naka-akwan. Nagasinya si SB Kitse aga kayiping na si Governor Joen Miraflores. Ag may nakabutang sila agong Vice Mayor Kitse Polhinso Luces for 2028. May nagsaligbat nga ni eh. Timprano pa tama na. Hambay ni Babe. Kailagan nyo si Babe. Nagpamati rin ba makaroon? Diba, Cup Babe?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Karon tagaling balikan. Ha? Karon tagaling balikan doon. Ay unahon tari panyempo rin sa pag-asa. Suno sa pag-asa. Habagat, rupaday nga nag-apikto sa Luzon. Samtang runga bagyo sa guwat Pilipinas. Dayang bagyong Pailo. Sa distansyang 3,000, baka gayuayo pa, 3,355 kilometros este kung extreme northern Luzon. Ag mabaskog tapaman si Pailo nga ra. Pailo ra ng international name. Pagsugod sa Pilipinas, gaibaw tanangagan karon. Pero mabaskog guna, 3,355 kilometros sa estate extreme northern Luzon, pero anang hangin ni Pailo, nagabot na sa 85 kilometros kada oras magapit sa sentro. Ang bugsog nagabot 105 kilometros kada oras kada. Nagahungag east-northeastward, madasig 25 kilometros kada oras. Dong panyempo sa Sambales, Bataan, kaibahan dong Occidental Mindoro, binog nga Metro Manila, nga binaha, itapilang adlaw, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, or Calabarzon, probinsya at Pangasinan nga binahaman, Benguet nga grabe rong landslide ag mga plus flood man. Dong Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental, Mindoro, Camarines Norte, kaibahan dong nabiling nga partit Luzon, tanan apektado it habagat. Nga mag-experience at mauganon nga panyempo, posible ro mga pagbahag landslide. Sa nabiling nga partit Pilipinas, kaibahan dong Western Visayas, Eastern Visayas, Central Visayas, Bilog nga Visayas. Ang nabiling nga partit Pilipinas, maka-experience at kunamat, magakagaka nga mga pag-uuganugan or pagdugdugdug, epekto mata it ginatawag nga localized thunderstorm. Pero posible man ro mga pagbaha ag landslide. Rohangin nagbaybayon sa northern at western part ng Luzon, kasarangan hasta mabaskog. Sa labiling nga parte ng Pilipinas, mahina hasta kasarangan. Dong temperatura sa Metro Manila, kasarangan init, gabot sa 29.5 degree Celsius. Watyabot, dong inatawag nga heat index. yakaton sa aklan, kapingge diya sa kabisirang banwat kalibo. Mainit aton nga panyempo, gabot kita sa 32 degrees Celsius. Wat yabot dong heat index nga sobra 40. Makaroon nga gahon, may magakagakang augan sa kalibo, may pagdugdugdug, ang pagasundanda it mga pagdugdugdug pagid, hindo ng hapon. Rong panyempo mata, hindo ng gabi eh, magagumon, temperatura 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 747, rato nga temperatura 27 degrees Celsius. May gagom, pero nagalingling si Haring Adlaw. Dong hangin nagahuyop pa southwest, 9 kilometros kada oras, bugso nga nagabot, 21 kilometros kada oras. Air quality, okay pa man. Alas 8, alas 9, may posibleng pagpangilat. Alas 10, masusilak-silak. Pag alas 11, may pagpangilat yuman. Alas 12, asa alas 2, ithapon, masilak rong panyempo. Pag alas 3, magagumon, may mga posible na naman ng mga pagpangilat ag posibleng pagbubuit ugan sa ibang parte it banwang kalibo. Pero what bagyo sa sugunit par maliban kay Pelo nga sagwa pa man it Philippine Area of Responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Liso kita banwas sa nagapangunang balita lokal. Ano mainit ka mga balita lokal? Now, ratong ginahugat-hugat banwa. Ay kahapon, kadungan gid kupag bisita ni Ombudsman Buying Remulla sa siyudad Itsibo. Ito mismo sa Office of the Ombudsman. Ginfile dayang kaso kontrabanwa sa mga masunod ng mga respondent. Kaso nga may titulo Violation of Section 3 Paragraph E of Republic Act 3019 against all respondents including the private respondent as conspirator. Dong 3019 nga ra, Anti-Graft and Corrupt Practice Act. Violation of Article 217 of the Revised Penal Code. Arapagid, anti-graft ang gihapon da, malversation of public funds against the public officer, respondent.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Including private respondent as conspirator. Ag, grave misconduct, gross neglect of duty, conduct prejudicial to the best interest of the service, violation of Section 305, Paragraph A, Section 323, Ag 338 of Republic Act 7160, Local Government of 1991, violation of Section 4, Paragraph A, B, and C of Republic Act 6713, Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees, and violation of Section 4.1 of PD 1445, or the Government Auditing Code of the Philippines. Kontrabanwa sa mga masunod ng mga respondent. Rong complainant kara, hay imaw sanday, SB members, Jesus Ambito Perlas, SB Pogi Perlas, Nilo Aro Pinalba, or SB member da, Eric Andrada Del Rosario, Glory D. Bautista Rintino, Christian Lloyd Rubio David, and Liga ng mga Barangay President Rick Silin Masangya Guevara Complainant, versus the Honorable Michael R. Ramos, Municipal Mayor, Municipality of Batan, Province of Aklan, Honorable J.K. Amer Dimiterio, Municipal Vice Mayor Batan, Honorable William R. Bautista Jr., SB Member Batan, Larry Bautista, Municipal Budget Officer, Batanaclan. Sino ba? Maribek Bautista, Municipal Accountant, Municipality of Batanaclan. Arnie Luces, Municipal Treasurer, Batanaclan. Engineer Lloyd Atulio, Municipal Engineer. Mario or Marjorie Rosales, Back Chairman, Municipality of Batan. Remedios Abilarde, dahil ang contractor banwa, ha? It mga proyekto nga rang gina-question ba karon. Si Remedios Abilarde, it Abilarde Builders and Supplies, by dagasa papati contractor. And all other municipal officials and employees who participated in approved, certified, recommended, inspected, process, accounted for, or authorized the question transaction respondents.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kahapon, doong council, it mga complainant, agreeable complainant, igtugid mismo nagsubmit current complaint, ginpareceive sa Office of the Ombudsman for the Visayas, opisina ni Ombudsman for the Visayas, Deputy Ombudsman Dante Vargas. Ay hamakin mo, daywang kamalita. Rin nga, ginagamit kung mag-travel ka mo ng mga malitang may ginaguyod-guyod. Daywa! Kung tumpukon mo talandong dokumento, ang ebidensya ang ginsabit sa ombudsman, siguro mga gapaw kakon. Mga ano ang height? Mga 6'11 ako eh. Siguro mga 5 meters. Ay, hindi man. Mga daywang dupay taas man wa, dudokumento, nga nakasugod sa daywa, kanagag ko, nga mga traveling, mga maleta. Bit kahapon to, ginaguyod-guyod, it a council for the complainant.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: 102 pages. Rayang complaint. Iya man, ginabuitan ko rayang kuwang-kuwang man 100 pages. 2025, kuwa. Financial report it batan. Rayang findings and recommendations si kakabuabo. Ag makakilibot banwa nga daw mahugog ka sa bangko kon mabasahan mo rung unod it findings and recommendation. Hawakon mong sangdag-on man dong hilinugat ag tilinipot ebidensya bago na i-file dong kaso sa Ombudsman for the Visayas. Ay last year pa makarapayang na i-file mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Istoryahan taron sa kabilugan ko aton nga pag ililiba. Oras sa Pilipinas, alas 7.56. Pero hawan natin mensahe para dire-diretso kita. Natagbo ako sa 6'11 nga height. Hindi, nagkasagagang. Nagkasagagang ako itatawag. Ano gali? 6'3 ang. Good morning, Jet. Napapindot mo ko si Pip pagkabati ko 6'11. Nagkasaga kang 6, ano kang? 6'2. 6'2 malanggali ako. Hindi ako 6'11.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tag-atong kaiping ng Joyce.

0: Tijuana 88.5 FM. Radyo todo.
1: Good morning, Jet. Gapamati kayo sa Barangay Hall. Ah, ikaw galerong officer of the day makaron. Kagawa Jerry Adok, ita Barangay Tinigaw, nga nagapamati man katon. Happy Tuesday man. Toto Roger Losero Nagalis, itlibtong. Pero duty na makaroon iya sa Office of the Barangay Affairs, itaton nga, Municipio Calibo. Engineer Nestor Victor Tito Rodriguez, nga papa Las Vegas today. O, mapa Las Vegas ka na naman. Pilang adlaw, tapamandi mong pagpa Las Vegas, galing nga ra. Kay Captain Johnny Maglonso, nga namiesta kahapon sa Linabuan Norte, kay Cap Bimboy, good morning, kid. Kapitan Neil Ibardola sa Candelario, good morning, kid Cap Neil. Kay Mark Mitchell Silisi, nasa Office of the Barangay Affairs, good morning, man. Ag kay Future Vice Mayor Kitsi Loses, mayad man niya pagpamati. Nung Liland Laurente, ang tinin niya, o nasa Il Barrios. Kay Cap Unyet, gara katabid man katon. May reklamo, gali kita nga nabaton, gara karas sa may Il Barrios. Attorney Hipte, good morning. Gaya dati, former board chairman at MKWD. Aga former judge, attorney New Body Marin, una sa Andagaw. May pagpamati, judge Body Marin. May reklamo nga rarong taga Il Barrios, oh, karo sa may Kanto 19 Martires. Tabukit Imcor. Imcor nga wat parkingan. Ah, nga karsada ro anang ginobrang parkingan. Kita nyo Imcor? Ginaobra na nga kwan. Butangan. Anang baligyaga. Anang tracking do karsada. Karon no, sa may tabok Imcor. Karon, sa may kantogid. May posteri karon nga nagatindog sa kanto. Una kita kung nagatindog ron kay sa Imbornal. Kaya pag nag-ugan, agarang nag-ilinugan nga ra, pag bumuburong ugan, dong tubi, imbes nga pasugod sa Imbornal, nagabalik. Ha? Nagabalik, manwa. Ay, nakaabang, tako na nung posteri ka sa may Imbornal. Ha? Binarahan dong Imbornal. O, pakirelocate nyo, abi. Ay, Imbornal dun. Ag may obstruction. Nako! Kaboy buhay nga problema ko ng Il Barrios nga ra.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Bukonya kahapon da. Bukonya ko siyang adlaw, ko siyang bugan, ko siyang dagon. Dinikada ko niya problema rong baha-baha rin sa Il Barrios nga ron. Ha? Kano pang problema ron? O para sabi ka ron, proposte una sa may Imbornal. Nata ko nung nagabaray. Kaya pag nagbuburong ugan nga mabas kong ibis nga rong tubi pasugod sa Imbornal, pagwa at Imbornal, baliskad!
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo!
1: Oh, hara ko na sa may Il Barrios, oh. Oh, ara, oh. Iyagin sa may... iyagin pa manin mo matuod, oh. Nakatagsok imo, Raje. Nagreklamo ng mga pumuyo, ara, oh. Iyagin mo nakatagsok sa agya tubi. Nagabarari ka ra. Kerong tubi, imbes nga masugod sa Imbornal, iagin mo sa may kanto, pasugod yun yung tubi, dapat di ka ra, ay nagagawa takirong tubi. Eh, bakit gani nga, may nakatagsok ka, poste. Rupa ko, tanaan yung poste ra. Ano takil ko ra, ano telkos ra. Konkretro poste ho eh. O ba siya na telco siguro ra? O anyo man dap, anyo rekaroon, halina, i-recolocate nyo habi ra.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Ay, good morning naman, o nasa Andagaw Barangay Hall. Si Kapitana Unyet, nga nakatabid na katon. Samtang nagapamantaw sa cable. O nasa Andagaw Barangay. Huwag ka naghahamba ito kagali kahapon. Namista kagali. Namista kagali to kay Kabimboy kahapon man. Awa, natugan ako kahapon eh. Kaya wat ako nakagusot ito sa Rinabuan eh. Kay Kapitan Bernabe Boy Sausakino, Kap. Good morning kayo na sa Barangay Bacausor. Kay Igbata Di Dorias sa California. Ma'am Gima Tolentino. Kagawad to be doon si Priano. Good morning, mabilon hon daw.